0: kgatlhagatsa thekenoloji e go tsheneta e go sena hina misaba hinkwayo jikelela digisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito reshap. Na malume efra, malume efra, malume malume efra.
1: Yeah, Carlo ane nga vula leswaku loko iku 2 o'clock. Ramba titingo ta nwina mita dondisa mi lemukisa rixaka swo kare leswi mi nga na swona kwalano mi switleketaka. Kari wa kona wena mixing wisa seka teka riqingho ra wena ku 060-887-5942. Leyo loko u store na nomboro yaleyo u ta va u ri na nomboro leyi ku nghenisaka eka minongonoko ya ku hambanahambana ya la ka GCR wena mixing room no saseka.

0: ene mtekeni mingisi romu sasa kamile moye.
1: Ayi pukile malum Ephraim.
0: Hai pukile man, isu isala yonu muslis. Na matimba ya kona u ta makuma kwihi phe swi lava matimbanyana leswaku tsutsuma.
1: ivi xikwembu xi ndla yini na nyika vanhu lava va lavaka ku tsutsuma xi va nyika swakudya leswiya swo ni nga swi themendelaku a ni matandza swi ndzhaku ku va nyuhwela ngopfu amabeni va hleka masungu u ta kuma munhu we le loko xini mbumbuxi mbumbuxi wa tsutsuma emendleni n'wi byela loko va n'we mi ti dyela nkarhi ni ku tsutsumela mi tlhe mi ya dya swakudya leswiya swi ndzaku ku swa mafurha ngopfu swo bakabakiniko mi tsutsuma mi hunguta mi dya leswi dyaku hi hino
0: kambe
1: hi vona hi lalini a yo jima saku dyele swihi swi dyaku se mi kumaku munhu hi loyi i le ku dyeka matata i la ku dya swo bakabakiwa i la ku dya heyi maswi swa ti-ice cream mara u pfuka tsutsuma mpundzu wun'wana ku ku ti dyela nkarhi
0: eso swo lwisana swihi swa kona
1: ku loko hinku wa tsutsuma hi tlhela u yi dya matata ya lama hi ngo i la ku heta ho mirini i ta ma heta nkarhi muni
0: vhele swi lava swa ku hunguta miri swi lava ku titsona ka swin'wana vhele
1: that's why kuma ku xikwembu laha mina xi ndzaku ku hina hi dya leswi hi swi kumaku xi ndle kahle ngopfu
0: xiendla
1: ku hina hi kumanyana matimba lava va dyaku leswi va swi lavaka
0: vo
1: tsutsumela mahala va mbumbuxi mbumbuxi ya tatapata va tlha va nyenya ku loko a tsutsuma i tlha ku mhani hunguta miri ma wo nyanya no ku heyi
0: hutala
1: madyelo
0: a rivala ku loko a vuya le ku tsutsumeni u tlhela a teka ndichi a yi phamela eku hiya
1: a tlhatata sweswiyaswo
0: sweswiyaswo ka swi nga laveki
1: sizaku tifetifeti swa kona se swi vona ku ku hanya kahle kahle hi n'we tisola mahala ka fana loko wa ha kotela ku munhu i famba hi movha munhu luya tshika movha famba hi xitututu lexi nga ta hatla xi n'wi diba
0: pela
1: xitututu a xi fani na movha daswaku i basikiri a ni koti kokwani gaveni loko e nitlanitlana hi swikhe ku dya
0: xikhandiyaloko
1: va dyondzisa basikiri a ni lava ku yi va u cini leswa yi tshega ku fana na movha yi tshega hala na
0: halaa
1: yi fane yima hi nenge yahalahali ve loko hala lexi wa xi ta ni dlaya
0: se yi vhe yi xi chavela kule swi swa ngala
1: alo chava ni na vavasati ntsena na ku khandziya basikiri
0: Eh
1: fula machine no navela la kona anta ndla leswa sa vanwanani vo tlhava ti night va khandiya fula machine
0: famba
1: heta na java hey
0: vanwanani va rhanga va tlhava va rhanga va tlhava ti night vanwanani loko va khandiya swi hamfuka
1: ana ku na mutlangi nyana lowa wa bolo a nga tlangela nyana swa ilusi a tlangela pirates loyi a nga duma mbala jesi leyi a yi mbala hi jomo
0: lava
1: loko a ya xikwadini a va tlhava nayiti a va fana na mha va ri rhumela
0: a va chava ku famba moyeni
1: a va fane va va tlhava nayiti va tikuma se va ri kweleni va tenga ku ve drugs nyana a swo i hanya henhla ka nsinya hi nga ku
0: hoa
1: leswi ka matevula ni hleka na vanhu lava ndlaku xitezi ti-abstance ni ku a va swi tivi ku leswi va swi ndzaku swin'wana swi ta va khela matlhuku hi ku va ta khalabya va famba hi nhonga se i ta swi kota ku khandziya xitezi a famba hi nhonga kwe le henhla na
0: hikuva
1: va ta rhumela
0: loko va ri na swa le mandleni vo to endla sweswiya swa ti-lift ta kota swa le va nghena kunene va puresa xi va copa va ya kwe le henhla
1: xi tshame xi ni teka siku rin'wana ni chihwini ni famba ena chaba ku yenza swo mampela va ri yima eyi hatla ni gajela ni kuma ku se ni le henhla a ni voniwa kha a famba ni kumbe xi nga bayisa xi tshika ti-break
0: ya swona vhele swa fo swi onhaka kumbe xi brika kwele xikarhi ka makhumbi kwele
1: hisaku loko ni khi ni va vona loko a haxa hoxa nenge wun'we ni ku loko u famba wun'we lowun'we kahlekahle xilu loko hi nge tshami xi vona a swi vuluka xi kona
0: i mpela byi swa ngala
1: hayi loko ni tsaka swinene mani mara mina ni ta tsundzuxa va mhani hi ku ku hawu n'hweti ya vona no ku hayi mina va yi rhandza vanhu lava
0: swinene
1: vanhu ku bomba se a va nyanyi ku yi rhandza swinene na hina va hi cinca
0: va nyanya ku hi bombisa
1: va hi cinca hi ze hi va rhandza ni tshame ni khi ni famba marito man'wanyana ni tshama ni khi ni ma vulavula hi mbilu loko va kha va ku vavanuna va xanisa vavasati van'wanyana vavasati vo swi lava ku xanisiwa
0: ni
1: hlangana na swo kambirhi na swi vulavula hi mbilu ni ku hambi loko nita ni swi vula va ta kaneta vanhu lava
0: ni
1: tshame ni kuma swisesani nyana swin'wanyani a ni na mhe ni solekanini nyana hi nga ku ku va mbe chapelo wa
0: kona
1: papa chapelo swi le ku bulete ka mina loko no kuma fane u kangabi ha ni n'wi twisisa se ni ende loko n'hweti ya vamani a loko no kuma fane u kangabi mhani n'wi twisisi
0: ni
1: lava loba swi Charles swi no yeta swo bomba.
0: Eh, swi bomba hi ku biwa.
1: Si swi la ku biwa ku loko ku mhaka nga biswa ka rhasi.
0: Ya.
1: Mani kwa ba donisi na bana mani mukari nwo ya dzodzwa le xikolweni. Ku biwa swi kahle.
0: Lero swi nya
1: ku biwa swi ndaku munhu a tsandzeka xo mina loko ni valavula hi ku tsandzeka basikiri ni tshama ni ke swi vula me basikiri ku mahla ni kotini akuna nwana wa malume wa mina hey a nga mona ku dlaya
0: eh
1: hitaku a u dyondzisiwa basikiri hi nkanu leswiya swo ndzi nga ku loko wo dyondza i nga dyondzangi i problem aku vanhu lavo vo rhandza ku hlupha mantwisini
0: u dyondzisiwa kha u biwa
1: loko a nhoveni u fanele u tlhegatlhegiwa na vanhu kulweni biwa hi nkhavi se ni va na mona yena wukulu ni ku swi leswi a n'wi dyondzisaka swona leswi a ni swi lavi ku swi kota a za mi dlaya kunene ma twisisi loko u dyondzisa hi moya wa kahle ni
0: a mi tava mi swi kotile
1: na sweswi loko u hlangana na n'wi byela ni ku na sweswi basikira ni yi kuli
0: muku ni vangeliwe hi wena
1: ende mativa loko u tlhela ku na ku driver swibasikirani ma swi tiva ku driver swibasikirani Hey vandlali hey lo ku tlhela hi vanhu va hisa ni phepho va ku hoxa swinkunwanini eku
0: isa
1: va ku driver xi basikrani
0: oh wa shuta mlenge li
1: mara iwe hisi mo swivona ku vanhu lava va na mona mara loko ni va byela sweswi vanhu va kwata hey mona swo leswa va swindla hi va ku tshika yi tlhela mativa va hisa maphepho va fika va hoxa ndzeni ka swinkunwani va swi pfula
0: va malumeka maphepha lawa
1: a u driver basikiri a na swo boha hinkwa yitela mlee ku kula swa vava kuulni ku ma swi vona ku mara leswin'wani a mondla vuloyi swo helala vuloyini a mova na vuloyini a mondla sweswo hela mativa a wu fika a nhoveni loko u nga ri na xaka a ni loko hi tihun'wini a wu fika a na ku fika ku tleganiwa ku bananiwa ku bananiwa ku bananiwa ku halaya loko biwa wena i va khome nkhavi loko tlhayitlha yi biwa hi nkhavi hani
0: ani
1: ya dumela munhu luya se a ni pfa ni tlumbana hi nhloko a na ntwa khavi matwenga ku hoba ngopfu kasi ni lo tlumba hi ku
0: ami
1: muni bilini ya tlumba luya a wela hi kula le loko a ku biwa ngopfu ho pfumala xaka phe
0: ya mi ta mi right ngopfu makulele ya lava mahlupha mani
1: ni tsundzuka papa un'wanyani a va ka hina a va tela hi na maxaka a va byela liwa ku a helwi ni celela hansi saveni se mi sekiwa un'wana a celeleliwa wa ka hina a n'wi celela a siya na mavoko matwisisi loko a kha a lwa lava banana xikandza luwa a kota ku pfala hi mavoko swi jika ene munhu loyi a endla leswaku munhu lonkulu a ndla a ku ndliwe xihlangi xi celeliwa ku rhanga xiwani na maxaka xo loko se xi ya celela hi xi celela na mavoko xo dlemulela xi banhloko enhloko se a nga vhiki loko ni ku tsundzuxa munhu loyi na sweswiwa loyi a ndla sweswi a yi lovile a nga manhleka ni ku mona lowa muhundla hleketa lu hi ite ni celele loko a n'wi celele n'wi siya mavoko loko a biwa xikandza yi pfala hi mavoko ene loko a celela munhu lonkulu a hehleka ni loko u biwa munhu lonkulu a va tsaka ngopfu
0: i
1: celele na mavoko loko o biwa nhloko yo nhloko yo hani
0: a nga ha ti koti ku ti vhikela
1: eyi hayi mhaka leyi ya khala hi chikeni se ni yi vula hi mhaka yini na hi mhaka va sesi lava ni nga hlangana na vona va kha va ti tsumindela va ku voho ve ni rhandzana mfana wo ka nga bi
0: lero va
1: ku mfana wo ka nga bi mpfuntini
0: lero va lava va nga na rigombo leri va tshama va kha va va makala
1: ivi loko a kha va lavula kha ku na xin'wana ni rhandzana xona xi ni bahi khapi mavona a xi ni bahi khapi yi faya ka xikandzeni ta fa vanhu vatsongo hiswaku i tshame ntsele ku liwa lexi a ni ri nexo xi ba ngopfu loko no ba izanyana ni nga ndli kahle i ni bahi khapi khapi ta kuma tikhapi ti fayekeleni muti ni kuma va themendela sweswin'wanyana
0: se swi tsaka hi sweswiya
1: phela ku ba kan'we munhu loko o za ku sungula kan'we eku sunguleni hi ku i ta ku a ku ba ivi u gine ku va na n'wana wun'wanyani so ku mi byela xitori lexi ni xi tapa mina
0: n'wana
1: loyi a kurisiwa hi mhani khulu wa yena leswiya swa ku loko munhu a kurisiwa hi kwa ku na mhana yena i va a nga a ri na mona n'wana loyi o va na mona hi gine hi n'wi thavile n'wana a pfungela swinene i tshama ya kokwalaha vo ti-e a yi tirha tirha kona loko a byelela mhani khulu wa ku a yi tshama yi kha yi n'wi ba ma swi vona se n'wana luwa a tolovele ku biwa a nga ha rili loko a biwa ku na swo ku ba munhu a swo pfuna nchumu kun'wanyana yamba yi n'wi ba miyena ku we se siku ngo ri yi chuwa mhani liya yi fika ku n'wananga loko yi biwa yi fane rila
0: hiku
1: loko o biwa hi van'wanyana vo ka va nga ri va ka hina va ta ku ba va za va ku dlaya
0: nga
1: rili ivi a dyoha yin'wana a nga wa swi vona swisungulile na ku sungula hleke ku dlaya siku leri ivukwa hi bandi a ku yo a ni orila hi nkarhi bela ku twa ku vava munhu loko yi ku kwa hi bandi a ku yo yi kwa a ku yo yikwakwa a ku yo yo yikwakwakwa a ku yo yo yo ngeka swi vona ko se a ku rila leswi va
0: mavutisa
1: ku vanhu loko mi va ba kun'wanyana n'we mibaku a mi va ku dyondzisi ntiyiso va gina va tolovela ku biwa
0: ene na vona va nyanyanjhani
1: vana lava
0: na vona va nyanya ku va na mona futhi
1: hi mhaka ku i ta va ba ivi se ku ba se va toloveliwini kasi ku va ba hi marito naswona van'wani va tshama va kha va vula va ku loko wo byela munhu marito yo ka ya va kahle swa ndleka a nga ku rivaleli ma loko u n'wi ba hi mpama a nga hatla ku rivalela hi ku i ta twa ku vava ku ba minkarhi yin'wanyani a swi tshinyi munhu ku a za a vuya nghondzweni i nga va yi lo kotlana naswona twa ku ana mhe ni biwini exikolweni ndzi ni pasa hayi a vo ku ba i kotlana naswona ku ve na we a wu la ku pasa hamba wu nga biwangi wa wu ta pasa eyi ma swi vona se mhaka ta ku va sesi byelani vavanuna van'we va nga mibi mi nga vuli ku fana na nghoma leyi ya nkambi liya yo duma ya ku n'hweti leyi hambi se ni ba leswaku khale vavasati va khala va twenga ku biwa vurhandziwa ngopfu that's why va swi vula ku haloko a nga ku bi munhu he a hi swona munhu a hi rhandzanini sweswo swi cincile swilo khale a hi dya tintoma hi dya makuwa hi dya tichuguri se thekinoloji yi kule swilo leswi a swi dyiwa hi leswiya swa ka hina leswo tshama
0: nhoveni phikizana na sweswo le nhoveni hi phikizanela tintoma letiya
1: tintoma ntse loko ki dya swipa xiku chela hi va sweswiya hi swona swi byelela tshame ni byelanyana van'wani ku phela hina loko hi kula a hi kulangi ku fana hina a ku na swakudya swin'wanyani loko hina hiki hi dya tichuguru vana van'wani a va dya ti-tofolax
0: naswa
1: loko kambe hi yimbelela hi tofola valava masiku va yi tivi tofola na kun'wana ko ringana mi tshame ni n'wutsani ku hi po wa yi tiva tofola a ku a nga yi tivi
0: iku
1: xi nandzika ngopfu xi xin'wana xi nandzika ku yelana na chokoleti swi kona na swiwiti swin'wanyana swa timaska na yini a va ti tivi titofo vo twa hi nga koo xili xin'wana se loko hina hi dya tichuguru van'wana a va dya ti-tofolax ku na swin'wana hi swi dya swin'wana swo cakunyiwa hi ku tichipisi hambi hi ku tichipisi na valungu van'wana va dya tichipisi tinene
0: swi leswi swi kha swi kumeka le nhoveni leswi mi swi vula
1: le nhoveni swicakunyacakunya swo yelana na tinyiranyana ma
0: tichipisi na swi tsundzuka
1: va se ni ku sweswiwa thekinoloji swin'wana hambi tintoma ni swi tivi ni ku hi wena tintoma wa ta ti dyela yini hi ku se swi dya swilo swo tala la kaya loko u lava ku xawula wo apula ku khekhehle ku dya leswiya swa ka hina hi swi nyizelini da swa vukuma ku hi minkarhi ya vuxika hi tshama naswo kwala kaya se naswo hi nga ku swa ti tiva na titofola na tichipisi ta ku hala kaya ni swa hi vutlelavutlela na tibanana se thekinoloji yi kule ngopfu se a hi cinceni hi fanele na thekinoloji hi tshika ku banana ku banana a swi na nkoka vavanuna na mi dyondzisa vavasati va hina n'hweti ya hina ku ri vona lavawani swa ku chava vavasati n'hweti leyi a ni va chavi ngopfu leyi a ni n'hweti ya vona ene va hi pfuna swinene loko mo za mi vona ka hina ku thyakini a mi byi mi vutisa mi vaka haku ngwendza and himpela ku va ku ri swona ku va ku ri swo i like ku kuma va ye vo basisabasisa ma vhumbavhumba mi kotlanisa mara tala loko byi thyakini van'wani mi vona na manwelo ya byala vo inwa swinene ivi ku nsati a nga ku khomangi kahle loko nsati u khoma kahle na byala ni tshembi hi nga niwa kahle ngopfu hi nga byiniwa elimita ma swi vona se hana ta vula ku ka n'hweti ya vavasati vavasati mina nkoka swinene swinene and ali va kun'wanyani loko mo va n'wanuna a nga vuyavuya niwa ngo byala n'wansati na yehe kun'wana i na toho why ni vula so ani vavasati van'wanyani va swi kota ku nuniwa hi a niwa byala loko a vuya kaya va n'wi hlambisa milenge a tlhela a tlhela a pfuka a lungiwa swakudya kasi van'wana loko o niwa byala va vha va ku tshika loko a tlhela nhoveni tsundzuka ebotinyana wun'wana elovini a hamba heleketa papa van'wana loko va dakwini a va heleketa kaya a na va tlhela patwini nsati wa papa lavaya a fika chingela vanhu lavaku mi nga n'wi heleketi swi vula ku yin'we mi n'wi dyelaku mali hambi va n'wi kuma a tlhele patwini
0: a ku a mi fanele mi n'wi tshiki kwele mi nga n'wi kuma kona tlele kona
1: ma swi vona ku swi ni komba kahle van'wani vavasati va tlanga hi vavanuna va vona ende n'wansati wa a nga tirhi papa lava hi vo a va tirhi se loko vo dlayiwa va swi voni ku se va ta dlaya hi ndlala
0: exi
1: Eh san ali ku heleketa kunwani inantu mara no vula ku na ku inga switivi munhu loyi tlhele kwati ku pfuna iku pfuna iku pfuna kanwe
0: impela so sangala
1: that's why ni vula ku vanwani va vanuna va tsandzekisiwa hi vuva vasati mara vavasati va na nkoka ko ni vuyelela kwa lala mina ngwenza nyana ina experience ya vungwenza mina teka loko ku nga itshami thaki va zwivona hoti ya sati ni kuno kunwani ntsundzuka kun'wanyani ni phikizana na vamhani van'wanyana na ha swi tiva a ku online ya yini ya huwo ya tixopoxopo lo leya ku hakeleni maswona se va fika vandla leswiya swa masiku lamawa swa ku u teka swilo va tsala leswi swa ni borha ende leswi a ni hina hi xava masiku hinkwawo leswi ni nga vulaka a hi tirha va veketela ti-price ka swilo swo karhi loko ya ya hakela va ku loko va hava khadi a wu hakeli ene a swi kahle a va fanele kumbexani va vekela na makhadi hi no ka hi nga dyondzaka swi vona ku laha yi fanele ku na khadi i teketela grocery teka grocery loko ku la ku hakela va ku i na khadi na i ku hava va ku hayi loko ku ri ha khadi lomba khadi hina van'wana tata xipensela exikolweni a hi nga lombi swa ku hi dyondzisiwa ku kombela na ku lomba veka makhelwana swi talanga hi lomba xi ya dyondzisiwa ku lomba xopeni lava nga tsala ti-price loko ni lan'wani ku hayi no mho ni komba leswi nga laveki khadi va ka ka boti mi tekini wihi wa mina xilan'wanaku e vayima va ta miswitwisa ku van'wana hi chava no lombo hi ya hi dlandlala ka mahoxorasi hi chava no lomba ka makhelwani
0: se khadi leri ya mbulaka rona hi swi sangala a hi leriya ro pfuna n'wina ku ri mi hungutela mixavo yi va hansinyana
1: a ni swi tivi mara vona va ta ku kwatela a ni ro ta vula ku se ta ri lomba ka mani
0: ha leriya khadi mi nga heli mbilu ka leriya loko va mi sindzisa ku kumbe va mi kombela ku mi kombela leriya lombani ka lava nga na rona swi endla ku swilo leswi ya mi xavaka swona mi swi xava hi xavo wa le hansi nyana
1: mara a hi voneni ku a hi hanyi ku fana vuton'wini na ya kuma loko hundzulu ku kuma ku yimela vo bohana ntsena a wu ti loyi ka ku lavan'wana a va xeweteki ntumbuluko wa vo wu n'wi langutisa leswaku na loko mi hlangana kwahala mi zame ku n'wi xeweta ku tlumba kunene njhani a ku bohanela ku tlumba i hlangane na va kwahala ndzeni va lava ku ku tlumbatlumba ntsena i lava ku vusunguli kwini kwala andzeni ka
0: vana a no nakhayisa mani swi swa nghala ha mi tsundzuxini
1: a ni tsake swinene mani ni mi xeweta kokwani ngovese kokwani ngovese loko u tiyala maheleni ya n'hweti wo vhikile ku taku va ta va kha va tivisa ka vumbanani va ku va hlangana kwinikwini va siyana tinumber foni a va hlangani va hlangana kwala exitichini hi minkarhi ya mahetelelo ya n'hweti va tshama va kha va hlangana va vumbanani
0: impela
1: a va tivi kwalaya ivi va joyina na hina kumbe hi ta hli joyina hi tshame hi joyina hi lo tlha yi tshika a leswi swo tala swa tshikatshikiwa minkarhi yin'wana loko u karhela ma swi vona
0: impela
1: Danke.
0: No, mi tsundzuxini mani swi swa nghala danke.
1: Ni va rungula va mhani hinkwavo.
0: Danke. Hi swona. La ku ta ku swi swa nghala hi na xifuva mani. Nkarhi wa mina ku 2:27 okay ku ene ku na van'wani lava na va lava ku tata va ta tsundzuxa mi le mbonweni mixi ri vona sweswo. Ahe kokwani Maluleke
2: hi
0: pfukile n'wina
2: na ku khensa ku hlangana emoyeni hi masiku swinene hi nga hlangana kambe xitsundzuxo xa mina xa nyamuntlha hi lexi tanihiloko mi komberile ku u na mahungu waha lawa u nga tsundzuxaka vamakwenu ka rona xitsundzuxo xa mina hi lexi ni na n'wana wa 25 years wa jaha ku na mukhegulu wa 70 years e manana wa 70 years kambe yi nga va yi ri yona mhaka leyi ya ku n'wana wa 25 years wa mfana a ya hlangana na mukhegulu loyi a nga na 70 years va aka ndyangu xanake
0: yana yi teka ku ri twala yi ri mhaka yo tika swinene ku yi twisisa leyi
2: ya yenge olove ku itwisisa because ye ndlela yinwanyane emani loyi anga tekeriwa nkarhi wa ku aka ndyangu la mfana wa 25 years loyi a vuriwaka leswaku hi yena ri Ben 10 loko u ri n'wana wa jaha a ni ri hi le ku tsundzuxaneni tatani kwamukwama loko u ri n'wana wa jaha loyi wa ha ri ku na nkarhi ku kota ku u ti akela ndyangu wa wena ku aka ndyangu wa wena i kuma i ku ya u ya kuma ntanga ya wena leyi u nga ta kota ku aka ndyangu na yona ku aka ndyangu na yona i ku ya kuma swihlangi aka family ya wena a mi hembi mu ku yi nge olovi ku yi teka kahle kumbe ku yi twisisa mara bava kwamukwamu loko n'wina ma tshama hansi mi yi langutisa mi ta yi vona ku i mani loyi a nga dyeriwa nkarhi mukhegulu wa 70 years kuve nkarhi wa ku aka ndyangu wa yena yena hi ku kuma nuna yena a aka ndyangu kumbe a kula eka vutomi leti a nga kula a ri le ka byona ku kondza a ya fika 70 years mara nyamuntlha i va na ntiya nhlana ku teka n'wana wa yena wa 25 years ku ta tshama na yena a aka ndyangu a n'wi dyela nkarhi u ya swi swihlangi n'wana loyi u ya wu aka rini ndyangu wa yena n'wana loyi yena swa yena mukhegulu u hetile 70 years na swa yena mukhegulu u hetile 70 years yi nga ha kumeka leswaku yena

0: yona tani hi loko mi vula n'wina muko ku na yini lexi xi nga tsundzuxaka tiko ku na yini lexi nga tsundzuxaka rixaka mhaka leyi loko mo yi hundzula nhlokomhaka mi ta yi twisisa leswaku i mani a nga dyeriwa nkarhi wa ku aka ndyangu a nga dyeriwa nkarhi wa ku kuma swihlangi kumbe ku endla family yakwe hi lowu wa jaha nkarhi wa yena wu le ku dyiweni ene a nge le ku swi voneni hikuva yena u thyiwe vito ra Ben 10 a tshama na mukhegulu wa 70 years a tshama na mukhegulu wa 75 years hi vulavula leswi hi le ka n'hweti ya vamanana vaini vamanana lava vonaku mukhegulu loyi a tshama na n'wana wa 25 years wa kufa mina a ni ta ku mhaka leyi wena wa jaha ni ku nyika nhlokomhaka ya ku rizina nyamuntlha ku u ya aka rini ndyangu wa wena u ya n'wi kuma rini nsati wa wena loyi u nga ta endla swihlangi na yena kumbe ku tumbuluxa family endyangwini wa ka n'wina kokwani kwamikwami mi nga yi teka mi ku mhaka leyi ni mi tsundzuxaku yona loko kokwani Maluleke swin'wani ko ta na swin'wana swini na swi tiva ku endzhaku ka mina ku ta va na loyi a nga ta nghena a tshakanyetela mhaka leyi mara hi swona yi tshakanyetelene tanihiloko ku vulavula kokwani Maluleke vanhu va nga tolovela ku nghena va ni hakasela mara leswi ni nyika xitsundzuxo xa ku n'wina vamanana vana va n'wina va yaku va ya tshama na vakhegulu va 75 years miri yini n'wina ku nga vana va n'wina miri yini n'wina ku onhekaka mimunduku bya vana va n'wina va majaha swa vava n'wina kokwani kwamikwama miri yini n'wina loko n'wana wa n'wina wa nhwanyana a ya tshama na mukhalabya wa 80 years ni vuya ka n'wina manjhesi
1: ya swona swa tika
0: i n'wana wa n'wina wa nhwanyana i na 25 years a nga hambanangi na malembe ya jaha ra 25 years mara n'wana a ya tshama na mukhalabya wa 80 years leswi swi khomeriwaka swa yisa jele leswi ni vulavulaka hi swona
1: impela
0: ni nyika xitsundzuxo xoxolexo mi yo kombela leswaku hi nghenisa tinhlokomhaka leti yi nge ti nga akaku tiko
1: impela i ntiyiso lowu heleleke kokwani Maluleke lowu mi taku na
0: vona so ni la ku ringeta ku tsundzuxa ku ni ri bava Maluleke ni te tani ani ya kuma n'wana loyi a nga na 25 years wa nhwanyana ni ku i sati ka mina ni n'wi dyele nkarhi wa yena wa ku endla family yakwe
1: hi
0: ku ya kuma n'wana loyi a nga n'wi ringana va nga ta aka ndyangu hi ku tumbuluxa family va ri vambirhi ni na mali a ni na mali mara ni n'wi yengetela leswaku ni n'wi endla nsati ni n'wi dyela nkarhi tlhela ni fa ni n'wi siya na xa nsila lexi nga ta tlhela xi endla ku n'wi vangela mathada kumbe ti-probleme hikwalaho ka ku va ni n'wi siya mina eka vutomi lebyo ka byi nga lunghanga
1: ya impela loko mapfalo ya hina ma ba a hi ta swi tekela nhlokweni leswi mi swi vulaka kokwani Maluleke
0: kokwani kwamikwama ni ri vulavula hi swilo leswi khomeriwaka swa khomeriwa swilo leswi ni vulavulaka hi swona hi ku ya hi nawu wa South Africa bava wa 8 years mi lava ku ta ni byela ku i lava ku ya tshama na n'wana wa 25 years i n'hweti ya vamhani leyi ma yi vona nhlokomhaka leyi i yin'we mara yi vice versa
1: himpela yi ta hi matlhelo hinkwawo
0: yi famba kambirhi a ni swi tivi ko va ku kokwani Maluleke always u na badi kumbe khombo lero loko o ringeta ku kombisa nhlokomhaka leyi aka hi yona va mi swi endlaku va ta mi secha va mi kuma mi ta ya nghena jele kokwani Maluleke kwala mugangeni wa kampenyisi etikweni ra tatani Ndhavezi ta Nhlaneki ni ringeta ku nyiketa xitsundzuxo lexi eka tiko leswaku tiko a ri ti vonele eka mhaka leyi ni vulavulaka hi yona

0: Danko kokwane Maluleke. Ya vatsundzuxini kokwane Maluleke. Mikama n'wana na tala ku vula ku ntiyiso wa vava kambe wa ntshuxa. I mintiyiso leyi taka na kokwane Maluleke laha wena mi ngi zirimi saseka. Loko ho yi teka yi ri mintiyiso hayi ta hanya kahle mani yi nga vi na swiphicophico kambe loko ho lava ku ta hi kandziyela ku vula le ka vona u ta kuma ku hi ta lava ku swi yimelela minkarhi wo tala hi ku ha swa rirhandzu yi rirhandza love has got no age limit rirhandza ri nandzelekane okay
1: leri tingo leraru wa tshama kwala moyeni. All right, ya wena mi ngizi rimi vomi no saseka ni kombela ku la wona u taku sweswi hi gimeteleni hi ta va hi tsundzuxanini ku ringana ku fika sweswi mi le moyeni mi ngizi rimi no saseka
2: wena
1: mikele mini impela kokwana wa junior
2: tala la ku ra radio ani kahle impela soko ya mina
1: ayiteki loko radio inga ri kona la moyeni la
2: loko yiku pha akuvala una tiyisa nendli kona bara loko yi kha yi tirha no veka tinsimbi hasi sweswi no veka tinsimbi ta valungu ni ku hey Madonoro, bona va tirhi leswi va vonaku swi ta pfuna vanhu lava va swi tekaku swi ta va pfuna
1: impela kokwana wa Julia
2: a ni loko va swi vula ve ri malembe i tinambara ve ri malembe i tinambara se hi i nga swi tiva swo fana na sweswo mara hi ntele
1: eyi swa tika kokwana wa Junior
2: ivi ka vana va hina va lava xinuna lavawani leswi va ngo ve swi laha tungeni laha a tile la tindlwini leti nga kona la vihuma dyambu la va tiva ku na byala byin'wanyani ni tsandzeka na ku byi vula na vito a na ni byi tivi vo byona va ze va hi vitana xivibyini siku rin'wanyani va ku mimiti leyi tekaku mabyala lomonge va nga ha pfuki va swi endlini hi ku siku lera ka jilongo leswi ri nga basisa swona ri ngo caca ene a ri yo basa ri basi hi ku a ni a ku na tiphaphasi ti cukumetiwaku vadyona ni ma va tiva vhele
1: ni va tiva kahle ku munhu wo veketela timhaka hi ndlela yo tsakisa kambe ti kha ti vava swinene
2: ti kha ti vava swinene va ku byelani loko va ya kwele dyiniwaku kona hi ku vana va tela kweli i kuma ku loko se yena a vuya hi kona i kuma lowu wa n'wansati se wa huma wa teka xihwayi le ku hwayeleni siku a nga ta phazamisa a hatla a vuya va hamba ku loko lowa n'wansati a ku n'wi chazi ku hamba ku ha hi ta swi vona mintuku mintuku i mintuku a ku na vajana va ta sungulari hi hlekile va ku mhaka leyi yo tikomba hi hlekisa mara ya vava
1: ya vava
2: swi langutisana swi vona ku hi mpela i ntiyiso va tiva vana lava nga kona lava ni vo tala ni va vonangi vijaha bya vona kumbe va zi va va vafana va nghena nyana ka vijaha nyana kumbe swi ku yini
1: a mi zangi mi nga swi vona
2: ni no vona ni teketana ni va vona va ri va khalabu
1: exi ma tiva na
2: swi nwananwanani leswi nwiwaku leswi se hey a tona
1: ya
2: vula kulukumba ya laya byi tselekaku la New Orleans laha i le ku onheni u le ku onheni ene swi sweswo loko va ku ku dzaha va ku ku nwa a va lavi na mati mhani nga ku swi khalabyani swa khale va magunere mani swi tivi mina n'wana zirana zira mina ya mi va
0: Vanembelelini kwele swiphazeni.
2: Mativa tenga tshemitwa ku vava hi leswo mi the mi languta mi n'wi languta n'wana lowu mi languta mhana yena mi languta na ba yena.
0: Mm.
2: Vanene va kahle va basi mara yena matanga malavi ka.
0: Mm.
2: Se swi na vitomi se swiya.
0: Ish.
2: Se vanhwanyani va kona va za va ya kwe swikhaladyanini hi ku a ni vafana hi swo swikhaladyani.
0: Oh, va yisiwa hi swiyimo na vo vanhwanyani va kona le. Papa mina kwa watu olola olola la mitava na ye. Ati
2: olola, kwa kama mwa taramuka la.
0: Impela.
2: Yuko ina taramuki kale, yuko rindeli ni la.
0: Impela, ah, vamthondolo vanhu vele, vanhu vo tshama va xile minkarhi leyi hinkwayo le.
2: Ah, va ka xile olola, va ku wa ka
0: ngai. Nani kezile zinene kwa kona Julia. Kombisana impela
2: No, it's all, Junior.
0: Impela. Yeah, no, we give me tala when I mix them. Yeah, no, I let me go to Nanganama, Lavacota TV, Kinica, that Evanatona, Vigilita, Wingakunamunta, Makali Lumegu is Angala Sukela Linda Guli, Itair Namatim, Basunan, Missionanamota, Bona Ingaku Kumbashan Masuka, Makusina, Ushika, Jilegu Helen, Lendakuli and Gataluku Kumavan, Randakula Kungenele, Lakatloko Makaliku, Vakuzele, Vakavatrasirami, Semasula Manachirami, Elago, Kumoko, Seka, Hisa, Vakava, Anya, Carlo Fanaka, General Musica, Vaimiku Lunga, Vakumbi, Luyamuno, TJ Kwamza, Emina Kalakanongonoko.

Ya ku risimu ra yini siro lero wena mixire wa mina u saseka va ku kunyada. Ya leswi n'wana leswi hi faneleke ku dyondzisa na swona wena mixire wa mina u saseka tanihi rixaka leswaku milawu yin'wana yi fanele yi landzeleriwa tanihi rixaka leswaku hi ta va na vutomi bya kahle. Loyi yimbeleriwaka laha hi henisi i wena mixire wa mina u saseka i mhaka ya ku a nga hloniphi no hlonipha u vekeriwe milawu ya ku loko u sukeriwe hi nuna wa wena wa yilanyana katsongo a wu fambi lomu mati barini wa cina-cina lomu. Ekolo wa cina-cina lomu ya swivulaka leswaku se u va kha u tlula-tlula na milawu leyi nga vekeriwa yona tanihi rixaka. Hi swin'wana swi endlaka leswaku na rixaka ri lova. Ya loko a ri mina DJ Kwamza ni ra swisaseki ngopfu ku va na wena 4 minutes to DJ Raja a ta va na n'wina le ka nongonoko Morning Birds. Loko a ri mina ni ta ni ya vuya na ni va na n'wina le ka nongonoko African Beats from 3 to 6. Ntlela ni vana n'wina ni madambu eka ta xigaza wena mixeri wa mina u saseka a ni nga misiyi ntsena ta misiya hi risimu leri nga yimakulunga laha ri rihandziwilekaka ra Mr. Bow wena mixeri wa mina u saseka va ku Safadina. Risimu rin'wana ra matimba swinene na rona a karhi a fambisana kahle na Ziko loko ri timhaka ta ku tirhisana na tintambi to karhi Mr. Bow hi un'wanyana a khomaku nambara wena mixeri u saseka wa swi kota na ku tirhisana na tintambi ta ku talatalo ti nga ti ta kwala Afrika-Dzonga tin'wani ti ri ta kwale Mozambique swo swi endlaka leswaku na tintambi na nhlayo ya tintambi ta marabenta yi tlakuka swinene va kha tirhisana na vona se laha u fambisana na Ziko Mr. Bow a ku Safadina loko a ri mina DJ Kwamza ni ra yi kona salani kahle na DJ Raja Raja mina ndzi hisi wa swixevo van'wani va kha va ku ende le mandhandini Raja ya kona ya cheliwa. Loko a ri mina a hi yeni ya hlangana na nhlekani yi wena mixiri wa mina u saseka hi tiphini ni risimu rero bye bye for now.

0: chaco ay chavala la website. Ai va tsabra kahle sika tlhasha shirimare sabra khona ri veka la kafu pelo rene naru 0607854 2 mina video swum zona na sika ka wa ndlela le ka ai jene swumo ri swile Hilaria la chilongola
1: wake up mina ni vula wena ni go wake up ikutena ri busy na DJ Kwamdlala
0: iya
1: waneta ku ntlhatlheki ku tlhaeniyo tlamtlam
0: a milo tlamtlamu
1: eyi u wisi njhani
0: aha ni nga zangi ri wisa nchu
1: ntova ku nakhanga n'wi vona hi ku se 2-3 wa ka wa ti olola
0: Ano wa bayisi isa ni ndlanga kwani a ndzi nga ri khudzeheleni gasigasi
1: ano nakona ku wisa ka laveka ka
0: n'wana bo ka laveka hi hani u twini miri ha tindlela letiwa to suka kwalomo ha
1: a swi bihangi
0: wa tlela nya
1: wona wa swi lava ku wisa
0: a ku vula
1: a swi bihangi
0: wa tlela nya
1: wona wa swi lava ku wisa
0: a ku vula ndzi loko u nga wisa ta fika tlela kwala tafuleni kwana

0: ka.
1: Sendla swona miri kwa halaya.
0: Loko ni nga tivi ku karhala hi kwahi ta famba kun'we mhaka loko hi suka hala ka Thoma ve hala hlanganani a RDP ku na pfumelani nhlandiwa kwele ka van'wakhalanga ka va valoyi kuloni kwele ya loya hi kona na mthata cicela swivongoisa ka swa timbeva hi loya na n'wino nikwala ka makoxa khalanga nikwala ka makoxa i kondzo leriwa i kondzo u mi xitha mi dyiwa timbanga ta vanhu
1: igazegaimani
0: ku jaja ni suka ni nyiza langa ta nghenila a vona ku kandziya ncilo loko u kandziya ncila u tshomukini va kondlo a hi vuli loko ya wa ka n'wina wo ka u nga tshoveki ni vula loka
1: mina wa kondlo ndzi sakakuva ni gavenea Vaya Jojo! Vamos a ver si Juan Cabello va a jugar a Angela!
2: Action, Mr. Raja, ¿me tienes una? Una de las cosas que me pasa es la madre de mi puta, esa boxa, me cosa la mina, Vilna, Katsa.
3: DJ Raja Rishi, le lavo un camino que tienes que me llamas de la gemela. Mi firme GCRFM Ida
4: Ahe Master Raj Vutlhari bya mhangelo ku hubuta ya kuma swivungu leswo nona hina hi mi ingisela ku antswa hi rilaka xihosani la kokwana wa xingwavila hi mina inkomo
1: inkomo ni mukhesa endlela like 060-875-342 ku na munhu kwala na ya
5: Raj ya n'wana boti
1: aw ha lwa mina
5: i pfukini mara
1: ni hlayiseki na yini layizowa
5: na mehe hlayisiwe n'wana boti ni karhi ni dya swivongo swa nona ni ri kwala ka hotsongo wa ritlhanu
1: kahle kahle
5: misava ta matheke hi swona n'wana boti
1: ni mukhesilana hle a yi fambe swin'we ne
5: hi so
1: i don't go ifisasani layisa va ka makhekhe ku hayi n'wana boti raja ya boti a wu zeke mana okay kai tile va kanisa ka mixolowo
4: Ina, rishini ra njhe swamuhaxi ni hoxa xa ka radio ni ku yingiseri ni karhi ni swibuntusela ni rilaka ngopfu la muganga ya nghena Wi-Fi mhaka mna basani un'wana mandiposelo
6: Vida swivongo swo nona ni rila totoko block 24 kusuhani na ni tshava n'wina i Richard Mate until 6 o'clock inkomo
1: inkomo ni mukhesela ndlela like hi dyi longa khandiyisa le ka mixo siku rero vatlhela 060 ku na munhu laha aheya ahe
7: ahe
1: mihlayisekile mixeri mixeri mi le moyeni Okay, right, ke mun kandia so ke. Kuna mun la. Mingser.
7: Hey.
1: Man koma sis.
7: Mina koma mpukini.
1: Hey, sai sai ke le mjanu ina.
7: I puk sai feki.
1: Ina.
7: I das bu sono na na ri la kama vambe asi a nyoka la i mana right.
1: Hey, ve ri le kwini?
7: I mana right la kama vambe asi a nyoka.
1: Asi a en la ku tiva la asi a nyoka la. Ano ku tiva.
7: Ele mugangeni wa le Siyanyoka kama hambe ya xikulu.
1: Kama hambe xikulu a mugangeni wa Siyanyoka.
7: Eh.
1: Hey, ni fanele u tiva muganga lowu mani.
7: Mi ta ku tiva ku kahle ngopfu.
1: Ku kahle ngopfu ne.
7: Kama vanhu va ya ntsena ni vula ku kahle ngopfu.
1: Mi ri mhana mani.
7: Ku laveki i mhana right deal a kusuka la ka mavandla.
1: Eh.
7: Eh.
1: A ku laveki.
7: Ni vula ku hi le gangeni ra vanhu va ya na vafana a yi ganga ra vabana na vakhegulu. Ya.
1: Ai na fita na munda nda tsamela ku halanda wela ka vafana na vanhwana.
7: Eh, mina xikuma xitandi hale.
1: Ah, zwina vana tata ho la ta xilava hala. Mina mugango mi ri siya nyoka le.
7: Siya nyoka la ka mavana.
1: Ah, vade woni khoma kahle mugango lo ma stomar.
7: Thank you.
1: Eh, sai se gani ka mama ka?
7: It's all.
1: Inko bo fobza sa sala mugango no siya nyoka la. All right.
8: DJ ra. Ja. Yo fala ka xa. Kan dia suku sunona ni kari ni ku pilih mau fana naluan DJ Raj aku gak ikhlas Raj guys ni nanti tahu
9: eh DJ Raj iPhone tas tolong akan dinda anda Ja, ich sehe mich für das Setlock. Danke.
1: Einem Kessel an den Dan Kessel, der Lecke. Michalam Gangen was hier in Yogala. Hey, mir reich, wenn wir reich sind, dann haben wir uns hier in Yoga. Es ist Rossi, Sir Ramola. Ja.
10: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Fawo mesi ama rungula kwa landa vani masaka misho sukira rumita itula mga kandisa la
11: Yadmash, mimpukin Manu ulka mjisa blu kiri Fusha manchak
1: Yey Barunja kai
11: Na mali zima
1: Oh, ngaro fusha lo Oi, fusha lo Alright, get high, kumi na kwa rikdunga la 060-875-942 060, kuna mula
12: Kuya maphele bale babunda la kandengeza.
1: Ila kandengeza la ngakona ne?
12: Ikwemi ngakona mphela mosi wa mina njani ba bashumi mosi.
1: Eh ihlai seke sinene mishelo mishani ngwina.
12: Ihlai seke sinene.
1: Ina.
12: Kuma phele bale la babunda la kandengeza.
1: La kandengeza la.
12: Asikhulu.
1: La sikhulu kandengeza. Ihlai seke kan mishelo wane ne?
12: Ihlai seke la mina mosi.
1: Ila sanga wane amone. E jango wala gandegeza la indlela le gaje ngandisa la
13: Malima ra jambela ku ngoku ngarengire ta xande ku mingisele ni kona la ka ndaka ndaka matela ni ku meka ku kona mali ko tso mina nka ta buti monika ni ngwa nya matra ra ngwa na vanu ngwa ko mati mana 3 boys and 1 girl bye much wa mina malima ra ja
1: nem cases da ne ka barka tsalanda daga jagan jagala mandela la 060 ko mulla
14: Raja, man.
1: Iyo.
14: Nipugini na.
1: Oh, men sa isa kira misalo misalo ngoy na.
14: Ah, naminan sa isa kira kasingo.
1: Iyo na.
14: Eh, kaso mungu to no na ni karin kasa na cake ra na bakteri yami na.
1: Iya.
14: Kangela ni masindi.
1: Eh?
14: Wala ka tomo la.
1: Laka tomo ko kwan dala la.
14: Laka ko kwan dala wanga la.
1: Kase kante.
14: I am Raja the man.
1: And them cases that are Michel O'Neill.
14: Thank you.
1: Hey, Danko, from Social Center, like I don't know, this is so.
15: Rishili DJ Raja. He means love answer. Carry dash for so long. Kwalaka 14B. Egezan plus Kwala 14B. Thank you.
1: Hey, thank you from Success Customer One Sun Legrand Commissioner. Well, a big surge of a bagway. Mijan Muashi, Mixer Nogano, Kwala Gandam, B. Man Makwell, and Gata Pot Rich, Limkesil, Evago Ani Alze. All right, Evago Rishila Muashuamina, and Mixer Nirlagan, Nirlapituri, Micho Records, Mina, Emanaba Fada Bambiri, Tata, Limkesila Pitor, Milipitor Quina. Mille Peter Guia, come da Pam Sometella, Evan, Fambella, Lava Peter, and carrying one man. Right, come on, what's a lavish of the Gorishil, the Jaraja, and Jasmu Sarona, and Nerlakamapo, Emanar Basil, Semana Solan, Labaco, Guanua, Guanacal, and MKS, Guanacar, Egamisho, Sugar, and Telegate, 060-875-942. Good moon.
16: Yo,
1: Mente, second Michel Jarwina.
16: Ah, when you come up, I'm going to be on above.
1: Ah, I'm for a kefalo.
16: I'm for a kefalo. I'm going to be on the come up as a winner.
1: Yeah.
16: I'm going to check it. I'm going to be on the corner of my leg and I'm going to pull it on one. Na jewel khan ko laga mafulu ko laga wane ai jake ke nam thona pa sona ko sa mina yene
1: ai sai sai ganu fono ko showa
16: agtale
1: agtale fob sa sa ga mapobela ai jema gandisa so all right
17: shile tu raja ta swin'wi swa mungu ndzile ku antswa leti n'wanani mina tanga brana
1: inkomu hi ndlela leke 0607 5942 a yi dyele swin'wi swonana ri swila
18: DJ Raja
1: yo
18: nitivile DJ ya mina
1: a hi mehi hlayisekile mixolo mixana n'wina
18: mehi hlayiseke swinene mana
1: ina
18: hi le ku dyeni ka swin'wi swo nona hi nga tiko ra ndhawini ta khakhala graveleni
1: hi le graveleni laha mi nga kona mixolo n'wina
18: a graveleni a khakhala mi hlangana na Juan Thomas Kingwani va ri dyeni ka swin'wi swo nona va karhi va ri kona kwala tiko ra ndhawini ta khakhala lava tipfunaku antswa va karhi va ri kona DJ
1: hi na mikhesa mixolo wani mani
18: fana va vona ku va ni dlaya nyoka va ri mi ya kona kwala mi byela ku tsutsumela kona a muganga wa ha ri kona
1: leyi muganga lowu
18: muganga lowuya va lava va mi dlaya nyoka
1: iya
18: i dlaya nyoka i siya nyoka
1: va ri siya siya nyoka yi kona muganga laha handle
18: a hi tekeni van'wana karhi hi dya swiyimo swin'wana karhi hi twa leswaku famba ene ta va swin'wana tintikisotolo bidyo wa mina a hi yeni
1: a ni khesela mixolo ku ya famba swin'we ne danko fambisa sweswo endlela leke hi tilongani kandziyisela ka mixo siku ra mihla 0607 5342 laha
19: a hi ka DJ Raj hina namuntlha hi dyi swivungu ya dya cake ra ripfumelo mfandiwa kwele ka van'wamburi ya ntshava kwele hi khoyi yaku kona ka vaanti wa vananga namuntlha hina na xiguguleni namuntlha ya ku tiphineni DJ Raja inkomu ma ni ngheni matebulo hi mina inkomu
1: inkomu ni mikhese mana mina ka vixo siku ra mintlha 10 minutes liya aya a voneka se bore ya munita kani va pfuxa 060 ku na munhu laha alright ke mani va ni kandziya njhani vanhu va nghe samayeni ka vixo siku ra mintlha vana vekisiwa ra GFM Raja Mash ekona ka radio wena ka vixo siku ra mintlha ke wake up moya bona ku yima kanjhani alright ke 060 8875 1042 ni lava kwaza va ni nghesa mixer atlinini lani a swi laha ka yina maturukisi la tlinini ta mina ke a wu ni vona ku ri ni putasa kwihi ku va kota ku nghena moyeni alright ke mativa ni mi nghenisini moyeni ne mara a ni swi tivi ku and a laka n'we swiyi sala ya ha ri ku ringeni yi twa ni ngaku hi sengenisi va zi va baleka shem mativa mara va zi va baleka mani awu shem awu shem awu shem awu shem awu shem a hi ti laha
20: ahe Raja ni dya swivungu swonana ni ri kwala ka mapapila i tshavhele ya kona
1: inkomu ni mi khesile ndlela leke a hi twilawani ke ku na munhu laha
21: ayenyani
1: hi pfukile minjhana mangome grali
21: hi tala la zozeni
1: hi kahle kahle
21: kula lavukati kula filipopa ye
1: a yeni mixolo ne Danko. All right, va famisa sasala mangome kralla. All right, ka big shoromen. Ka swin'wana va ntsalerile mixolo ne. Va kuma njhani va xome DJ Raja wa mixesho. Hi mixerile, mixame ku mixele kahle. Hi wisani J Makam la kandambe ya mugangeni wa Broman FC. Iyo, ni mukhesile wisani J Makam eka mixo suka ra vuthla. 060 kuna munhu kwala.
22: Raja men.
1: Iyo.
22: Mina
1: njhani? Amen sasekele mixolo mixano wena.
22: Nosa smaru kwala ka ndhambi.
1: Hi le ka ndhambi a ku humeki.
22: A ku humeki le ka ndhambi.
1: E-e.
22: La muganga wa mbazi ma wa zumeri.
1: Kahle kahle.
22: Ri na a swi lava wena i bila khawunda ni khomora.
1: Ha mara swi lava mina ni fanele u haxa na ku nolo zo fika makumi swi lava mina.
22: A hi ni Raja mina.
1: No ni mi khesile mixolo wane.
22: Bangi.
1: Inkomu va fambile ndlela leke 0607 8745 1042 abixorafm.com kanano ne umtsarisa ku rona u pfuxa vamani loko dya swin'wi swonana u ri kwihi ku sukale ka ri lemuni ya ku va dzodzeni eka mixo suku ra namuntlha ke ku na munhu
23: laha
1: iyo
23: ni ri njhani
1: hi hlayisekele mixolo mixani n'wina ina
23: dya swonana hi ri kwala small chicken la
1: la small chicken la
23: Mori na gentle mongongo ze kwala aska tshela manje le lomba.
1: Mi lomba kwala ro ne?
23: Mi lomba DJ Raja.
1: Ai ro ne mi khesile mi shoro wan mina.
23: Ai se ga DJ Raja.
1: En komo sne na na.
23: Tanzi.
1: E danko from the says 060 8875 942 mixer. And that ro ne ba kwala bangani kandi sene ka bisho sukra no mthebe kare ba tona bona bangani sene ba kuina hitila.
24: DJ Raja wa mi shoro na na.
0: Raja loko ihleka ni masiku hinkwayo mana namuntlha ni swi hindisa
2: wo
0: hleketisa buti wa mina n'wana wa manyiki laha babangu xihleko xa wena ku khathi n'wana wa manyiki muti wa mutiva muti mbyalwa ende na mihlovonyana ya koho ya wena yena ya fanaa
2: kumbexana a mativa mara ayi mani ene
0: mativa
2: ni a ni a tshama vona n'wana wa manyiki mara ni va tiva ku na swi tiva ku na n'wana wa manyiki
0: Na voice note ya tinyiko ni witness yo siku rinwe loko motho ku una khoto a giyani ni tava witness ya mana anakanya ni kene vana voice note inga ngulandla ntirhenti nyiko hikuva hi vitanini hi fika hi yingiserisa vantirhi ku ivitana munhu ivi njeni ngana wa mina ni ku inga yi iriweshe ni ta hlamba na wena ni fike ni record a tinyiko a kha vulavula na mana anakanya mali swi ya ni kombela swo munghana wa mina ni te before mhaka yi ya mahlweni a humesile va nga n'wi fonela hi se hi ta hi ta huma na a benstone se be careful vayingiseri va tinyiku mi ta tenga siku rin'wana munhu a nga kombeteliwi a nga ku kongomangi mi khetha xikwembu va endlele ku waluwa wo khandziyeka loko a volo ta va ta wela mavokweni ma mina ni
1: I'm going to go to the next one.

0: Sugar Ramon sana kona komeng pes mina rajo mo ashna arko ne ka misho sugar na monja na ela bulanta ka sem kandi sa mara telinga ko ne ka misho lo wala make sure me ka ruga jong beru karon be kala ka tmina tamo na wala le abone bile ay wala le wanen tani bile ka misho sugar just 4 minutes of the hour 5 foot lock m kandi so ai ko na man make sure be na ka bone te ka m kandi so landa ka yona ne and tabe kan ko man da wena e ka misho sugar na monja ne pomele le ba kandi te ka indela le wan kusuka la
1: Rishimi DJ Raja kombela ku bateka vanharu le wena ku la ka mbatlo la ku na malume wa mina the general patrol khosa kusuka kwala ka xitachi ka mbatlo a va pfuki ni tsutsuma ni ku la ka xikukwana la ku na kokwani makapuli na vona a va pfuki ni ta heteleliwa hi mani mani va na xivulani la ku na ri kaka ro bava eentendhambi laha hansi ka gwangwangwa na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo DJ Raja ne va pfuxiwa hi heriba loyi kusuka kwala a xivulani miganga wa ndhevezi ta dumasi danku
2: Raja hi DJ Raja Brahmin hawa moya va pfuxa vanharhu ntsena ku sungula ni ta pfuxa wa mbili na moya ni muxi wa hosi ni kumeka leyi ka nsavulani block 25 le muganga wa tana kahlile va pfuka va vona ta ndyangu ni ta ni ta pfuxa mhani n'wari ya ma James vona va kumeka le a hlangana ni RDP i mburi ya ntshava lava na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi sesi xa laha tihlungwani vona va kumeka le ka makoxa le ni kata swilevani tlhandlana a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Zambukiri ni ri lasadana lonje ntirho a kaya ku ri ka nsavulani block 25 le muganga wa tanakaya a yini DJ Raja hi ta va swin'wana till 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
3: e DJ Raja oni va teka ni teka linki ngoveni lavi henhla pfuki ni teka Ivan Cuma mukhaya na hina pfuki ta hetela hi fanuweni magoda ka mukhomi a va pfuxa hi Foster Store ka ndindani danki
4: inkomu khalanga inkomu DJ Raja wa muhaxi twana we le ka vamufana wa goxa va kona sesi rule rulani chavalala la ka mapuwe pfukani wa mixengo na mlantswa putlinki ngoveni la evuhehli pfukani bra ya mina ma josefina hlungwani lava va le ka xihosani va ku muganga yi wa wisani hinkwavo va pfuxa hi papa muhlori mina ni sizeka Richard Rikhotso kwala Robin ka xihoko 7 inkomu khalango
5: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka khalanga ni pfuxa kokwani mahangi ka mukhomi meliviya ambebule a va pfuki mhanukhulu mhani makhuvele mhani sibongile ka ndhambu wa zimeri a va pfuki a va pfuxa hi mhani flora makhuvela ama wa block 9
6: e balo khalanga ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki Hasani i guyi wa malenga ntukulu wa gaveni a ti eyi uka ni n'wana ni xini ivi ni jika hi mina liya ni ya le a ka hosi nkove wa ntshani ni pfuka ni pfuxa handla hi tava ka makhekhe u ka ni khupukela la gangeni number 3 ya kokwani dala wa nga lava ya birthday ivi ni kombela ku hetelela hi Mrs. Maluleke mani dawela ku tsaka kwalaya ka swikwenyana na n'wina pfukani hi ri xini hi pfuxa hi kokwani Dzaveni ni la ka makoxa mlubyi wa mina yi ma ni hleka ni huma hala
7: maxalati ka makoxo a ni tiva sidina mapfukani sestobeliya kumbe ka mapapila anhu wa vana na vona a ni misi handle pfukani Mr. Ndlovu Queen of Libopo azazini amarombe kra pfukani hanhu wa vana mana skimi na vumba ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirha yini malume wa vana a heni danko
8: ku pfuka mhani roso byana ka nkuzana ka molo wa nyuwana u nga lo generi a va pfukirixini kwaya pfuka gaveni mukegulo wa tshutshu wo famba hi bakisiri le ka makoxa leyi na vona ni ri a va pfukirixini kwalaya ka makoxa ona the TikTok ya xiana moya mhani lavo ka va nga xeri byongo na munhu un'wanyana i n'wandzama kishala tihlongwane nkata mwana tene rifukani murishini vona ku yene yi tipfushwa hi ponyoka makova akaya shavala block 7 at Katari DJ Raja menkeze guru guru majaria
9: rishini nikombela ku vateka vanharu Man Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwalano ni ri Pfukani munghana wa mina Pfukani masi wa mina wa thoka ro basa ni ku kokwana wa ti-junior Jilongo Pfukani n'wakalanga n'wamulobye ni ku kokwani Majoko kwala ka xikokwani lo kwala a muganga wa Eco Park Pfukani kokwana wa mina hinkwavo vanhu va pfuxiwa jaja ka yendza tiko nyiphunyi hinkwavo va n'wi phetisa ndleni mina hinkomu
10: minjhani minjhani vaxumi DJ Raja iya hi kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Sekani Womanini kusuka laha ka Papazela a va pfuki ni pfuxa xigodi xa Mondo kusuka laha Basani ka Nhlanike a va pfuki ni tekela hi Mhani Mahori kusuka laha ka Mapovula lava pambulana ku va pfuxa hi ku sanijema ka misuka laha ka Ndhambila ahee
11: Rishile DJ Raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi kokwani wa Bebeza ku nga Mhani Khumalo la ka Huma 14A a va pfuki le ka Hosi Ngove wa Mtlhanu ku nga Handla Yizaba ka Makhekhe a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa Papa Mkhacani Rivisi kwa le ka Minginisi va pfuxiwa hi Gezan Plasma Mleke ka Huma 14B danki Raja Raja
12: DJ Raja ku na Julia Chavala Mafumari laha ka Makoxa laha ka ti ku na Mfana Goxa Emoris Grew laha ka Mapurhe laha ku na Swara i Papa Remote Richard Maleke laha Mahwa laha ku na Mapheto Daniel Mavunda laha ka Ndengeza laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka i W Manganyi mensa makati ku erilaka go ni kensile DJ Raja hosi ya mina ni boboa
13: ahe DJ Raja kusa hansikilise vhelevhele ka ngoko Mhani Maria Blankoni ka mlinginesi ho Derek Xirambo ka ngove va pfuxa hi Mhana Khavisa ka ngove inkomu
14: Rishile DJ Raja Rishile DJ Raja ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa kokwana wa the junior a Jilongo ni pfuxa Mhani Rose na Mhani ka Jim ni pfuxa Mhani Ihluke sister Nyiko Maleka Ngove Jamela Two na lava pfuxeleki Ngube na Mihle
15: komu ta pfuxa lava landzelaku ka rhuba vana marhangarona a ri pfuki kona xiwumla makongongo ke vutshindo vukona ku leka kana pova pova wona ku yini yini ku yini woman fish le grounding na wona a pfuku ya wona ku yini yini ni hetele ngoma loko ta ntswa wa ta makala na ku fa xala di khongwa wala ka mo
16: hello boy va pusha a ku pfuki mo fire wa redi Mufaya wa redo va ri le a ka Huma 14B a kusuhana Sunset Liqua Restaurant next to Maoriela Complex xalate va ri Sunset Liqua Restaurant next to Maoriela Complex le a kumeka kona Mufaya wa redo ku pfuka malume vhele la ka Ngove ku pfuka ba mase wa mina ba mana mikokwani wa mikhenso aka mapuve pfukani ka xiherisele ba kokwani wa mikhenso aka mapuve hi yaleka ba musandiwa leka mhani wa James a best day aku musandiwa mamutha makheke maloni nini kweleka ba musandiwa ka rikotara mhani wa James va lava hinkwavo a va pfuxa hi mama khensi wa hulelanga mutamona kusuka la

0: Abshen abshen abshen abshen raja wa mashu mpukene na moe vapusha apuwasha kwa lukwa lukwa mtaka banaru nta pusha manu manfish kusika a grounding wa section A aba puke kasi kuna manu wa mavona kusika leka siyandane aba puke nta etela pusha mkuzani kusika leka siyandane aba puke bani laba yungu wa pusha tlatla msama woko hiko kwa nsha buwa kusua kama kwasha nkando pwa pwa tlaka madamunu mbui amina veri na kata
1: kurula kuvena n'wina DJ Raja wa mihaxi wa MC kombela ku nkhesa xo sungula ni nkhesa lava nga navelela Veli Khesani Mathevula le mugangeni wa ka Sikhunyani le ka Bunge na mutini wa ka Depa n'wana Mhantshikisa wa Mathevula a ku ri ku kula ka yena tolo ni khesile ive ni pfuxa n'wana wa mina nyamuntlha ri pfuxa Ripumelo Nsandi wa kuri siku ra yena nyamuntlha ra ku tswariwa ntlhe ri pfuxa na n'wana wa yena Vutivi Risana wa ka Hlungwani a va hembi sesixalati mani ve le khwara mutini yi vuya hlayisekani hinkwenu a xitichini xa GCR ni mi rhandza ni nga tipimi hinkwenu.
2: Kupuka sesibazani ka ngoma kupuka manmo kama pulo apuso mago zimavumani ka jinko
3: inkomo 060 kuna monla
4: kurula muhaxi wa mina
3: akutaleni
4: kokwani ngovazela xikwembu ka xifaxana mina ndzi va jiya vararo
3: a va yite kuraro
4: va teka mhani va le ka muchipisi na rivala mitira vona ve mani mhani wa ka muchipisi ni va ka mani lavaya ni ri va livita va ti okay okay yi mani yindlela phambeni ni teka mhana ne wa ka xikundu ka manghena ni hetelela hi hosi mahlohlwa a va ri na kokwani nghovesa ka xikundu mukhalabye wo saseka wo rhandzela tiko ra ka xikundu na community ya ka xikundu hinkwayo
3: kahlekahle danko
4: thanks
3: inkomo hi tilava
5: ahe DJ Raja iyo we kombe ku va pfuxa mana xuke sestini komaluleka aka ngo tijamela 2 ku pfukani mase wa mina a ve ni pfuxa papa mhluri Bot Richard Record I'm Robin ka xihoko ta hetelela hi Mangwa James ahani wa vananga ni ku pfukani a ndzi wa vananga a hlangana ni township a vapfuki va hi lunghisela keke hi le ndleleni a nte hi le ndleleni ta mi bisa nkulu n'wana n'wana mhani ri kotso ra n'wi pfala rumbu xa n'wina laha a mi pfuxaka mhani Geni Mathevula ka Maxanganyi inkomo
3: inkomo 060 baka nkumba
6: Sesela tika mabosi ya pukani mana anakanya ka pukani Sesela mo ibalonga Sesela mpuja di pukani Papuja Rafael Magunta
3: Inkom Sesela nea
7: Raja Moe va pusha wa ribanara Uwe mtutu mani waka mpuku Muku wako na mfano wako wa shumari zikuli Muka mpuku eka ndyangu wa jimeri ni ku i kona wisanjema nkarhi ni ku na vona va pfuki ive ni hetelela hi maseve xokoxoko siwe ya sikumekari hinkwavo lava pfuxa hi jara mitlengo ta va tiyaku leka xikumbaku na wun'wana danko
3: e danko fabsasasokea baka nkumba 060875942 ri ndle njhani tinqo leriwani ke baka nkumba milamoyeni iya Mandra Zobzani Mina moyeni Ababalekile hi tula
2: Ahe Raja kombela ku vapfusha. Ni pfusha mhani Makhuvele amawa block 9. Ni pfusha tatani tatani Chavalala Bombi Mshingwidzi. Va kumeka ka thuxa kaya a va pfuki. Ni pfuxa mhani Mamayila ka ta mamba ya vukari maluma hi ncila yi tshika nomo a kaya ka Minenginisa block 3 a va pfuki. Va pfuxa hi mhani Rodzobyani ka kusani taki n'wana.
3: Ni mi khesele mhani wa mina, ni khesele ndlela leke ni riqingho ri ku na kharhi va kholelala kambe ha swina nkateko nkandziyiso wa vona ni karhi ni tlanga wona hi ndlela leke 060 ku na munhu kwala Jagematorgisna gam ya baksa ku inkwan right ke 060 WXFN 5 10 4 to mix ora bene a karan we kala ka makume mbere tbere tsa warale we hlawale ka bile baka ngumba ah hey ba pusha le banaro
8: eh ni pusha ka tanshi budungwa iri pukan babu even pusha na boti wa mina lava mbedo ya kukirini tata nisha boha man nilipukani ibi ni hetele la
3: oh wabaleki shuma kanchan wabaleki ambiswe irise kuin gen jala la 060 itila
9: ae Mr. Rajan kumbela kupusha vandava lanzelaka nipusha man Rose Mavuman laka Jim nipusha man Noria Maluleke laka Shkukwani ni pfusha gumba gumba Elias Novela la ka Xhosana vanda va hinkwavo lava pfuxiwa hi kokwana wa xingwavo la ka Xhosana komo
3: inkomo ndlela leke 060 WXFN 5 10 4 2 baka ngumba
10: ajo a mpfuki manje swi na hlungwani ka Xhosana u pfuka Gloria Khaxani leyi amutlokoni ni hetelela hi birthday boy rikosa ra buti wa mina makwenu wa Masilo o Brindlovu ka mavala ni xiri Joni le tembisa hi ntirho papusha vanhu va Masilo Virginlovu ka mapfuva ya chamanda dangi ra jo
3: ndlayisekan swinene neya
10: a kutani
3: danko
11: nije raja ni kombele ku va pfuxani ni pfuxa sesi wa mehe vanhu ma ri ya rikhotso la ka Magema elokixini pfukani sesali ni pfuxa mama Mhluri erobeni ka xihoko nka ta boti lava pfukani squeeza ni pfuxa na vamanari Basile le ka Mapfuva pfukani n'wana mani a ni vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele ka ta boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxa a ni
3: inkomo a ni mi khensile baka ngumba
12: ni mhani va vundalaka ngove laya a va pfuki swivara ka laxaka munhu nkwala ka Gongonga a va pfuki ya swisolo kwalaha ndzi ka xitadiyani ka Gongonga a va pfuki a va ri mabakani ya swini ya swinoyinela kusuka a kaya tiko ra ka
3: ni mi khesa site a va balekile khesa ndlela leyi all right ka hitila
13: rixile eka GSR FM ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni ta rhanga hi ku pfuxa ndyangu wa mina mhana Swihlangi i mhani Mavis Makaringe ka Nghala Lulu ni pfukani mhana Vananga ni vuya ni pfuxa mukhaya wa mina mhani Agnes Mdlovu n'wamilandzwa kwala ka Gym ni pfukana mukhaya wa mina ni hetelela hi ku pfuxa mhani Makhuvele kwala Gia Section F vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi Papa Pili ka Nghala Lume inkomu
3: inkomu baka ngumba
14: Yo.
3: Va dzozeni.
14: My lovely sister, ndi nga ni maleke. Na mamturu le a rubeni ka xoko. Ku ka nandi tsoka. A ta hanwa ho. Ku ka nwa dzona ku tsula ni ka mapura ku ka nana me. Ni hetela hi tsiso wa mina. I mani ma vunda hi mina le ta ngove. Vai mani na sindi. Ku ka nwa tsulo. I mani ma tsakisa la radio.
3: Ni mkezini mani ma tsakiso la di a.
14: Inkomo!
15: Rishini muhaxi ni kombela ku dyudza vanharhu laya Sadana Lodge i kona xilahla Richard Dambukeri eka hi le ka Nsavulana a pfuki eka Bon'wani va kona Boti Survive Budungwa a va pfuki laya ka Sendani i kona Nomswa N'wamavona a pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa hi nkuzana la ka siyandani bayi
3: ene mikhesele nkuzana ka siyandani laha va ka nkumba e ku na munhu kwala 060-8875-42 ku na munhu la okay ni durile mina ni pfumela ni dluleke swi ni kholela ku va swi nghena moyeni swi ta kona hi ndlela leyo vini mixer roger fm f kumbele mi nga la ka mikandziyisa hi ndlela leyo
16: DJ ra ni la ku pfuxa kokwana swa boha ni ta ku pfuxa ni ta pfuxa Glory Maleke le ka khakala ni ya pfuxa kokwana wa xingwavila xo hosana ni pfuxa hi mina vhele ni la ka ngovela
1: kurhula DJ Raja ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka ni aleta mingilisi leyi ni ya kuma na bava na ndzimoni beni ku nikani ku a va pfuki ni ya kuma bava tiveka swa vava makhahlelo kwaleyi ni ku a va pfuki na vona ivi ni ya hetelela hi mandla yini laha khoneni ka dzingidzingi ni ku a va pfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mandla wa la ku teka Maluleke kwala ka xikhonyani hlayisek
17: Afshin na Afshin kombela ku va pfuxa hi mhaka ni chela majara ku pfuna ku tlanga ku pfuna ndo ni ku kota ku chapa matela ku tlanga la swa ntsha ku pfuna ku na sanda ku ndo pfuxa mana ke ndo ba ndo ba ndo ka sanda na ku va na sanda a pfuxa ite ba ta na ka na ma ta ka na sa ma ta na ta ku ta ta na ba
18: arachi kala ma blandle na swa ta ni chisa mashalu ku suka la ha tsama hi ni ndlela ku va swi tiva va mafikizolo ku sikela kwale vo 1971-72 va nga se tswariwa va mafikizolo moi ni vapambula arajika la va kona boti yo za Nelson Maleke vona va kumeka a babangu tiva ta wena kusuka a gandlanani ka khani mapheto Daniel Mabunda kusuka ka ndengeza loyi a va pfuxa kumbe ku va pambu ku nga va mani na hi mabula ndlela swi ma ta ni chisa maxale kusuka a ha tshama block 15b ni ya vona ri arachi kala le
19: ahe Raja kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka homu Mangombekrani ni pfuxa Bot Morris mfana wa Gocha ka Mapfuno ni hetelela hi Bot Masilo Mgwedli wa Chopa, n'wana boti wa Hani, wa Sex Vision Group, va ri ka Mavalani, va pfuxiwa hi Tshavhele ya Kumbi, ni ri kwala ka Mpapi, danki Raja.
20: A ku pfuki papa vuxokoxoko Siweya a Zukumekari a va pfuki, ku pfuka papa Xiluva na vafana a ka Sikhunyani a va pfuki. Nta hetisela hi papa Willy Rigidi aka minikinisi a block 3 va pfuxiwa hi mhana Clixia lavi lava kokwana wa Mbhali laka dzingidzingi laha Maskrani banko
21: minjhani Esterajana epfukini ni pfuxa Mahlekani wa Manyika Phaphazela ni pfuxa mani isa n'wankuna aka kahlaniki ni hetisela ku pfuxa mani ni hetisela hi ku pfuxa mani Sofi a ti-fridge lava va pfuxaka lava i mani Brusa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini la i komu
22: ni pfuxa Ignes Ndukwani mana rito nimpumisi kweleni kamakoso benai ni pfuxa mhanantali xikhotani kwala ka mapulu ni hetisela hi wun'wana vanhu va xitichi kwala ka mapulu va pfuxa hi mhani na wori ka mapulu a hasi ka sipakiseta Raja
23: ri xile DJ Raja man a ku pfuki xigodo xa mondzo muyela le a basani ka nhlaniki ku pfuka makhelani wa thavhene epapahlungwani tetsela hi Alex Harari Maluleke leyi a babangwa tiko ra kona lava hinkwavo DJ Raja wa muhaxi va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri 1 amgandeni wa ndhuna evukana mchana a block 20 ka swinganu ku na papa ya xilwana wafana nlotete bra rajamen iyo
3: iyo rit gangar vekale ka fupfilo ra le nhlana mi xora mina wan va tsalavana ku ri xiyela maxini pfuxa vanhu lava landzelaka kokwani gwevani ve ri ngweveza ka xikondo ka xifayani ka xifaxani kokwani mahangi ka mkhomi papa xilova na vafana ka sikhunyani a va pfuxiwa hi man grace nkata ndhula efrema ka mugango ven khese ndlela leyi wena vikxora mina ne ni ta va kha ni ta tinqo ta n'wina tinqo to ringana ntlhanu ntsele je ivi ni kota ku ya ka ti-bethe wishes hi ndlela leke 060 ku na munhu laha
0: kula munhu tena
3: aba tsere bana re mishalo ho
0: ora kula ku kwa ngwe ba tsaka tsona expansione kula ndela e mana na ro re tsaka pele kwa la ka mangena le tsere mana mina ku ba ngwa tsaka tsona se kwa ka maro ka maro ro ba raja
3: anem ke sele tsela le ne
0: a ku kuru
3: a danko
20: happy birthday ka o bring love ka
3: mangala okay all right okay. Hello, can this one get in channel? Nah, alright, saying this off.
4: Vashum, Ashwam, and Kombelako Pusha. A Pusha, Bakuzani, Kwanakasi and Dani, I'm Kangin of a boy. A Pusha, Mangil, Mashangani, Kwanaka Mashangani Kwana. Ne tele live manina ne tele live vijindovu kwala ka mapuvi a ska xikolo xa chamando vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tereterile e driver a teretere yeleyo danku
3: ei danko ni mkhesesele mvana vavelike 060887 ku na munhu laha What's the thing?
5: I'm going to go to the house. Kombro bavusa ofusa myanga umagrete mdamasha umatope davusa sitemda u ange masha umatope ndisambu abaloyi kabavondri kabavonocha we antsani kwani locha ndipoko vuswa ngamshinya nda ungapa masha extension ndivafuna umasha worine
3: enda ndodwa ngamanda 0607584 ndaka bang server naru ntsane njeni give it a shenge le johane 060 kona munhu baka ngumba abalekela hi tilonga kandisa la
20: botsera ja na kwambe ku va pfosha botimasel munhu wa ndhanda nga ntil fukan botwa mi mutante va sokuru nwa mana felisi ko kwamba sakaramen fukan manya shofakin la krosi Ni eteli a kumbe ka mapapila pfuka n'wana mhani pfuka i ya swifakini pfukani mi ya titekisini hayi mpfuxi wo mhani da hendla khoni pfukani mi ya titekisini hayi mpfuxi wo mhani da hendla khoni va nyamini va ka

0: ukuru tsa basbele ndlebeni ele so bakobisa swona ke 0607 i to care he pi ah sha ka matorogizi why na a karon bekala ka ba kuma mbiri ngwati beta tsa rali ani yan tlani ka se bona e yan se bona happy una mola yo
1: ah ndibu lava ni zira mina ku ni va tsandela ni ha kuma o dream ke kufika la bjokix aka mavalani kuma ri pumela mshanti wa kufika va hlangana na RGB inwana masene vana kuma tangela na masimbi kufika la bjokix aka thomo kuma u akuma lube ke kufika la aka mapulo pa hiko bula ba phepha ke ba la bona ka sikona ngami ta xikwembu a xivani ke ni kateko xivani kana mali va ta xavela ke gita mama la wa botmore tshigo aba mengo mo fuma ukuthi joko bayi tsuka la sikwembu ka msoni tutambu ka khalanga ra jamana niku hita tsongwana ba
0: hita tsho hlaisa ka zwinene
1: aba akuma tsoro ke zwi famba ngwana ba
0: maswon
1: maswon
0: dangoa
2: lechimo
0: okay. Ar gona golan. Mon jala van gea.
2: Happy birthday ka o bring love ka mavalani vukona maluleke ka mapopi. Kuna lwa ka msandi wala hlangana na RDP nta yetele litlangelani matsimbi kwa ka thomo. Happy birthday ka sesitlangelani. Bana vele loko kwa gwe vanhu kwa ka thomo bye.
0: Enkomo, mayi vana mkandiso kona izangile loko zo la nkandiso nta utlangela ndako mina ranga leo koma ntsene. Pi. Ai man tingo ta mina, tingo ta mina. Hai. Lost in this house ona zona. Ke ta ka role ho ku mingisa ngena moyeni mon bona hi labo kombe swikwala ka nwebeng xombe swika mina happy
3: eri ko tsara zwe maria wa jana mai kwa vula ba se ya ku kura na muti ana le la e ma maria va ta hisa swikwala ka ntlani kana mbango ko nwe tsindila tlhela ta phezini ko mu botra ja
0: nem ke se se ka ne
3: Thank you.
0: Thank
2: you. Hey, DJ Raja. Yuri, happy birthday ka Ripumelo Msandi wa Ahlangana Township. O Brindlovu ka Mavalani. U kona Maluleke ka Mapuve. Na hey, hinkwavo loyi a birthday eka siku ra namuntlha. Va navelela hi mhana Khavisa ka Ngove. Inkomu.
0: Inkomu wana tsala kahle Raja. Let's pop champagne. Aka. Va ku happy birthday eka. Vanhu mani ka Ripumelo Msandi wa Lisbon ya mani Maria lava mbori ya ntshava Ahlangana na Rajib Township. Vukona Maluleke ka Mapuve. Joel Banoi ka Mapuve. Ntukulu wa Kokwandala wa Ngalava ka Domo. Hi lo basani n'wana Manphosa. Laka Ngova mugangeni wa Ndinevrai makamu. Inkomu ni mukhese swinene va rovini. Ndlela leke 060. Happy.
4: Xionwe.
0: Hua.
4: Ai ku vani ngoveza ku kombela ku lavelela vanhu hinkwavo a saka Africa ni out Africa kokwani ngoveza ka xikwembu ka xifaxana thank you very much my friend
0: a saka swinene leya
4: I see you tomorrow
0: danko
4: thank you
2: pi aka n'wana kokwandala kwangalava wa ka namba nharhu wa kula nyamtlha le ka thomo xem ni le ka mapuve hi kona le ka vamalume le ka gwi wa maxakati wa kula nyamuntlha ka vamalume wa mhana mina na Ripumelo Msandiwa n'wana wa mina wa rikotse a kuli a kurisa n'wana wa ka Hlungwana la ku n'wi vona kha a kula na yena ku fana leswi nga n'wi kurisa epi hlayiseka DJ Raja wa mina swi woni tsutumela kwahala swilinini
0: inkomu hlayiseka swinene vanhu wa jams ndlela leke 060 8875942 ayimana va yingiseri loko o ze heta ku bula swi nga ndleka mina ni nga mi humesi moyeni kambe na n'wina loko mi hete ku vulavula ringetani ku va mi huma a moyeni loko mi huma moyeni loko mi nga humanga moyeni mi sivela tinqingho tin'wani ku ti nghena ku a ti nghe tin'wani tinqinghweni hi timhaka ta n'wina mbamba ma ha ri kona la moyeni ende mina ma kha ni tlanga mi kandziyisa marito please ma loko hi hete ku vulavula mi nga tshiki foni kala ya ri yoxe ya ri ku vulavuleni kumbe mi ni nghisele afonini kumbe se mi sivela tinqingho ta van'wana ku ti nga koti ku nghena moyeni please ne ma swa ni tlanga nkandziyiso leyi u tlange swin'wana swa ma 25 seconds sa yi bloke tinqingho ta van'wana hala mina ni ri mi vanhu va hosi na
2: Happy birthday eka vanhu lava landzelaka na ripfumelo mufambiwa kwele hlanganani township va hinkwavo lava bedzeyaku swin'we vana va le maruva bonga ma vona kwalangala ku birthday.
0: Danko, danko, danko, danko. Okay, ke haba baleke la ngcinga la nkhoma la ngala kangandisa ko swirita ni ndlela le gate la ngangandisa so.
5: Ndzi ari mjara wa shoma DJ Raja. Kuri happy birthday ka la vana mutsapuna sokora vano kare ku makati makati makati makati makati. Mukata ke atela ari vane vana vela ho sa njema ka musoka la ka ndambela.
0: Inko mo 060
4: happy. Happy birthday ka kumela msandi wa hlangana na RDP. Na hinkwavo lava tlangelaka siku ra ku vona ra ku velekiwa vana va le nhlekana wa manyunyu ni ri kwala zone foka papazelaka ni ku happy
0: hlayisakaswona mana mino
4: danko
0: danko
2: ariaripotso ra mana James xipfala rumbu xa vona ripfumelo musandziwa a hlangana ni RDP kula ka sisi kula ku na obrindlovu ntirho a ri june ka ya ku ri ka mavalani na yena i siku ra yena namuntlhu lava makwenu wa masilo lawa vana va le ni mhani mahori ka mapfuva a hasi ka sport seta na hinkwavo laya birthday yaku
0: inkomu ni mukhesa swinene ndlela leke 060 happy popopopo
6: popopopopopopopopo ya nkarhi sweswo i kona juwela baloyi yena u kumeka laha ka mapfuvi na nguvona u kona maleke yeri kumeka laha ka mapfuvi na yena kasi obri lowu wa ka ndlogu i kumeka laha ka mavalana hambileswile bese ya mundlogu kasi ku na ripfumelo yena wa ka mutlandziwa yena le a hlangana RDP na nguvona leyiwani va ri mani i tlangelani matsimbi laha ka thomo laha i ntukulu yaloye i n'wana kokwana bala wa nga lava hinkwavo ka vona a va ri na manyunyu loko aswihanyakanya va vulaku niketile ranka
0: a hlayisaka swinene na n'wina leya danko
2: birthday aka n'wana hahani laha hlangana ni RDP laya ni nge kula n'wana hahani wa mina kula n'wana hahani kula loko a hi fambini ya jakhete a hlanganani taweni chipi ripotso ra hahani ri birthday yaku na hinkwavo lava birthday yaku namuntlha ni hi ti 22 a va kuli va kuletela ku karhi hi dya makhekhe karhi hi dya makhekhe ni karhi ni khesa vanhu hinkwe mina mi nga navelela n'wananga mhana va fana tolo ni nge ina xikwembu a ti nhimbi hi kutswala hinkomu
0: hinkomu 060 popopopo
3: a ta tlangela ni matsindi kwalaha ka thomo ni le ka vukona maleke kwalaha ka maphinki
2: Otsi ayi n'wi endle tintswalo ku navela ka yena ku humelela eka hinkwaswo swa swikunguhataka na hinkwala va birthdayku na yena ka siku ra namuntlha a va navelela hi mhandri kota ka njhakanjhaka mandlela bayi DJ Rajani
0: thank you swinene jina la
7: happy birthday ka vukona maluleke ka mapfuve happy birthday ka ripfumelo mutshandziwa ri kota ra mhani Maria n'wa James a hlangana ni RDP i mhani tlhela kwala ka mapayendla
0: danko ni mukhesela ndlela leke 060 ku na munhu la happy
8: aka ripfumelo mufambiwa ni vatwini masikisa va ku a hi fambeni hi ya jake mani ro va ri kakuzani ve ri happy birthday vana va tlangelaku na mufambiwa namuntlha ripfumelo namuntlha ni famba ni va rhwalele indiki ya ma-overcard mtoka na swinyeni radio
0: yo mi nga hi navete
8: loko ku jaja munduku hi ndzi teka hlayiseka mufana wa mina
0: ada hi ndiyakona hlayisekani mani rosa byaneyi
8: danke
0: danko mani wa mina laka nkuzana laya mufambisa swi ta hi twela
9: Hello. Happy birthday, aka tangelan matsindi aka thomo. Kula tangi ka ka thomo. Happy birthday ka kotora manwe James Msanziwe Pumelane a hlangana na RDP. Happy pumi. Happy birthday ka Joel Baloyi aka Mapuve. Happy birthday aka Kona Maluleke aka Mapuve. Happy birthday aka hlangano nwana man bethi Maluleke le hlangana Maluleke ka Mlamula. Namuntha makheke maloni nini ka ri ngweti ya mina na mino a uri na mama khensi nwa hulela nwa muti ya mona kusuka la ri singa happy muti ya mino
0: dango alright guy pop champagne shukwini
10: Hey, ku pop champagne from bondle
0: eka
10: kuna rupumelo Ejisiva rumbu sha manwa James.
0: Mhm.
10: Pumela mthandiwa kule rifumelo. Ishayisa nwana wa wena. Veri kuna vu a kuma luleke ka mapuve. Kuna sisitlangi, tlangelani matsindi le ka thomo. Na hinkwavo lava kulaka namuntlha na ripfumelo. Le na ripfumelo ri ndhambi ya mukateko a yi vanele. A vana va hi mani maxindzi ku vona ku hlula la Jan section A i n'wa tsakisa la wo huma ya kwala swirilweni a swirilweni ra Jordanko.
0: Nikesa Stenenea.
10: Inko.
0: Inko, mate, la.
11: Happy best day. Kavukona maluleke kamapuvi. Ati pini sikura levelekiwa. Enavelwa kahle kenhlingwa jaru duma xikanya kanye hebi bure
0: hey dagon kesa sele ka songwa tsala kunelwa ka bebe ka dlangela le masima dzimbi ka thoba vukona baleke ka mabuva ri fumela msandiwa hlangana na rtb abana bele ruwa e mana bomba ka mo 14 b ni mkesele mana bomba la mo 14 b ka songwa na bona e ba tlhela ba ntsalela ka bisho sukra na mundla ba tsala ba go ina audio e ba taka dlwa ka bebe them ni bere bebe them e ka fumela msandiwa hlangana na rtb e vukona maleke ka mabuva abana bele la e manes ka dzingi dzingi nkomo je raja nim khese snere manwa mina eka bishwa sikra na mutla na po awze keman kwenze ka riqingo le robela le rwa ayaya swi loka le ka riqingo swi nga swi ka riqingo ra mina kumbe ku ri hala ka nwe ba ingiseri ne leti nwa ti ngoti nghena ku kahle swi nge fika ku nghenela nghenela ti nwa hayi man swi hake vatorokisi va fambisa sweswo ke xikan'we kha ku mixeri ha low nkandziyiso wona wu tlanga timina tingana lo voni languta leyi nga koma leyi leyo leyi a ni ta hetelela yona hi twila
10: happy birthday ka ri kotsera mhani mari ya n'wa James leyi hlangana na RDP happy birthday ka vukona la ka mapuve happy birthday ka Aubrey Ndlovu ka mavalani a ri joni a thembisa hi ntirho na le ka hinkwalo va xiraka siku leri fanaka vana va leri vanhu va masilo vigi ndlovu ka mapuve a chamanta hip hure
0: dango
12: rajo ni kombela ku happy birthday ka ripfumelo a hlanganani RDP tlangelani matsimbi ka thomo vukona maluleke ka mapuve ni ri hip hure na le ka hinkwalo laha bede yaku na vona i tavhele ya kumbe ni ri ka mpapila danki rajo
0: inkomo popo

Ya risimu ra mengisa ra mele kare ngenisa kahle ka mpunzi wa siku ra namuntlha va ku soul provider ri suka kahle mengisa ra Jesus FM eka Michael Bolton a fambana hi ri kahle eka mpunzi lowu saseka swonghasi mengisa ra mina amukela hinkwakunkwaku lamba ku mukhambiri kona ri xile Afrika-Dzonga ri xile mengisa ra mina ri xile hinkwakunkwaku lamba ku mukhambiri kona ko yingisela kahle luthi wisela eka mpunzi wa siku ra namuntlha van'wana ma mukha mi yingisela mukha mi ya emintirhweni se ka hisa mpfulanyana fasi ri u languta handle ta swi vona ku hayi se na maxelo se a cinci ni nga ku dyambu leri ya ra le Limpopo se ri fikile loko ku ri kumi le Limpopo n'wemba ku mukhameti ndhawini ta le xilungwini ha khensa swinene ku va mukhamulenge kahle Jesus FM ndhawu ya thando phalaburwa zanini hinkwakunkwaku i leyo mi hi khensi swinene ku va mulange kahle Jesus FM ku va hi kha hi tiphina kahle hi vunanga bya kahle eka mpunzi wa siku ra namuntlha 15 wa timina yisa ku be kahle awara liya ku nga awara ya ntsevo ni khensile ka vaxikuleri kolaka Oto kufamba na nguna kahle ngopfu siku hinkwazo ka fika kahle ka nangonoko luhunze ka mfamba kahle na raja wa mahaxi khensile ka boti ka va mukhamisile nkarhi mingisi ra mina mahaxi wa n'wina ntsaki n'wahungwani eka mpunzi wa siku ra namuntlha i xitivaka ku ri hi va hi kha hi famba swin'we kahle ka nangonoko wa weekend breakfast lowu va ku kha wu teka kahle tiawara ka to ti nga tinharhu 6 to 9 ku mugqivela lowo saseka lowu va ku kha hi khomele kahle migingiriko hi ku hambananahambanana ka yona van'wani mi ya a tiphatini van'wani mi ya chatini van'wani mi ya mikosini hinkwako lava ku yi kha yi ri kona van'wani mi ya hlangana na tanihi mindyangu i na mingisa mina siku ro hlawuleka leriwani leri vo tala lavo ka mi nga ya ku emintirhweni mi kota ku va mi kha mi endla migingiriko yo hambanahambana namuntlha van'wani mi ku hayi khona ni tirhe ngopfu vhiki leri mani no lava ku tikuma ni wisile ni wisisanyana mirhi ni kota ku relaxanyana i relaxeni nangona ku ri kona mingisa mina u kha wu hungasa eka ra namuntlha siku na tshemba na ku pfumela ma ha hlayisekini ku ri va leswaku nongonoko hi lowu ku kha u teka hina kahle ka awara ku sungula kha ku hi ti tinsimu timbirhi ta R&B leti mi ti tsakelaka ku va hi kha hi mi chelatana amoyeni naswona mi ti tlangela mani na hi ta hi kha hi kota ku amukela tiqingho ta n'wina eka 060-8875-942 awara ya vumbirhi mi yingisela Jesus FM hi mi tisela kahle nhlokomhaka ya siku hi twa ku timhaka ti tshamisekwini nga rivala leswaku awara leyo hi tisel eleni nga ta ni kha ni ku tisela kahle xipimelexi xa ku va hi kha hi kuma kahle the entertainment stories hi twa ku timhaka ti tshamise ku yini na kambe andzhaka sweswo hi ta hi kha hi tlangela na siku ra n'wana ra ku velekeriwa ku ri mugivela lowo saseka swonghasi kambe kha hi va hi kha hi famba na n'wina kahle mingisi ra mina hi nge se ze amukela tingo ivi himpela va hi kha hi kuma kahle ku ri hayi khona a ri khela ku the storm is over now hamba u ri ka xiyimo xa njhani mingisi ra mina kumbe a swi kha swi tika njhani swi tivi ku ka nkarhi wa sweswiwani se swi hundzile se ya amahlweni na vutomi tiphineni

0: Ebi impela mafiki zora wako masithokozi sithando sami mina na wena si yete na lembe kambe ke famba na nguna kahle ngopfu mingisamele ka rena mhla siku na cancer swinene ka vuyingiselo bya n'wina bya makoya a hi kumene rin'wana risimu leri ra suka kahle ka leswi swa famba kahle na Amanda Black va ku I do va tala mingisamele ka rena mhla siku va va kha va vula ku I do va sungula vutomi bya vona byintshwa va lunghisa kahle na vutomi bya vona hi ndlela yaleyo kambe ke swi tani mingisa mi nge vula leswaku hi khensile ka vuyingiselo bya n'wina bya makoya vula nakambi kha ku ina we are the voice of the nation ka mpfundzi lowo saseka swonghazi nongonoko ku ri wona wa weekend breakfast kambe swi tani namuntlha ko ti 22 ta August 2026 nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka mingisa ra mina hi twa ku timhaka tshamisekwini eka ra namuntlha siku. Alright, nhloko mhaka yi tshame kahle hi ndlela leyi va ku xana loko wena na munghana wa wena mo va mi hanye nkarhi wo leha swin'we xana mi nga hambanisa loko o va a endle yini ku na vanhu vo tala lava nga kha hi hanya hi heta ku hi kuma ku vanhu vo karhi va va heta vo ka va va vanghana va hina hi heta hi hundzuka family ku ri ku a yi zi hi va hi kha hi katsa na nkati a yi kona leyi fanaka kambe mi kuma ku mi hanya nkarhi wo leha swin'we mingisa ra mina leswi hetaka i ku wa n'wi tiva na yena wa ku tiva se xana loko mo va na wona munghana wa wena mo va mi kha mi hanye nkarhi wo leha swin'we xana mi nga hambana loko yena o va a endle yini ke hi buleni eka 060-875-942
1: GSRFM
0: na mamke yebo hi kokwani phahlani
1: ipfukile
0: mnjani papa
1: ipfukile ma
0: I can see
1: ya swi fanga na wangati mafika kun'wanyana mi hambana ya hileswaku loko mi kuma ku ri se i lava ku nghena gidi na ku nga ku tiva swa muti wa mina ya kwalano hi fanele hi va na tilimit hambi a ri yena na n'wi byela ni nge mungani hi va nthana hileswaku hi mina ni ta ku na mhaka ni ku ni pfuni hi kota ku vonisana na wena i ta na mhaka yi nga va yi ri ya muti wa wena mara i yi vona ku handleni a yi hluphi se mara hi nga lavi ku nghena over leriya rona loko i hlangana na nsati wa mina a ka swisa hi karhi hi vulavula hi swona i lava ku tlhe i sungula mhaka na hi a hlamala ku se ni yi kuma kwihi
0: se yi fike njhani leyi
1: ya kwalaya hi kun'wana ku hi hambanisana
0: swatala
1: na ku lombana timali mi kuma ku ri kuna leti hi nga ni kaa ku 50 rand 100 rand a hi nchumu mara ku na leti loko ni yi humesa mi vonika i mali leyi na muti wu faneleke ya ku swi tiva se mara i kuma ku wena hi mhaka yo se hi vatana ni tolovele
0: ngutiwu
1: tiva ku ku tirha ku hanta kunika mungana hanta kunika mungana swa lisa no a hi tenini
0: van'wanyani
1: yebo
0: thank you mingisero xisara fam hi famba na nguna kahle eka nongonoko yi tini kahle nhlokomhaka eka mpundzu wa siku ra namuntlha yi hi tlhotlhanyana mihleketo na vanghani ku na vanhu lava hi hanyaka na vona hi siku na siku kambe mi swi vona ku hayi khona mani swi kona swin'wana na swin'wana leswi swi nga ta heta swi va swi kha swi hi lwisa kambe nhlokomhaka yi va yi kha yi tshame kahle mingisa ra mina yi kha yi ti ku xana loko wena na munghana wa wena mo va mi kha mi hanye nkarhi wo leha swin'we lero kahlekahle hi to mi family xana mi nga hambanisa hi loko o va a kha a endle yini na a hi tekeni riqingho leri nga kona la jisara fm na maamukeli
2: khesa ku amukeriwa nakambe mhantsachi
0: a ye boto wa mina
2: ma hlayisekile
0: a pfukile n'wina ke
2: va te ve ni fikisela mahungu ve ni byela ku va khesa
0: a na mina ni khensile ntsena va tiphinile
2: inkomu sesi wa mina mo ni nghena a ka nhlokomhaka na swi tiva ku hi xitalo vanhu vo tala hi holova ngopfu loko hi tshuka hi bitshwiwa hi munghana wa hina mo specially munghana wa wena loko o tshuka a hleka na munhu wa wena
0: yes
2: hi swi tiva ku swi tika ngopfu mara mi voni mi byela mhantsaki ne mina ni munhu un'wana olova ngopfu loko as long as loko wo ni johela i kha i tisa ku i ni joherini i nga ni kombeli ku rivaleriwa swi lava ku a wu nyingi ha vuton'wini bya wena
0: yeah a
2: na ha iso a na mhaka ku endyohile yini mara titsonga hati ku fanele swi na mi ni tsonga hati ku swona loko ni ku dyoherini ni ku twisa ku vava se staki ni ta loko ni xa ku bandichi ya vutomi bya munhu un'wana na un'wana i sorry. Loko u nga nga vuli sorry eka swi twisaku emudyoherini a swi lava ku mina na wena hi nge hivi vanghana na siku na rin'we. Ey, i xilondzo xin'wana lexi xi nga ni oloveleki mara na loko swo tshuka hi swo munhu na loko no tshuka ni nga ku rivaleli sweswi mara sorry liyani ni nga tshama ni kha ni ti vutisa ku i ncini lexi se swi tsake swi nga va tela emihleketweni ya vona va za va fika laha va ta va ta ku sorry swi vula ku xi kona xi nga va khumba xi kona va nga xi vona mara loko wo tshuka i nga vuli na ku sorry swi vula ku se ni komba ku you don't care. Se swi vula loko ku ri apply-a you don't care aka mina mina na yi approve i don't care liya swi vula ku we don't care together. Ni khensini vanhutsaki i choi siku swo tswana ni sathesiti ya ka hi lexi vulaku doctrine 3 ni hlayiseka kaya ka tati ka
0: na n'wi mi hlayiseka buti wa mexilungwini
2: inkomu
0: thank you 0608 75 940 va ku loko ze sorry kumbe ritilela sorry nga ri tirhisi vulaku wena you don't care a wu ton'wini bya mina nhlokomhaka kha ri yona mi ngisa ra mina tlhelo ra n'wina ri tshamise ku yini mi yi vonisa ku yini ku nga va ncini leswi mi nga vulaku loxaku munghana wa n'wina luwa malembe yo tala loko o xi endla mi ngo vheta mi ku e-e swi nge hi endli ni nge swi koti ku ya amahlweni jisara fa mina mi amukele hallo
3: hallo
0: aye
3: makarhi ma hlayisa ka xitichini mixo lowu
0: i pfukela minjhani papa
3: hi pfuke ku tlula nariti ku pfuka mpela
0: ina
3: mi ri yime njhani mhaka leyi
0: munghana wa n'wina lowa malembe yo tala lowu a mi nga hanya swin'wana swona i ncini lexi loko o xi endla mi nga vheta mi ku hayi khona swi nge hi endli nge hivi vanghana ku ya amahlweni
3: hayi loko mpelampela yena o tata vala a tata ni fayela muti lowu wa mina lowani hayi a vulavurisa nsati wa mina hi ku i ni vona a ni kona la mutini laha i fikaku ndhawini a tshama a sungula ku vulavurisa nsati lowu wa mina loyi hi nge he pfuka a kumelana kahlekahle yimani ni vulavula ntiyiso ku ha ri na loyi a nga ta pfumela a swi kota a ni vavasati a va landziwi mitini ya vanhu va landziwa patwini se hayi hi sweswo ngopfungopfu hayi leswo talatala leswi a nga ni nyangata ni ta n'wi rivalela leswiya swo delela muti wa mina
0: hi
3: nge n'wi rivaleli mihaxi wa mina
0: mara i swi papalata njhani papa swo fana sweswo swi papalata hi ku va nga tshineleli ka ndyangu wa n'wina
3: hayi lexi xi laveka ngopfu i ku lunghisa n'wansati wa mina munhu un'wana na un'wana wa bayiza emisaveni timhaka a ti na n'wanuna ngopfu luya o dlaweriwaku i endlela yini hi ku wa swi tiva ku mina na yena hi hlayini ku hi ta hanya swin'we hi hambanisiwa hi rifu hi ri vanghana i dlayeriwa sweswo luya mhaka mi endla tona i n'wansati n'wansati hi yena a fane a tiya a va strong ku a n'wi byela kahle ku e-e lowu muti a ni ma swi tiva ku noko mi fika mi ri na ndlala mi kombela swakudya kwala wu hlonipheni i muti wa munghana wa n'wina
0: ntiyiso
3: hi fane a vulavula yena loko a nga vulavuli

0: 0875942 va ri kahle kahle mhaka leyi hi sungula hina va ka mhani matshemba na a hi buleni mikisa ra mina ka 0608875942 va riqingho ri nghenaka laha gisara fm na maamukeli
1: lava swona ku amukeriwa va huma tshika misava hi malwandla swi nghena matshika misava swo yini kune na mavonelo ya kona ma fana mo hambana lahaya ka ku loko i sweka ma swo hi sweka ku fana mara swi leswi hi swi chelaku
0: lahambana
1: hambana se na mhe ni la ku chela swa mina na mhe ni teke point ya le ya ku ku hava xi lexi ni vona ku xi nga ni hambanisa na munghana wa mina ku nga ri ku a rhandzana na nono wa mina a ni voni ku xaswa ni nga swi kota a nga ni hleva swa lunghiseka mara swa nuna ni a ni nge pfuki ni swi lunghisini swi ri kwalana ni n'wi hakela reverse ta tlhela ndhaku ni ta vo van'wanyana ma swi twisisa na wa vanghana laha va siyana me ni na minghana mhani la xitandila na tiko leri a kamaka swi ra swi tivaku i lusi wa ka baji i minghana wa mbelo ni nga hanya na hi malembe mo leha swinene kokwala ka makoxa ni khe ni va na minghana lowu le hi 14 xinghanangana ni xi tatile hi mhaka ku ririmi ra va ka mhani a ni a ri kahle hi xitali tanya i nga ri kahle loko ku ri keni wo na marhi lava ka mhani a ni ri hinkwavo mara va mhani vo tala ni va tshwini la ririn'wini hi xitali ni kule tichomi ta mina loko voni vo hlaya tichomi to tala ta wena ni loyi ni hlalolusi loyi wa ka makoxa loko vo xaxameta lavan'we ni va fana ntsene ni hambanisiwa na vafana lavawa va tichomi leti ta mina a ni hikuva se ni tekiwini hi nuna ni rhandza va ka bava swinene hi ku dzani ra va ka bava ni ri vupfini se loko munghana wa mina ni o tikuma o rhandzana na nuna wa mina yima ni mi byela ku hi nge hanyisani mara loko swi fika laha ka ku loyi a nga na xihoxo a ni twa ni tsaka loko n'wi vutisa boti mani loyi a nga na xihoxo ka vanhu lava loko swo ze swi fika kwalani a hi nhloko mhaka ni nga bayisisi van'wanyana a ni te ni ta chela leswi mina ni lavaka ku chela swona exeleni leswi ni nga vutisa boti wa mina mi ku i mani loyi a nga na xihoxo hinkwavo va na xihoxo hi wo n'wanuna i n'wi gangisi kistiva ku i sati wa munghana wa wena na hi pfumeli khi swi tiva ku loyi i munghana wa nuna wa wena hinkwenu ni rhongo hi ku ya hi ku hlela ka mina a ku na loyi ni nga ta ku loyi i rhongo ngopfu loyi a nga rhongo ngopfu mi va mi ri rhongo hi nkarhi walowo ma ni voni hanya na lowo le khale kale tibananini na kwala redionini kwala na tichomi to talo kwala redionini hi rediyoni mara swi nga ndleka ku ri na mahungu lama loko ni kandziya swo ku loko ni tlakusane nge laka loyi a ni nge ma vuli hi mhaka ku mindzuku ni ta tenga ku ri tichomi to ti tele se swi hi wena ku u hanya na munhu wa njhani lowo mhe munghana ni loko ni hlayelela mimiti swi nga ndleka hi tshama xitaratini xa mathekisi kwala loko ni langutisa bens tolo swi nga ndleka loko ni hlayelela mimiti leyiwana ni muti wa visikisi ku ri kaya ka yena mavoko hi le kusuhi na kusuhi na munghana loyi nuna wa yesu swi yi kona i tirhela la kaya mara nge ni voni nga chabyachabya i ta bula njhani na nuna wa yena hungu na marhele ya
0: tlhelo
1: ma swi twisisanyana wa tisoka tirhisanyana kahle mihleketo loko ri kona nuna wa yena a ni ndli chabyachabya xi xo ringa n'wanuni xi xi ntsinini ngopfu mani vavanuna van'wanyana yi vambekini mihlekete van'wana yi vambekangi ha ku ku zesa nghena miringwini se ni tshama ka maluleke hi ya tshama leyi loko a la ku tatala ka mina lana ni a ku xalatini ku hi a ku i kona ku rinirinirini ni ta ku vhaketa loko a ni byerisa sweswo wa swi tiva ku foni leyi ya mina leyi a na ha i vekeni ne le ndleveni twa hi nga ri ni ta fa tindleve se ku tirha xipikara voni voni hi ku loko ni kha ni hleka na va mathekisi la va voni ni kha ni hleka ni vheri ku hi tikholo ta mhe ti tele ngopfu awara na awara ni le kholweni se loko a za ni tivisisa sweswo va fonele wa le khulekele tibanani ku mhani mintiko loko ni voni ni nga ri na nkarhi kahle na n'wina tani ri na miyeni ni xaya munghana wa mina loyi ni tshamaka na yena laha tikweni se swa hambana ku mi hanya njhani lowu wa mina munghana ni a ni voni ku ni nga n'wi siya la ndlwini la na nuna wa mina ni huma or ni ya xopeni ku nga sela ku onhaka nchumu i vupfini nhlokweni na hi munhu a vhe a vupfini ya lowu le khale ka le tibananini i munhu wo hanga ni i ba ya hamele luya ni nga xi bisa swin'wana
0: mabaye manchi mayele All right, ivi yingisela sala FM kense swinene ku va hi kha hi famba na n'wina makumembirhi nkombo wa 2 minutes kumbe awara liya ya nkombo hi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko wa weekend breakfast u nga rivala leswaku laha hi le ka gisara FM ri twa xa ku famba ni tsaki na ntsaki n'wa wun'wani gisara FM kokwani maluleke ahe kokwani mi pfukile
2: pfukile n'wana wa mina mi pfukile n'wina
0: pfukile swinene
2: awa khona

0: Ina.
1: Ngapha kumhaka ya ku enta leyiwa. Yo enta ka. Loko wo langutisa n'wana wa mina, u nga swi vona ku i mindyangu yingani leyi nga hlayeka hi mhaka ya munghana.
0: Yeah.
1: Yi tele ngopfu vanhu lava vambirhi ku vulavuriwaka hi vona, n'wanuna na n'wansati. Va yelana. Loko loko ku ri ku yehe n'wanuna i munghana wa mina, a tlhela a nga tivi ku ku na vumunhu lebyi lavekaka, swi te njhani ku a va munghana ka mina yena ri wa sesengoi.
0: Himpela.
1: Ivi vunghana bya kona loko a sungule ku byi endla eka mina na yena, kasi i vone xin'wana la kaya la. A lava ku kula ku ta ni phazamisa ka xona. Ku nga n'wansati lowa mina, ivi na yena manani loyi ni ngo lo n'wi gangisa kahle hi ku n'wi rhandza mbuyangwana. A va na rirhandzu eka mina mara. Wa swi kota ku ri a va hi le xikarhi rirhandzu leri a pfa a pambulela van'wanyana rirhandzu lera ka mina na yena. Na xana loko swo humelela ni va kuma va ri vambirhi lava va endlile swona sweswo swo rhandzana, yena lowa munghana wa mina loyi ka ha ta va na vumunhu kwala misaveni.
0: A yi khona.
1: Yena yaloyi n'wansati yaloyi.
0: Alright. Mi khensile kokwana, mi khensile swinene. Nhlokomhaka yi teka hina kahle mengisa ra mina eka ra namuntlha siku. Hi kha hi ku xana loko wena na munghana wa wena mo va mi hanye nkarhi wo leha swin'we, xana mi nga hambanisa yini loko o va a endle yini ke? Swi tele swilo leswi nga humelelaka exikarhi ka vanghana. Un'wana a nga vula swi hundla swa wun'wanyana. Mara ni twa vayingiseri va hina vo tala va kha va khumba ta ku hi loko o nghena eka muti wa yena n'wi tekela murhandziwa wa yena, kumbexana a tikuma a ri ka swa marhandzu na murhandziwa wa yena nsati kumbe nuna, hi laha swi taka swi kha swi nga endli. Kambe ka tlhelo ra n'wina mingiseriserfam hi loko swo va swi kha swi endlise ku yini na u nga rivali leswaku hi kona le ka Facebook u fika ku jisarkspace ku FM. Kambe ke va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri hayi khona tanihi Jisar FM ha vula nakambe ke ku ina we are the voice of the nation. Jisar FM na mamkele
2: ahengari
0: i pfukile minjhani ndlovukazi
2: tikanalazozeni lamangombekai
0: i khensile
2: mina loko ni hambanisanele na ntirho wa mina ni hlongorisa ntirho weni ni pota ka valungu a nge he pfuki ve mugana wa mina swinarini loko ni pota ka valungu ni hlongoriwa ni tasiki ndlala la kaya ni basuluka working yuka hayi vhela xi tiva ku yingu yi pfarini nguvu ya mhena wena vhela yi tilavela wawe mugana a ni nge swi koti sweswo sikisiwa leswin'wana na swi vona mara a ntirhweni wa mina hayi a ni la ni twa ve tlhetlhela ndhaku ni swi vonisa sweswo ni lazuze na man'wombe kra ni lovu ka siku ni ripopo ahini
0: ahiyeni ndlovukazi. Thank you. Mayingiseri wa mina a famba na n'wina kahle ka tlhelo ra n'wina mi swi vonisa ku yini loko swi va swi kha swi ndlisendlise ku yini mayingiseri wa fama a hi buleni kahle eka mpundzu wa siku ra namuntlha eka 0608 75 942 na mamukela
3: lexiyini mpfukeni
0: e pfukile minjhani papa
3: e pfukeni
0: ina
3: ni nge vi na munghana ni fayela muti loko ni fayela muti a wu munghana wa straight
0: aikhona
3: ene xa vumbirhi loko o tlha i ni hembela kumbe i ni hleva a wu munghana wa kahle
0: hawu
3: swilo sweswinharhu kahle kahle swi be swi ni komba kahle ku a wu kahle
0: a wu tirheki
3: a wu tirheki i nga ni hleve i tlhe ni hembela i tlhe ni fayela muti wa ha ri munghana wa mina
0: ntsena a ndla xin'we ka sweswo hayi munghana wa ntiyiso
3: xin'we ntsena ka sweswo ni dyondza hi wena
0: mi vheta mi tla yini ma huma
3: ni hume kule ni hume ngopfu a na ha ze na ha tshunela no tshunela ku ri kahle kahle ni ku hlamula na ha ku hlamula
0: heyi papa
3: papito No, ni kece ngopfu loko mhaka ya kahle ngopfu.
0: Khensile papa, hlayiseka.
3: Loko humelele masiku hinkwawo, timaradio fonela xivongo tirhisa va se dankba.
0: Thank you. Mingisero wa mina a famba no kula kahle eka nongonoko. A hi tekeni riqingho leri ta ya kuma kahlenyana risimu wesisa moya. Jisara fa mina mamke.
4: A hi ma humani mpukini.
0: I pfukile minjhani mama?
4: I pfukini.
0: Ina.
4: Ma humani.
0: A ye.
4: Loko hi vanhu n'wina ku na vutomi byin'wana a hi hanyangi kahle a vuton'wini va tiphasi kun'wana kuma ku a ti nga tshamisekangi khale ko loko loko a hanya hi nga sendza hi swi tivaku nkarhi wun'wani ta va na mindyangu a ni ma ni twisisa mahaxi i kuma ku hi loyi munghana wa mina ni ngo tshembe swinene ene ni khomela xihundla xa yena na mina ni tiva ku loko swa mina i ta ni khomela ivi ni ya tiva ku a landza vavukati bya mina n'wa huma laa va tivaka ku ni ri munhu wa kahle a ni ma ni twa ni ri tiphasi ta vanhu van'wana a ti nga tshamangi kahle mhaka swiyimo swo hambananahambanana ma ni twisisa n'wa huwani mari kuma ku se ni cincile ni munhu wa kahle se ni kume vukati ni ti byela ku hawa ni fanele ni tshamiseka ni nga munhu ni nga kuma nuna ka ma ni twisisa a rhwala mahungu ya mina a byela nuna wa mina kumbexani vavukati bya mina ma swi imagine n'wa huwani tiva ku va ni tiva ni ri kahle a va swi tivi ku ni tshame ni hindla hi le ko karhi la ni timisa swin'wana swo ma ni twisisanyana mara leswi vulaka munhu hi lowo fanele ni nge pfuki na siku na rin'wana i a nga dinge benisana na siku na rin'we
0: eyi
4: phela loko i ri munhu wan'wana i ku ni na minghana ivi na loko i rila a rila na wena loko i hleka a hleka na wena hayi munghana lowo a pretend a nga ti kombisi mara a kha ri n'wana ka a ni dya hi ka tlhelo laha
0: a swi tshamiseka
4: leswiani swi nyenya ngopfu leswiya ma ni twisisa phela n'wini a ku na xixo nyanga ta kufana loko a ku swi fanele loko a va vukati munhu wa wun'wana n'wina a ta nyika example a ni a ta wena nhloko mhaka a hi nge yi kuma ku a va ku a ku na xixo vavisa ku fanele ku vavukati va ku pelela kaxi a ko va ncini ku ruvela ka va va hlupheke ngopfu se loko ku aleswiya swin'wana swa ku i kuma ku vutomani bya hanyangi kahle khale ko loko ena swi tiva henhlela ni ri munghana wena khale ko loko a ha ri va ncini hi tlhaya hi kula swin'we ni tlhe ni tekiwa a ha ri munghana wa mina ivi va ni ya swi twa vavukati va kha va ni poyila hi swona ma swoku swi njhani mara a leswi a ku vulavula ntiyiso ha ni nge pfuki ni n'wi rivela hambo sorry ni swi twa ku wa hi mina ni ta vula ni ku byaku famba ri kombela ku rivaleriwa ka xikwembu
0: famba khongela
4: eyi swa vava n'wan'wan'wani vavanhu van'wana va tiva i ri munhu wa kahle swi hindzini leswi nga hundza phela n'wan'wan'wani n'wina va ri xixo sungula n'wina masungulo ya munhu a ya nchumu xixi kulukumba i mahetelele ni hetelele kahle swi kombesa hi wena ya ni tlharisela bolo yi khona leswi a hi ta pfu ni nga kumana i mana emotion ri laka ni ka a santhena ka yele ka nkuma wa goxana
0: hlayisekani mama hlayisekani
4: nkomo
0: thank you mingisero wa mina yaleyo enhlokomhaka

0: embilwini ni n'wi byela
1: ni tibyela ku yini
0: i makwavo wa mina hi lero ha xera mara mina ni ya matwa kun'wanyana a ni loko a vula ta ku mi nga n'wi byeli
1: na lava van'wana va kha va ku mi nga vuli
0: na lavan'wanyana sweswo se ni na swi twa hayi kwalani hambi wo tlhavatsolo ni vhe ni vula ni kun'wana mhani
1: a hi
0: distance-ani ni swi vonini ku hi mpela hi nga ni dlaya dyambu ri le hosi se ni vhe ni vula ni ku hayi kho loko ri vunghana hi ta xewetana patwini leswiya swa ku hi ta hi byelana ta le makorhweni swi nge hevi kona n'wana mhani ni khesi ni ku hanyisana na wena ni vhe ni va ni humini ka yena na leswiya swa ku munghana loko a vona ku mina hala ka hina swi kha swi famba kahle a sungula ku ta ha munghana loko ni nga ri na airtime leyi wa airtime foni la mukhalabyi wa ka n'wina ku atasa laha n'wi foyinela va bula yena a ta kota ku kuma leswiya mhe ni kumaka swona ha do a ni vhe ni vula ni phula byi hola ku hayi khona
1: swi nge he endli
0: loko va ri kona i nga tsemakanyi i nga tsemakanyi ya bula a ni va vuya hi minkarhi mina na wena hi ta kumana loko hi ri swin'we hi ri free na mina ka wena ni ngeti loko va ri kona na wena ka mhe nga i ngati loko va ri kona ina mavonelo ya brand ami remi kwala karhi va la ku swinale khorweni
1: thank you mama hlayisekani thank you mingisava mina ha famba swin'we kahle eka 106.0 megas FM le ka Gistar FM rito axaka megisara mina va ku byi fa loko munhu a endla vutlhoma mahlo ka tindzisani ta mina kumbe ka fro ya mina vachatikeriwa vanhu mingisara mina i famba loko na kahle eka rona mutlhasiku i ntiyiso mingisara mina mi kuma ku hayi khona se ku na tinambara ta vasivala laha ka foni minjhani mikhon'wani hawu a hi buleni mingisela mina na n'wi vonelo ri tshamise kwini na eka 0608 75 942 mingisela mina ha famba na n'wina kahle nga rivala leswaku nhlokomhaka ya ha ta ka hina kahle kuxana loko wena na munghana wa wena ma mi kha mi hanye nkarhi wo leha mingisero wa mina mi kha mi hanye swin'we nkarhi wo leha xana mi nga hambanisa hi loko u va a kha a endle yini i ncini leswi mi nga vulaka hayi khona munghana wa mina hi ku se hi fike ka xiyimo lexiwani hi nga ku mina we hi nge hi emahlweni se yi tlule ndlela yin'wani leyi wena a wu fanele ku va yi kha yi nga hetanga u fika eka yona a hi sumeni kahle nghene le ka WhatsApp hi twa ku timhaka tshamise kwini nga ri va leswaku ha ri nge ha tirhisa yona nambara yeleyo ya 0608 875 942 all right ni vona van'wana kambela Gistar FM na amke body xitereko
2: nghene ku ka makoxa hansi ka vukosi bya ka ri swini
1: ni fikile mpela
2: hambi yo ni n'wi lomba mali a nga ha vuyisi byi nga hela vuchumi kumbe a ni tekela nsati ha bya hela vuchumi
1: setanani ka mali na nsati i ncini xa nkoka sweswi
2: i nsati
1: wa mi nga rhangangi hi yona
2: eh
1: wa mi nga rhangangi hi nsati na
2: se ti yo nkoka
1: a ni kumbexani
2: a mari kwesi swi na nkoka na mali nge hanyile ha mali wa swivo
1: i ntiyiso
2: e hano hi swo n'wan'wana
1: khensi swinene hlayisekani
2: thank you
1: mingisela mina a ri swin'we kahle eka nongonoko weekend breakfast hi pfulela kahle siku ri saseka ku ya amahlweni loko ku ri ku ha ku hi kuma mingisela mina a ku amukelaka eku amukela kahle eka nongonoko xikan'we ku famba kahle na n'wa wun'wani ni kuma kahle riqingho rin'wana kambela Gistar FM na mamukela
3: aye
1: vakhazi mi pfukile
3: hi pfukile hi nga pfuxela vona
1: e pfuki vakhazi namuntlha va famba va ri voxe
3: khazi va voxe a ni ta pfa va siyasiyanaka minongonoko yo karhi
1: mativa mara
3: na vakhazi va ta va voxe mindhuku
1: i ntiyiso hi leyi nhlokomhaka
3: nhlokomhaka ya tala mati va ringana hambiloko mi hanya malembe ma 2011
1: ya
3: mi nga hambana hi swihi swa siku rima
1: i ntiyiso
3: ku hanya ngopfu a swi vuli ku kumbexani loko ku ri na swo karhi byi ngeki
1: ya
3: hi ku hi leswiwani i munghana wa mina we le mbilwini wa ku nambe
1: ex mi tshembeka
3: yeekuvava ni byela yena na maxaka mamhani mabyeli ku soko ya mina ya pandza ni byela yena a nga munghana wa mina loko ni ri na tele mbilwini leti ni vavisaka swinene ni xerhela yena a nga munghana wa mina ene na yena wa kha wa ni byela ka yena mina na kha na ya tikhoma ta yena ni nga ti humeli ivi i loko na ha tshamini no twa munhu wa halaya khoma ketlele le ntsungeni wa xikosiri leyi a ku leswi hi twaku ku vevevevevevei mati va ni ta chuha ni ku
1: Kwa yena lo ka milo anga bula.
3: Minga rivari kuti mhaka le kuti vana vuniwa nwini. Ta samba ti samba ti samba ti tsheti jika ti kuya ka munyu wa tawo.
1: Sa bo, vakha vaku inga vula, ninge vula.
3: Isa, sa mina dzeli munhu, na ndi yena yena nga dzeli munhu.
1: Yeah.
3: Ti kuva nongonoko, ti za ti tsheti kuya ka munyu wa tawo.
1: Kuva nongonoko hempela.
3: Pele ukuru ku intela ni switisa sweso, na ha xavelela ku hi hanyi malembe ma 2011 kwalano.
1: Ai khona.
3: Hoyi ene mina ta ye a tuleni ba bona yena hi liya loko ni n'wi hlayela loko a na ha n'wi hlayela wa tsulukela a ndzanga ku a nge vuli nchumu loko a ku ri gheda loriya a ku mpya helelelelele
1: heyi
3: ene loko ti ya vuya hi le mhani a ta ha ri tona leti ya nga n'wi pimelisa swona se mina hayi kwalano a ni la ku ta hembela tiko a ni la ku hembela tiko ene loko se wa za wu tavana na mina hi sweswo swa ku hlaya leswi hi mina hi ngo yo bula mina na wena ni tivaku ku ni rila ka wena ni siku na hlekani xin'wana na xin'wana i yini i yini xa wena wena wa rila ka mina i yini i yini ni xi khomisa sweswi ivi we tsandzaka ku khoma swa mina
1: yani
3: hoyi kona da hela ni nge xaveleli hambi loko ku ri ka wawo loyi wo ni xavela na saka a ni ta phandaphanda ni ya te ta zete ni ku komba ku ni kota ku xava saka hi ku a ni ma swi vona ku wena u n'wi tshembi ku hindza ma ta swa vava ku tshemba munhu ku vulavula ntiyiso mi ya kuma ku yena a nga tshembekangi ka wena ma tiva ingaku mi ngo fa Jamba ni nga ku loko a va kusuhani mi nga n'wi lumetela kumbe ku n'wi wacha hi pama
1: loyi swi fikelela kwalani
3: hayi swi nga fika mara ma swi twisisa ka sweswa n'wina i mi byela swilo mi swi veka tanihi ku mi vambirhi mi hlayisa swilo
1: ivi yena swi n'wi
3: na n'wina loko mi n'wi byela mi n'wi byela ku u ta hlayisa a ni mo tshandzisana a ni ku tshandzisana ku kona kwala misaveni hi tena ivi mi ya twa n'wina a ni se tshama mi byela na munhu swi swa yena swi helela kwala ivi n'wina mi ya swi twa ma swi vona ku hayi kona
1: a swi tshamisekanga
3: a ku hanya malembe ma 2011 swi nga ka swi nga vuli nchumu ka mina byi nga fa kwala na kwala
1: kwala na kwala swi helela kwala
3: kwala na kwala ni nge ri na ha yimela ku hayi ni ta yimela kumbexani hayi kumbe hi ta vuya ku sorry na sorry ya hi ya na ha yi lavi ku ri ku tlhela voko marito a ma tlheli
1: Esh.
3: Ani va dzelini valanga va dzela.
1: Yeah.
3: Loko a vuya hala ka mina eka tshafa mba ya va dzela ku ha ni yina ni ya va ri kombela sorry ni rivalelini.
1: Hey.
3: Na sorry ya ya ni ndavi. Ti vete handa ni tsana sweso.
1: Hey, sa twa.
3: Loko ka ti fonela na tinge hi fonela ni
1: loko. Ti heri le vushaka.
3: Loko ka ti nyikana na zwigushani loko kwa juzu gushani.
1: Na, dzi heri.
3: Ti nge hi nyikani, umana wa ta dza sa ye.
1: Hey.
3: Hi sweswo se tsaka. Hayi, kwala no tinga hambana ku ka unga vanhu vanga khomelana mahungu. Ani mahungu akuna lama ma hungu ma ku biha ntsena. Na mali ya mavisiwana ani ma ti tshandela ku mina manani loko no kuma ximalani. Ani to iwani. I swi vona ku kwa mudini wa mina ku nga swizozwani swi ngetetana. Ani nga ta ba xin'we ni ku nge.
1: Hey.
3: Se iya vulavula ku hei leswi a nga hluphekisa swona wa xegela wa rila ene leswi a rilisaka swona a nge humeleli ma yi vona yini yaleyo
1: hexi mativa na
3: hayi mina a ni nga ka ni nga xaveleli
1: ya twela
3: munyana a wu lavi na swi chukelana
1: mi ta thinwela mati
3: a mi ta twa mati a vilisa mati ma ri tsena ma nga dayiwangi loko
1: impela ni khensile mama hlayisekaa
3: Thank you.
1: Ni khensile. Mingisero xisarifo ya mahafamba na n'wina kahle swinene eka nongonoko hi le kusalantsena na 10 wa timinete sisumela ku hi le ka awara leyi a ku nga awara ya nhungu kambe hi nge se za hi famba ni la ku twa mavonelo ya n'wina mingisamo eka nhlokomhaka leyi va ku hi kha hi na yona xisarifo ya mina mamukele
4: sesitsake n'wan'wana wa ka hina hinkwawo
1: a hi ka papa mina mi pfukile
4: hi pfukile hinkwavo vona ka
1: i pfukile
4: a swa twala mpela Ah meni vone nga ku loko ni tshilanga teka hle ni vone nga ku tekela unwana wa yena munhu.
1: Oh kwale ya.
4: Ni zen tekela unwana na namuthla nga halavi no ni vona swi na malembe.
1: A pilanga.
4: Khomanile a ri batana broker a meno teka.
1: Ah va ku no man muhisala nga tshembekangi.
4: A dzina me bzifile a khomanile so ka nga ka ku unwana mhana swa hi tshamisa hi swona.
1: Ah nwana mu oningopfu wena.
4: na yena ka nga ri khomanga lowa isati mara ka se tsake mtshame mwana mtswana ifa ku hu hu ka nyama mtswana impela ifa ka ibukula nyama hu hu
1: I'm tirek baba ya
4: ah mina xikwembu ha na vanteka a swikuma kahle impela ku ntekela va thata kahle a nga langiswa tinyimpi a ku mara emunghana ku tembe kahle mara impela impela endla leswiyani
1: phela a vavisekile munhu waloye
4: ah loko a vona ni sukela mhana lave swi vonini musi va tiva tani vitani hi n'wani ndlela hayi hayi byi namba byi fisa sweswo a namba a nghena kereke
1: awu xa ma swi vona n'wina mi ni hundzulixe munhu
4: a namba a nghena kereke a namba a tshika leswiya swo nwa hi ku swileswi vona swi endlaka lomunweni lovanhu va ri ku nweni lomuwani hi ko ku nga na viyada ngopfu
1: mara vukata byi fangi
4: a byi fangi mara hei loko a ni languta ni languta hi tihlolo tshuka
1: a n'wina ene phelizondo rero ri nge fambi
4: a ra ha fambi mara nila ku mara a fana ntwile vusiwananyana kwa rezi ku lexi wa xina sati a swi na mhaka nkarhi n'wana xo ti hungasela swa siku rin'we se ka yena hayi khona hayi hayi hayi hayi hi leswaku swi yona ku swi endleka a famba a sechixisa kahlekahle ivi a vuya a swi kuma swi lo kwatsa swi kha swi khomeka mpele voko swi khomeke hi nkolo swi nge nyumbuki
1: muonhili n'wini
4: ivi a gina a ni tela kunene a
1: swi ta
4: ni vutisa kahle hi xin'we kahle nampundzu a heta famba ni vona kha a tlhokola dzungu bya nhloko hayi a mithile a sweswi na malembe mo ringana mune a na namuntlha ra leswiwani
1: kasi swa ha ri nyunyunyu hayi bye bye
4: so no
1: Khensile all right mi yingiselo wa mina se nkarhi wu tsutsumile ka kambe a hi tekene nkandziyiso lowu va ku kha ri kona laha hi nge se za hi pfala kahle eka xiphemu lexi
5: se tsake n'wahan'wani mina hi ku ya hi nhlokomhaka ni twisisa timhaka ta ku ri loko wena n'wini wa mahungu u ri na wona ma ri ma wena u ta u ta byela mina swi komba ku ri na wena ma ku hisa u lo tsandzeka ku tshama na wona ma ku tsandzeni ku tikhoma ku u tshama na wona embilwini ya wena loko zo u ta u ta byela mina u phofulela mina why mina ni fanele ni tshama na mahungu ma wena ni tikiwa hi mahungu ma wena ni nga ma byeli munhu ku ri ku wena n'winyi wa wena ma ku tsandzeni mina vambirhi vanharhu na la hela loko mi ni byela mahungu ni byeleni mi kha mi swi tiva ku vambirhi vanharhu swo boha ni va byela ni la hela na mina ni phofula ni humesa leti nga swipfuveni xa mina ni nge tekiwi mahungu ma wun'wanyani munhu ende na mi loko ni ku byela mahungu ma hi ntisi na problem a ma fambi ma kolomo ma yaku kona ni nge tshami na mahungu u tekiwa hi mahungu na la hela vanhu vambirhi vanharhu na va byela yi thavheli ya kumbe ni ri kwala ka vapapila
1: ni khensise tshaveli ha n'wina mi ta hi busy vanhu n'wina ve ri hayi khona va lahela vambirhi vanharhu nyana va byela ku hei ku na xitori nyana lexi nga humelela hala kambe vayingiseri va mina ni khensile ka ku va hi khe hi koti ku famba swin'we kahle eka nongonoko kumbe eka tiawara ka tetimbirhi leti hi va ku hi kha hi ti pfala eka nkarhi wa swiswani kambe hi tsumela kahle ka awara ya ku hetisela ya nongonoko wa weekend breakfast ku ri weekend leyo saseka swonghazi mi ya tindhawini ta ku hambanahambanana sweswi van'wani mi va mi kha mi heti na ku tilunghisa loko ku ri ku mi ya ka tindhawu leto tsakisatsakisa a hi hlayisekeni vayingiseri va hina hi tlhela hi va na vukheta hikuva ni ma swi tiva ku hala ku fambeni a ku tirheki kambe swi tani miyingiseri va mina ri kha hi kuma kahle risimu ri hisa kahle ngopfu eka awara ya ningo kusuka kahle eka Hennessy a ku Romeo and Juliet ni khensi swinene ni hlayisekanga

0: ambe vakwatisile vafana va le gangeni ambe vakwatiseriwa yinike hayi loko se vona yini vafana va le gangeni vanana hayi songa top 20 vitira nakonako se u sungurile ne wali vitana xiwitsi mino kwale bela dia va vitana mina xiwitsi Go go one with that sweet, you can be sure sugar and more say so much of trade is sugar and no go man. Ai je ba o te ba juiz go be motho a. Aba go isa ke le ba Germany ona mi tsoro mina ne. Me ba kwa tsela le ba fana bele gangere kuna ne ba ra fela na. Ha. Ma ba te ba fana bele gangere go be motho a e ka kwa tsela ba fana bele gangene mara. Ba fana bele gangere ba la kwa tsiwa. Eh eh a swele so swona so swona. E-e, a swi makwe nkhono lowo a va kwatisiwi vafana va le gangeni hei aka vitana mina hwinzi ne a vitana e yena nkulukumbe loyi yavula prese rangana va vitana hi xivona mani nga ri kona me mi nga ri kotsa a ni nga vitaniwi hi xiwitsi kumbe ni vitaniwi hi xiwitsi mina alright okay ni vona ku ri la hi nga maka njhani va ni vona ku hi nga maka njhani ne okay. Yeah, la la person famba ku zwona ne. La la person famba ku zwona ku ni ka swikoma njani la. Okay, ke la ku ni ka swikoma la yani ne. Wani bona ku ni andza ka njani mena la. Ai sungurile saka top 20 bimixer wa mina eka mixo sugar na mundla wani bona ku leswa hi famba ku zwona ne inga swikomisa ku yini ka mixo sugar na mundla mina DJ Rajo Mohashi the praise of the weekend night wana mixer Rajo sir from kota ka radio wena ane la ka mixo sugar na mundla karibe ka laka comment kite mina zora le one yanga ai bile ka mixo sugar na mundla khesa sinene tsaka ku one ela ku ndisele nkari ku ba mina ya mahlweni ba xer ba xer fm ande rota ba ku sele nkari na mina bo le ka wale nyanze u tata ba tekala ka nyanze u fika wale nanga in khesa sinene tsaka ngongo in khesa sinene va khazwa ba ngwane hey iba khazwa ba ngwane khesa sinene tsaka ngongwane indlela le tata wa mina in khesa le sha until that lo hlangana na kambe na ba xer ba wena ne le ka nuga nogo wa bomba lo de dem sombo no ku le ka wale nerf ke lo rile nyanze bo o ta ba rna ngwina tsaka ngongwane vikile ri taka msombo no ku ne anga ta ba rna tosman iba khazwa na khazi ba ta ba ri kona ku ka radio wena wena mixer wa jisara fm indlela yo yale yo mina the breeze of the weekend night ne mina DJ Rajo Mohashi ni mbona ka tende to komba namba eka misho wa sugra na mothla kwala mika gona and khesa being sir bza ngwina mina ndla munhu tali mohashi ku mina ngisirile vhele eka misho wa sugra na mothla ni swi khesa swinene kwala mika gona eka misho lo ku mika ri mfamba na mina mika mixer nongono kwa isonga top 20 so top 20 a story kahle ne loko ninga zangeni swimaka indlela lei tona so
1: Shamu Hashi,

go swag. Anona go swetwa gore ni kona ne yona signature gona. Allo go send sign le swetwana so. Anona go swetwa so bicho rave no first one cha boshe gore ga radio we. Amin jani la tma text le min jani na. Allo the text ra ke mi show da ka hle mi show sukura mohla. Au wana ngora ka hle ka ra go kula go kula jara ra yena ngwane wa re swekene mi show lo. Au wana le ngwane go ropa da hle ele go ya lumia na lomoya. Ai mani. Ba ka tlhong sa ga tle ba ndo tsaka ba bana ka mgibelo ka tle na motho sa go tsheba ka dinyonga ba ngwana ba ma tlhong tsa swirilo a ba ngwana ba la go ya 77 ba ngwana ba mi cha twini ba ngwana ba go ri ba ma dorobeni ba go shaba shabeni ba homena bana ba ngwana ba ka di honeymoon kuri isu sa go amba bana sa ntle ka ga sukura na montsa ne a kwara mi a gona sa isekani a fa mi a sa isekani le ka mgibelo sa sukura na montsa sa go tsheba ka dinyonga le go nyonga wena ga ba ba go mka siko swi bonga ndle so swi ndle ba ngwana we a un magangzona o davo shotse swani elo ka bgela ka bisho sugram hle fiche rise o mwa shira prince of the weekend i see era fobela toma son bosi mota mota mota mota lo kholo kholo ntaka meru wanto bashiram zana wo mopse em ka sikolo mo gobe mo shoka chira bolo lo lantsa rotse ka mbuya sa ba mi no ei jarash guys na kone ka red jawa ina chila kone ko lo ruwa tsoka ko pa ei tende ya shiro shesh emnya yin krrrr.

ngwana wa masaba ba nkwana mika khona na mohla kwa mdelungisa kahle mi bona mi cheka cheka kahle di color block swibela swa kona ile swa di color block ni mbona kahle ngwina ba ku rancha ina ya tintaweni ya tintaweni ya tintaweni ele go hafu kubela rewa ni anga inda runu kutavuna kabisa kahle ka mishoso kira mhlambi xoro vena eka sa munhu khomeka hlere ka 060 8875942 da baka pula kahle ka comment sendi mira isora lia Ayo so le gore big so le fa mara le ni yakume nga se baka bisho se kumela le khome fikira le khome ngwe ese ba mbarise ba masema ba ngwa ro nge se ba mbarise na station au ba ngere so ba mbarise ba ne ka mesho so gore mo tsane e bile ka re le khome ngwe wing so ro mena e tsanga le ja ma 2007 she ya le ja e sha go ne ka ro se so ne I want the baka tsake ka re le khome mbere baka ba ka tsaka ngone kwa isanga top 20 Ranjo Moshi mena the prince of the game 18 One, but what is about Raja Pepe Queen? He got a queen, he got a queen in Marana. Tell us all.

ke mshote kahle kwa ma taxi misho watadini kwa lo mikhande kwa na taxi kumbe xa ni mhi ngena mi mirisa sweswi vala mnga tsaba tlhelo kwa bona mba xowetini ha anthembe ngwena ane ngako inwe mi ngaitela ku ngena ah wa mi nga ba xoweta ngamara ba xoweta ngwena ene ka la ba msa kweni ndlela le ngwa i mara empela ni bulako he mika jano bulako kun kambela mino ngutela faster Vato lo ba re hunguta lo nwana la ba mo arfone. Ho nwana re hunguta mo arfone. Ku hlamula ha bana ba hosina. Ai burusane la ma taxi ni shawetana ne. Ai tivane ina mara FK bana bushaka bza kahle kwalalo. Ni vula ku swifika swisasela ni ngena ndeka taxi ni fika ni shawa ni mushawata kahle a he mpuki mpuki. Ebi mnga amngaze mbala bloto tala ku ramna totala. Mara mi ze mushawatana swa swi kahle. Ina ai zwona. Okay right 060875942 buruse kwalana. Shall I make sure I'm going to go to the next one?

0: Kuna swiviko swin'wana swi hambane na nongonoko. Nongonoko loyi xitsonga top 20 endla leswi endla ku landzeka nongonoko. Loko ku ri swin'wana swi hambane na nongonoko, maybe ku ri swivilelo, yi kona minongonoko leyi fambelanaka na sweswo. Please ne, mo ni vula ni nga tipfinyingi, mi nga fiki mi onha nongonoko wa xitsonga top 20 please. Loko mi tisa swiviko ndzeni ka nongonoko lowu, mi va mi kha mi wu onha hi mhaka ku yini. Sweswo loko no heta minete ni kha ni mi yingisela mi kha mi nyika swiviko swa le handle ka nongonoko. Swi vula ku mi ni fanele ni teka minete leyi hinkwayo leyi a ni fanele kha ni teka va yingisela wun'we kumbe vambirhi va lava ni fanele ni twe ku va khoma va ri kwini ku ya leswi nongonoko ni lowu hundlaka swona ivi mina va ni kha ni yingisela swiviko swa nakisa. Swi vula ku se hi va hi onhe nongonoko lowu hinkwawo. Please ne mo ni nga va ala ku vulavula swo talatala mara please loko munhu wo sungula ku vulavula swiviko swin'wana swo hambana na nongonoko lowu ku vula ntiyiso mo ni vula ni nga tipfinyingi ni ta n'wi humesa amoyeni. Ni vula ni nga tipfinyingi ta n'wihumesa moyini ti va nga ta ku ta va hi nga endli swo leswi nga fanele ku va hi swi endla handle ka nongonoko. Loko ku ri swiviko swa le handle ka nongonoko hi nga swi nghenisi laha na loko mi kha mi vulavula mi swi twa ku mi ndle xihoxo mi swi nghenisa hi xihoxo ne hatlani mi huma ka swona. Loko mo kala mi kha mi swi vulavula ku ya mahlweni ta mi humesa moyini ni ta va ni nga ndlangi xihoxo na mina haleni ni ta va ni endle leswi va nga ni kombela ku va ni endla swona ka nongonoko loyi ni nga tshama ka wona hi ndlela leyi na ku tshamba loko ni ta va ni swi vulavuli kahle. Yeni mahlweni xitsonga top 20 vitira nongonoko radio maxi vitira maxi swi nga kona eka vixa sukra namuntlha ku na munhu laha
1: ku na mina khalanga
0: eka one gaveni valava
1: Shapshap kwala ka makosha a wuri ni mbalisa ntukulu wa madzungeni i hasani i gwi wa malenga wula grand section A yilawa u tshama patwini n'wana mi hari vona mina a ngheni hi lahawa ni loko loko ni nga swi koti ku cina ni fana na mantlhofi swo cina a ha hambi swona hina leswi swo cinacina a ha swi koti n'wino
0: a va betona
1: bitona fane kumete gwi wa malenga tlasi maluleke laya ka homu a 14b i kata n'wamapoto na va va tshame hi laha swa timali hi ta swi vona ku hala benge loko no swi vula va nga ta va chavisa lavo chavisa van'wanyana mana dangobaya
0: hlesekakokwane aixoxo kokwani gavelo fambisa sasa mix ro mina 0607 59 42 ibambarisi kahle ne anteka mixer wun'we la ka riqingo la ivike kusuka kwalani mixer ivi ni landza lava nga ley mikandziyiso kusuka mikandziyiso se ni kula tirisipu ra kona hi ndlela leyi ke ku na munhu laha iyo a swo ake va torokisi a ni ku ni va nghesa moyeni ku endleka yini kwala endlela ka vona ku yi va ya ha ringa a mativa marana a mo ni vona ku ni va kanjhani ku va kota ku nghena moyeni ke Gona mono kwala Gona mono la
2: Raja
0: Iyo
2: Asha aka matoro kithi mpela ngona swivari
0: Oh moti ba moro phela yisala ya ringa la ka nwini
2: Gaveni won khale wo tira ro kuna munhu kwala wa khau ene ndzi ya ka nguru
0: Oh shem Es
2: Asho im kunen kithi background di dad hani
0: Eh
2: ane swi kumbe xa ni nga di hotspot a dzisa le ka munhu ndzi Banani kuma xikolokolo xipotosini jamba.
0: Eh.
2: Mara ambi siri tani. Ambi siri tani ani vakuva ambarisa. Eh morning yena naya. A ibere le kwila. Bale kuna ba chief jo aka ku bible ku kamshana. Eh kamshana. Ya kuma draga mina ndo ai tani ni ambarisa. Evini sukani ya joni ya kuma veri mana skimi na bombiwa. Na bona avayimini vambarisi. Vere kuna musa wa hosi. Hi xana ku leri ku sumba teka xinja. Kuna vere tshilasa ri tshasi tsapukere. Inka ka musa wa ka xo ikara.
0: Yo
2: tshina ngo background yale loko i tshika i rapa ni na tshina.
0: Ya.
2: Eh no vambarisa swa ku swati mali munhu na mina mheni ni chava ku ana wona mabotsa.
0: Akona mabonzara.
2: Ana ma boxara ngwana tshinganyi.
0: Ha mfanele malavile. Oh, maka mtakala ti manimune. Oh.
2: ane ni famba na vavanuna ntiyela na ni lava va boti masenyani ku vanhu va njhani ni famba na vanhu
0: iya
2: hlayiseka n'wana xinganyisi va ngheni tinhlalati ni pfumela break va risa risi leri ku haiko
0: iya
2: leya ra maxexeleti mhani loyi va n'wi tiva ku ani
0: ekahle kahle
2: veka makoxo tikweni
0: hi sese ka tate
2: Hey,
0: don't go. From the society, la.
3: Hey, me, it's a co-anchani. We're calling you. We're calling you. We're calling you. We're calling you. We're calling you. Mali. Kusala shilipi. Ika yesheka mshako ya umu. Na vama standi. Kule kuchini weni. Ipesa pesa matafuleni. Ina wena mali mewaba na antini uchaisa. Ile kuchini ni kuri. Weekend ya dangerous. Ha mwani angutele. Ile kushituru leni. Kaha. Imiranda inga pimi mali mewaba na. Ina mwina. Kula jini. Kula soweto. Kula mana skimi na bumbwa. Mina. Hei tiratireni. Kuru weekend ya dangerous. Na vama standi. Ndikwane angwe tsebe danko
0: Hey danko ni mkesile ndlela leke bonto lava
4: Option DJ Raja kwaramela nyano kwaramela nyano tan bela ne ka kurkato junior khosa ka kurkato danko
0: Hey danko bravine junior Hey sibrakase sibrakona DJ Sabo featuring Vanya seva go hey te barbod Hey mixa kwane mkelani stage ro masabe kwane kanwen Raja mo shilo lo fighter DJ jump akubara tbele zora

0: kuna munhu mhani wa kadzamula ka ndengeza. Hello.
1: Aheya. Mingsheri.
0: Aheya.
1: Nemitwa kahle.
0: Na ku doctor vambili kuna nini wa mina maphetho Daniel mabunda ka ndengeza. Sama jamali mwa mina kwa kwa ni Maria Masanga inka Masangani inkomo.
1: Inkomo, hlayisa ka zwinene.
0: Isho.
1: I don't go from so so bangezile station. Andla tsala na big sir ne. Abangezile station indlela le. Even when the brother the fair gabisho sikra labla 0600875942. Vamba reset bambire.
0: Kuna TikTok ya Johnny. Risha la tshungwane la bakata mwana tu la ba khopi ma ba hetele ba kule ban thanda. I TikTok ona ishiya na moya na ka makosh. Kuna mamlori.
1: Mingsheri
0: sandana ala tuye ba mabala a abantu ba mabala to do the joke ba ikhuza la tuye re kamtsani hita ku ka ga jamen khala ga ni ku hita ta wala ba
1: hita to hle se ga rusna ene
0: maswa
1: inko mo from sss wak maswa enda tana wa big shoromen khoma ga 0607 5942 jega mi sho sukra ramon hlake ai dina la banga kandisa ga beng una kan khoma ke ngale rwane kona monla
2: Nipokin.
1: Etla sekela mjanwe. Ya.
2: Mhm. Mata ena ile kuchile ni dadi na ile laka malambele la.
1: Laka malambele la ne?
2: Mata ile bo shenga ti huku atile ku tshwena ni ile ku tshogomile ni rekala
1: ka. Virgin la.
2: Kule ku nanti heni.
1: Ya
2: right ku laka malambe a siya nyoka so shimeka malambele ti.
1: Mhm.
2: Danku.
1: Etla seka zwena ne. Ame bamba risi mwina.
2: Meri?
1: Ame bamba risi.
2: Ai ai atwa.
1: Ani kambi bambari simbabe ka stage ini na.
2: Oh bambari siwa ni?
1: Ehem, bambire.
2: Nimbari saposhi ya chawo kusuka kankowani. Na tulifile mashele kusuka la arebei. Ikina hirwa naru kwa la wansi ni.
1: Ehem.
2: Tango.
1: Asa isa kasu dena ne?
2: Iko.
1: Inko, mbofo msa sasa nzala la itula.
3: Ah, da basem. Ah, ni main chick zenu nduke sa chick. Ah, sultan mamantsongo impela. Komela kumbarisa manje babalandelaka. Man makhuvele kwale section S amgangeni wa riboningo. Mana na Maria Masanganyi kwale ka Masanganyi. Man dlala kutsaka mpara ka sikunyani. Ne mbarisa hi ti mamonta mino na mutlanere ti 20,000 ke. Avangeni stage. Ava mbarisa hi tsi luya ho fanela hi ntima. Se swa ntima nyana kwala ka sikunyani tanko.
1: Hey tanko ne mkesil tate ha. Mina mla ko mbantso. Ay man, kuma ne mutbana tsanta ka mingsero ngela. Even ba rela sevra kwala ri ka makunukala. Kuna mon kwala. Alright, yeah, mon bona gudiswa ke batorke sikanja. Mon ja kuno la indlela le. Mon ya sha kuno la la ya. Ni kota bagisa ka tse boyer ke ba kota ba marisa na bona ne. Ah, za bale ka big zero mina mana ni le ku ringeteni ku ngensa mweni a swala, swala bontjola.
4: Ay, botra ju, raja raja raja. Isalfina mwamhla unjira mugangeni lakashukwana mugangeni wanzvindlano nakuhambarisa vambiri nahambarisa jajakanyanza yatihonyi la mugangeni wanzvindlano kashukukwana nanihambarisa mani makhuvele vudumu a section a vambarisiwa hi Salfina hlungwa mwamhla unjila gangeni wanzvindlano danku
1: nmkesasndlela leyo ne helerisivuraka tiraka xivuri xa vakhumebone number 14 Idala sana ere ilo mixiwa resimle ruane ne. Eba mbarisa ne ruane sabra kora di tisai sana kana bai xoro mina ne. Enta ban

0: swin'we hi dyaladlana babo a hi tilavaka hi kandziyisela ka mixo wa siku ra mihla so
1: ahe malume rajo hayi kumbe ku va mbarisa ni mbarisa mhani wa mina elsimilani kwala ka makoxa la ni mbarisa na maseva wa n'wina xiluva a va mbarisa hi boto ya swihlangi kwala ka makoxa jewanini laha katsa
0: a ni khesa swinene boto wa swihlangi ni mikhesile ne Angela ni khesile ke risimulero ri kuma mixirero ra ka ximilexani xa vukhume mune number 14 ni khesi ke 0608875942 vambarisani vambirisani
2: botoaja
0: iyo
2: ni pukini mari
0: me ni hlayisekele mixari wina
2: me ni hlayisekele ku hlayiseka
0: hi le nyameni laha
2: laha khoneni laha ka dingi square
0: kahle kahle hi vambarisani vambirhi
2: ni ta tsutsumela laha ka sifonyana ni ya ku mhani ndhawu ya ku hlaka nga ta boti yi mani ni mbarisa nyana hi khesi nyana ya tikhodirini i va ni tsutsuma ni ya ka mavalana loko boti maswilo n'wenta mbarisa switi wa tisavani letiya ta tinghonghola letiya
0: rixile
3: rajo wa mihaxi hi le kusaka meleni mativa vamasewu wa mina va ngheni xitejini ni va mbarisa masethavhele ya kumbeka mapapila mani mavasa ka xikukwani ni hetelela hi ndlovukazi amangombe krali ni ringenani va masewu wa mina riyeriyeriyeriyeriyeriye ni vambarisini va masewu wa mina hi lavaya va folini mati va va sasekile a va mbarisiwa hi mathevula mikateko kwala ka xikukwani ka otr ni le haxi wa mina
0: danki ni mikhesela hi ndlela leke kuva mikiseri wun'we leke 0608875942 mikiseri ntsero sekri yena u mbarisa va mani ivi kota ku va nikri risimu ra kona ri ke va ku lunga ke ivi hi ndlela leyi va khari ya mahlweni ka tingana khombixo sukura namuntlha mikiseri wame mi tin'weletile ku ni xandzini ku vula ntiyiso hey ayi manda ti ni tirhisa ku vava xema ti ni tirhisa ku vava a ku na munhu la iyo botistereke vambarisani vambirhi phela
3: mariso ni nghena na vona ni nghena na anti wa vana machalati lava nkata wa ntlhewo wo pima va ku swilevantandla ni ri nghena na hani wa vana ni mimbarisa ka timali muni mi ta mi ya dirowa kwele bengi ivi ni nghena na mhana anakhanya kokwana wa vana ni ri tshama ni hansi kokwana wa vana na n'wina mimbarisiwa timali muni mi to transfereriwa kwele bengi kwele ivi ni hetelela hi swilo swa nghala malume wa vana ni ri na n'wina tshama ni hansi hi mimbariso timali muni ku to transferiwa mi ta mi ya swapa mhana skimi na vumba hi mina ni ri kwala njheni kwala soweto a hi tirha tirheni malume wa vana a hi yeni danko
0: ai danko ni risimu ra ka ximilo xa vukhumenharu number 13 vakwei dj price kwei vamagesi tiphilikahlere mikisile vane sososwikwana station wena n'wena va xikiya xa mobile fridge va ri xa komberiwa laka

0: ja minjhani na hi pfukile ha mo hi vambarisa mana xihluke mana bibizete aka ngove a jamela 2 ni ri boha ni xibelani ni tshama lani ni mbariso ni mi kumeli 1000 ivi ni tsutsuma ni ya ka bode ni ku mana titombi ntsena aka bode a na n'wina ni ri xindzuwiteni xibelani ni tshama lani ta mi mbarisa n'wina ni mi kumeli 1.5 ni karhi mi mbarisiwa hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhinyani inkomu.
1: Byela mixo ra mina ku mi karhi va ki xiseveseve ni nga ka lovelela ne a ni ta kotela xiseveseve xa wena kwala studio mina veka ndziphina kahle mina na wena ntsena xi a swi sesela ku se yi rhambo helo o tshama na jisera vhevi swi ta endla swona ne a va ka ku rhamba kini kona kwala ka radio wena hina xiseveseve xa hina mina na wena kona a vadiva vana 0607 5794 john ku va mixer laha 060 vambarisani vambiri ntsena
2: imbarisa mase wa mino mase mukate kwala ka othitara kwala ka xikukwani tshamani laha ni tshama na mase thaveliya ni ku mathawula hi ya lama hi leti 10,000 mi nga chavi na ku huma ka holudi na ku khoma leyiwana ku na a ku na xo biha hayi kona ku na maboksara ni boksara hi nexe
1: ya
2: indlovu kasi ku nhovozo mangukrala ye
1: ehlayiseka swinene ne
2: danko
1: ai danko from sasa love guys balaba 0607 5794 2010 na namba barisa ai gabe show sugar na mulza 0607 5794 2010 ai kumela banga ikandisela la
3: rishile raja akha ningisela ta suka nele ka mapayeni ni fika ni kuma masewa wa mina ta ka rose mashinzi ni kuma sele tsamani a stage ni mbarisa ni ku 15,000 ya lena xibelani xa green xa bihlala ni suka ni ya le ka xikukwani ni fika ni kuma maseve mana alti va ri Rustenburg ni ku maseve tshama xitejini mbarisa ni ku 20,000 yaleyo na xibelani xa mpiki xa vuhlalu hinkwavo lava a va mbarisiwa hi mhana bumba ni ri kwala ka homu 14b inkomu DJ rajo
1: inkomu swinene ndlela leke 060 ku na munhu kwala alright okay ekula mula
2: Ningo manjajani manjaki mwana boti tsamani stajini mbarisi leswi nwanyani mi ta swivona foni hi nde ku siku tetetetetete
1: iya
2: mi cheka mi ta vona ku yini hi ivi ni ya le ka xikukwana mugangeni wa mcindzani ve ku na jajaka nyandza ya tihunyi phunyuka va n'wi phete zandeni i murhiwele jele ningo n'wana tala tsamani stajini mi mbarisa leswi swo tala ni ta swi vona ku efoni hi nde ku siku tetetetetetete ame ambalisiwa hi kwakwa dejina dijele se ximutwa xa kwakwa mbilena xikijela i xin'wamandiya lexi i tekete hi sweswo na sweswo eyo
1: eyo sayisekani eya
2: hi sweswo na sweswo
1: danko
4: a xi na mutatapa mbo ku nga swi koti ku cina zo dyondza no cina namuntlha a sestavi kwala ringeni ya ka malamulele a na mbona kumbe le ku cineni mi le ku cineni swinene kwalawa kani ku manjajani ka michipisi mi kwihi kunene a hi cinini a hi cinini hayi mani grace makani kwala ka ngovi
1: inkomu ni mukhesa swi tela ndlela leyi teka mixer wun'we ni ku ta tinsimu ta kona ku ya mahlweni hi ndlela leke 060 7 5 9 4 2 kona mixer wa mina la tilayinini laha ku na munhu laha
5: ni kona hayi ni tsakini ma
1: hi le mugangeni wa nkani
5: na mugangeni wa tintombi na majaha
1: yo
5: a mi thimi leya xikonyelo leya boti masenyana mi ya ka thimi beleleyi mi leya ka swilo swa nghana
1: ya
5: cinelo ra kona ya rtivo leri ra ka swilo swa nghana hayi loko va cina va cina loko va yima teka nhloko yi hoxa xikhwamini kambe mi ya ka yona
1: mirinyana
5: lavoni ku va ta va kuma ku va ta n'wi kuma ku munhu wo khoma tikhulani
1: mi ri va ndlisa wini
5: Lakini lakini loko aheta swi njangala aku hloko khomela ku swi.
1: Yo swi.
5: Lakini le tsuno munhu.
1: Ya.
5: Sei mani mbathela swi njangala ke.
1: Ehe.
5: Eh, wa mene chava mati na vala shati.
1: Ehe.
5: Hayi ku ntambari swi yini? Hayi muta swi vona ngona ngini.
1: Ehe.
5: Ni vuya ni ya kwini? A yena le ka jajaka nyanza a tshunyi na vava murhele jene pfuni ka vankoti zambiri ku vula ka boti strike. Jajaka. Ai mana ane mjene ku ntambari swi ni ntambangela mapiti ya vanhu. Ntambari swi hayi mana ana kanye.
1: Ekokwana wa ntsumi.
5: Kokwana wa ntsumi mani na xele ka ta vhiki.
1: Oh oh.
5: Ina. Kokwana wa ntsumi mani na xele ka ta vhiki.
1: Oh oh.
5: Ina.
1: Ehlaisa kana swi lana eh.
5: Yesa swa.
1: Ejanko.

0: anga tswala n'wana wa ka Hlungwana. Kuya nghena na mana anakanya kwala, mi horisa mimoya ya n'wina kwala, mi khe mi cina swinene strong ku ni ta mi nyika yini mi nga byeriwi hi munhu ene mi nga yemberiwi, mi ta swi vona ku swi ta tiviwa na hi DJ Raj, ta swi vona vanhu va mino. Hinkwenu ni mi rhandza ni nga tipimi kunene ka Raja Raja wa mino, ni khe ni longela ku ya kosini. Ey, daswana nkulungwana ku ni u bavi munhu nyana mativo hala tlhelo ku na phati hala tlhelo na famba nkosi wa ni khumba swinene.
1: Come on, let's go.

kombela ku nghena lava landzelaka xitejini. Ni ta nghena na kokwana wa Ntsumi i Mhani Mashele laha kusuka le 14A a va nghena xitejini. Ni nghena na Basani n'wana Mhani Phosa i n'wamasanga yimbe kusuka le ka ngona vana va nghena xitejini. Ni nghena na Mhani Dawula ku tsaka kusuka laha ka Sikhunyana laha lava nghena na Usani Jema ka Musuka laha ka Ndambi laha mugangeni wa ka Boramani FC. A yini.

0: jafaya jela jambe ya jela dianza zona emdlibana namandla sibona tsabaka dinyonga ne loko nyoka wena ke baba make ngisolo smaka ke baba 0608875242 ayi jela lawa gandisa indlela zo
1: eh bonwa kanja komloko ambarisa nembarisa manje wela kutsaka ka sikhonyane nembarisa kahle thawula ro basa ebanya ambarisa laka mabalani nambarisa boti masilo hi 6 wa tisavanu vambarisa vo mhandla hina la khoneni
0: alemkesela ndlela leke 060 ku na voni laha
2: ijirajaa
0: ikahlekahle
2: eya ni tlhela ku sela ka siku lendela mayikhemendela mupitori mativa pitori mativa mamamelodi
0: mamelodi tiva kwantswa ngopfu ni ve na nkata ko jikela ku hala na mpundzu tona
2: loko mete siku leri rika hela miphindela va mivulavula ha pitori na tolo mivulavula ha yo exi mintsungu xa ndhawu yin'wana mintsungu xa mamfumolo
0: ya ni vona kahle ngopfu
2: hambi swiritano ni va vambalisa vambirhi tijiraja nika ho 14 day ku napuka ni tirhisa class mali yake no ti hisaka ra mali rero kokwana ka ya dya mamiloti na mamona loko backend maxakazi yo a xavela yane 500,000 n'wana mani ya dya mamiloti hlayisekane tijiraja u ta yi kale futi loko u tlhela a ni ya dya

0: É a vida é goma.
1: Rajaman, Muni mbarisa vambirhi kuna mujuta angeni stejini kuna mhani gavena vangeni stejini vangheniswa hi xikwembu xikona kwala ka nkomo wa goxani inkomu
0: inkomu swinene 060 kuna munhu la
2: kuna munhu mpele
0: na impela ebambariseni vambirhi ntsena
2: kwala ka lava vambirhi ntsena mara kuri
0: valavulanyana
2: vanhu lava kha hikwawula ni kata va kumaka leswin'wana ngheisa xitejini laha a va kumeke va tsaka swinene ngopfu ku nga boba mbyayoni maluleke kwalaa ka miniki leswi kwalahaya ne leri a tsake na loyi se maxindi kwalaa ka kokwalahaya ka minikinisi a va tsaki vanhu lava ka va khomana va hlayisana ambe imasohlwana
0: i masohlwana
2: enhlayisekani
0: swinene ne
2: hi swona ne
0: edanko Aba fomso sasa ke dlala le wena big sorbe dai tilabo.
3: Ndi machelo ni ya vhuḓi DJ Raja wa Muhashe u bva pa Maloka Sunset. Ndi ku ambadza vho Sara Luvhie, ndi mi ambeche hafha Maloka Sunset na Elsi Milan masebe a hi fambeni shinwe ya tshina ka radio. Ndi tshili dzima mankeso ndi khomba ya kilo mjojo bamba hafha Maloka Sunset Villa a.
0: Enda ndo dwe gavada jeri takabisa rungela kana tinga kheri kutana kandiso kwendlela le bamba risa aba parisa ndrisela

0: sonra. Ay sevme savaşandan diye gavva. Erre bagatı go bu sabahı mix edişene bono yene. Erre bagatı la kaşı bile şaşa bu kumen wen number 11. Ay sana top 20 bitirana gono go raja başe mina. Erre sabahı tele mantaka mikrofon ka bişo sugar no tan kesa mixer sonra kona go ne. Ne jabu go bora bagi sevme sevme mixer mina galu bile la raja bo sugar ka raja wen. 06 7 5 5 4 2. Ay taka bagi sevme tele la bomba bari so so swane ne. Eden kuda tele la bomba taka tomba ri so swish. E fala shengele sho sho mbarisa mix ro mina kumara tumina sa borliane ai ga se borliane ya kumengwe risila au siba. All right guys, my guys, I got 0608754 ndega bike sho mina 060 kuna barkwala
1: ona mu tsumegan
0: ah nari deng ligaina
1: mari tsi lega na mu bebu
0: gamo gamo mbobule
1: eh
0: ah lering mom bebule.
1: Agora.
0: E na, le linha com a Barça mang.
1: Tinha gao a dessa, sempre na saca, do gosto é um.
0: Aham.
1: Grava dele este dia, de 40,000.
0: Aham.
1: Logo uma anacanha, logo com tudo. Agora já não estou dia.
0: Aham.
1: 40,000.
0: Ya.
1: E na sua casa da Barça, já não ali já vai dar muito bem.
0: Ah, que ele ouve Malvia.
1: Thank you.
0: Thank you. Mombebule, mombebule, mombebule. And that makes a right. Tell us just one. If I say, let's show Paris, let's show the long candies, and let's show something. I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this. I'm
2: going to take a look at this. I'm going to take a look at
0: this. I'm going to take a Me pale kanjani bala bantu ba hosina. Ay man, ay man, ay man, abantu lo magandisa la.
3: Rishile, rishile DJ Raj. Kombela kumbarisa bana balandzelaka. Kuman kuna my wife. Mana ndzi pangobeni kwala vhisi na ritsamana lani mbarisa nkata mina. Kuna papa jo gift ku bale ka mswana. Noka ha tsamana lani mbarisa papa mina. Kona mana ihloke mana BBZ 16 komane kangobe ajamela 2 aritsama nansi ni mbarisa skin mana hinkwavo vambarisiwa hi liki ngobe ni avuhisi tanga brami
0: hey thank you sanake 060 kuna munhu la
4: Raja the MC
0: avari skexa mobile fridge xi na n'wina ami xi tiseni kunene
4: hatle ni vuya ni ku swi nge endli Raja ni nge n'windi
0: a swi nga ta maka ne
4: Hatle ni vuya la kosi ya ri ya kondo wa swa wena nkoka mara
0: a xa va tiva mara mina endla munhu xa
4: mo hi vambarisa o xikhexa ha ri na mina sweswi mo hi vambarisa vanharhu ntantana a nga hi kumiya sesesi wa mina sesi tinyini kuma leka laya ka ngove a jamela 2 a va tshami lani va nyika 20,000 K ni mbarisa hahani hahani wa timbeva ni hlaya mani gaveni kokwani gaveni leyi ka makoxa tihlampfini yaleya 10,000 ante ni hetelela hi ku mbarisa xikimi xa mina i mani makhuvela i nkata boti rich laha ka ndhambu wa dzumeri tshamani laha hi skimi a ni mi nyika 20,000 a vambarisiwa hi mani machinzi kokwani wa ku hlula la girl section a hayi ayeni Raja the MC wa ku xexa a ku xexiwe
0: a mi nikeni swimbirhi ni fane ha vula swona na leswi wani tani ro
5: Thank you. Raja wone a tsane vambarisa va hatla va ta vuya ka tiringe se va hisa dyambu ni sungula hi mdiwe wangu i Elsie Similane wa ku sungula chuwa
0: a ni chuwa nga
5: mdiwe wangu Elsie Similane ni famba hi team
0: iya
5: ivi ni heta ni teka nkata mun'wana ti wo swi levantlhandla ku mbarisiwa va lava mbarisiwa hi mali a ku laveki yo tala ngopfu va loko le ka 5-5 yi lunghile
0: iya
5: and a ku laveki munhu wo rinda ni ni rindza hi nexe hi ku i ta kuma ku ni khome swigiya swimbirhi na samboko yin'we
0: ya
5: loko i lava ku khoma nkosi na ku vutisa ku i lava patroni kumbe i lava misikinya kumbe i lava rhambanyini na ni ta kota ku hema timbambu ta tshika ku hambi khoma vanhu mkuzi loko se majeni va ri ku mbarisweni ka timali ta vona hinkwaswo hinkwavo vanhu lava va mbarisiwa hi botimasenda ka majosi ka gondzo ra r 578 radio
6: mo mina ni nga byi ntshova wa xiluto
0: hi loko va fambile vikiso ra mina ejo lava nga lava ni geha
7: njhani manihulu ni la ku mbarisa sisi Brenda mleli ku hala khurwini na mhani wa GCR ka ngovi inkomo lkesi
0: inkomo
8: njhani DJ Raja mina ni mbarisa va mase wa mino mhani Alice ka Sikinyana a va tshame stagini va mbarisa ni mbarisa na mhani a xikhongelelo wa jaha kwale ka Sikinyana a va ngheni stagini va mbarisa a swa timali muni va ta swi vona kwale a tibangini emanthela kwala ka mapayeni danko
0: hey danko sithela teka bengisela vanhu narod game ta hi vona kusuka bengisela vona ke ivi ni kota ku ya le eka xiyimbo muxaka wa ri leyi hetelela ne hey ya pfala hi pfala xeke lexiwani xo mbarisa 060 va mbariseni vambirhi iyo anem kase sase kane
9: kante
0: janko
9: moni barisa makwenu la ya tangana na RDP mburi ya ntshava le tsama ite jinwa na mtswari ni mbarisa ni thela nuku mama kesi le singa view tana ni ite jina una imhlobisa vanda ba wan ba hlobisiwa hi mandurini wa khalanga le wo khandiya sinya wa tshika rhawu laha mugangi wa katikanda 14a ka mayele dank
0: enemkeza sita ene ndlela le vanhu vinteka vengisevabini ntsena 060 ku na munhu la
10: ra mapheko janele mavendo kwala ka ndengeso hi kombela ku va dyokisa
0: va dyokiseni vambirhi
10: ta dyokisa vambirhi yo sungela mhani wa kwala ka nsati wa mina i nga kaza mfuku ya mavendo kwala ka ndengeso ni tlhela ni dyokisa mani Grace Mashaba Mashaba Mashali u la ha tshama eka ka mabulandela yaloyo ni ra kwala ni mani ni balele mahlale
0: ni mkhese hlese kan
10: ni hlese kan ni la balandi
0: I don't go la re mina balanza Ari mina valanzo. All right, 060-7574. Taka mixer wa dzela ka tingwe ne. Ebe ba ngibe tile shengele shona sho mba raisa indlela le ke. Kona monla.
11: Hello mngana.
0: Eh sa segele me janwe ina.
11: Kombela kumbari.
0: Ngwe na mbwe tamba mbarisa ba ba naru ne nimbhasela hunwe.
11: Okay. Mhm. Nambar kombela kunika ka ka sa 50,000.
0: Mhm.
11: Kombela kunika mbanbona nsa 20,000.
0: Mhm.
11: Kama kunika 20,000 15,000.
0: Oh wow.
11: Kama kunika ahlulo 5,000.
0: Ah, semthandekele hi nwa.
11: Ba tsheka ta ba ba tsheka ka ditavona ba ba ba

0: Raja Semua Asyik. Raja Semua Asyik. Raja.
1: So mix ora ci sarà fame parla ga se shangele Joanne Jean go ba embare sa ne pobele mix ora mena ne and get my finger ne ga ba finger ko tsaka bona ke isa kwini ba tlhinka ba le etelela endlela ya leke e fambe so
2: pastam ku ba fenda no iting se se ku fambe na ko wen ne sta no fume tangata se no lo ku peke ba yi wile le ku tsante ke na vuto mwini ta no ta tsushiwa ka shikongele ri shi vetano na bana ba shikolo ta kongele riwa ba pastam ba bu mundzo ku tsavona ntoto lo u sa sela bu bi kwa dzo ntiro ta teka ndawo ene ti fellowship check ku tsa hundo ku se ya 27 august 10 a.m. That's night prayer. Ayat 28 August 6 p.m. Kufika 6 a.m. I worship a house. Ungenwa mahala. Jehovah Inhlamulo. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Kukume vushokoshoko. Banertingo. Eka 076-540-2472. UBM. The power of God at work.
1: Okay, right. Get me in shoro mina. Alesh nga sara shoswane ne. Ekwa wano. Lakon rumela kandiswa rito. Ntana lakon ronga sengena moyeni ne. Unga amatlan rumela kandiswa rito. Ntana lakon raja wano. Kukoma nirukui. Lakon tapa mirkoma mirukui. Ngana mga sengena kumoyeni ntana ne. Nengangena hayi samsekile ngona mga sengena umoyeni mitsakela kuba minzoko mina khoma mina kwini ne dzero mina khoma mina kwini ana ku mimi lamela kuya kwini loko na lomla kumila kuya gona eka misho wa sukura na mothla indlela leyo ne eso mota ka minzoro swona fera ka rinenga ka wena mina nokhani mbuzo bana ngabza kahle tsimu ku sele ku tsimpiringa na kolomi ya kha

Mthandi vitra na ngona ku rajo mo xa vitra mo xa xa ka bisho su kra mthela ko swi swa mixo ra mina vunanga gabzi ko na ka bisho su kra mthela zitwala so. Ashi piani ya featuring Jay John se bra kona na se bra bana ra Bliss Boy. Ashi piani ya la ka xe flashani. Aisha bunkaya number 9.

Nikish Biyane ni sibraka kahle so kahle ka please boy. Awone kana mina ni zwibuza nyana kana avula nyana ka dzoko sene sheya. Hayi bagahle go bona mix ra jisa ra fa bona ka tsara kona le ka mishwa sukura na mutlane. Loko loko ni khoma kahle le ka Facebook ni kona ne. Ela ka Facebook ya stage bona mix ra vela laya. Ai ka jisa ra fa go jisa ra go space go fa mar tla makuru tsene ne. O sia ba rungla ma wona mdzisa kruwena. O fa bona mina uri kwile kahle ka ra sukura na mutlane. Ka mishwa sukura na mutlane ndlela leyo ka. Lo ipi kat ne atras braka tago ay sala fa braka tama goda rasbel ro at braka tasbel ro laga shbel shi aisha bon nungu number 8 la na ratcha shamuha shi

a ku ri kahle kahle xiboho lexi yeye a nga xi teka xa ku wana teka nsati je leswi a langutele swoho ku swi tava xisovhela a swa ha vanga xiswona se hey i kale nga byela mhana ku heyi wa tiva mina na teka ni lava ku teka nsati ni vona ndzi swi ringanele ku se ni nga teka hi ndlela yoleyo ivilowo mana wa ku va ku tlhava question laya xivutiso vhele xa ku kala nhlamulo uku hawu heja u yi dungunxala ke u n'wi dyondzile na wa mutivaki lowu n'wi lowa ntombi ke a hlamulo ka yi kona she's the best hey! Aku hava la fanaka na yena ka vanhwanyana hinkwavo va Afrika va dronga ni misava hinkwayo eka wuphala hey ku hava la nga ta fana na yena nkata mehe ivi loko mana va ku va hundzuri ka va languta ndzhaku vhele va ti tshamula hansi ka ndhutu wa nkuhlu vhele a wu laka a vutomi liya ri khaliya hey hi loko si na yena lowa xa swi vona Visitiri vuzeneri Ya swi to ku leswa swi hleketini swi nanguterina ha swona leswa swi vona ka ngamya kwa Session koma mhlobo wa xohole xa ntombi ku meme mani mina All right Ya swi vona hi ingari ndi vhayerongo

Alright, ka wa timela tsafela hendlela le ko ngoma kahle le ka warliya ya malunga ra warliya. Enungwa to kahle kahle nje ko ngoma kahle ka warliyan ya warliya ya nwe. Lada mme ka hle rsimi nwe ku soka lo wa ntombi loyi hendlela le ya neri etana. Etana takangwe na bakuri hey rigay.

0: Jeito Rishab.
1: We are going back to our roots.

0: Siya na wana wakalanga na wana gracious siya ne gracious ti bagay ko na insovelo kasi na insovelo. Alright, mo tega mixer lan. Namoyela.
1: Ewos.
0: Yabo.
1: Endun.
0: Merin chan dawa sit.
1: Awo tala ka phone enduna.
0: A mina ni le ka radio a phone nan kona.
1: Mrek.
0: Eh?
1: Mrek swi a u twala ka radio ka phone.
0: Ni le ka radio mina phone nan kona. E bo masilo a ti network ma ti tiva ku ti njhani na. He? Ta ku yini na? Loko ndi nga ri kona ka yini mina ni ta ku swi yini kwalo he swi tshamisekile laha swilo ei bod masilo ni ta fika kwala milomweni
1: sabona DJ Murexa
0: sabona mablandlela
1: hiaakuimanjhani kusuka laha tshama la
0: le mi twa kahle laha tshama la mi ri yini vhele na
1: ni nga ri ni ku aho
0: N'wina na swi twisisa ku n'wetle mi helela hi moya hi ku hina hina energy nya
1: muthi wamudala
0: o muthi wamudala kanje ayo mara mright vele
1: a ni kahle ngopfu kwala studio ke
0: o lani mina ni kahle ngopfu la
1: o swa tsakisa ni ku fihi ndlela yeleyo
0: o ni kahle ngopfu ma ti vona
1: Ukufirinza nale na mablendela smatanchisa machal kufikela hatsama itwa kunyanganya we DJ Mure.
0: Futhi ndile kunyanganyeri weni mativa?
1: A ti dhumu kuya mahlweni DJ Mure.
0: Khaso snela smatanini la.
1: Kla.
0: Tango. Alright, chisa ba dakiwe mablendela vele kusukela hatsama la ba blatan ba kha ibele kunyanganyeri weni na bona. Monte Galo Mix Salam Lemuela.
1: Emrexa.
0: Yo.
1: Emrexa.
0: Oh, Shawan phone baba, Shawan phone.
1: Welcome munga twale kamtina.
0: Shawan phone, Shawan.
1: Emrexa mara ne. Yoko online kamtina.
0: Mo Shawan phone.
1: Bona uma papa bulandela mashale la yana aka makosha u won pala handle kamtina.
0: Ali mila mo phengu mila moye. Mile moyele ba ngona mile moyele ampela vanga hade kunga ngwina ngwemile la kutapta mina and I'm like ntwe ne magat network mara mi la le kumtini na vo ma blandela va mtini na vo nwana vo nwana va mtini vanga ni imelele ku va le kumtini hey shawan phone ngunyo chopa hay ko shawan phone loko chopa moka mga hi chel dizelele ngwetle one ivi miti kumela e phone ha kunga va right mile moyele
2: Hi, DJ Mrexa.
0: Hi, Mijana.
2: Ipukile Mijana.
0: Ipukile Matwa.
2: Mara mtsala phone ni mtsala ka radio ni kahle mara.
0: Mara mi ntoka kahle kwa ka le mi nga fona hi yona so.
2: Ka radio.
0: Oh, so ti network ta go tindi sa ku yini Matiba?
2: Ni mtsala mi ka mtsala ka radio ni.
0: Monta sa mo ku cheka kumbe xa nkuna swinwa mara nwi vele ku mtweni.
2: Ni mitse kahle ngopfu.
0: Sambanyana.
2: Xana sambanya nga na mhani mina.
0: Kaso snele mativana.
2: Etsa zene yakumbe.
0: Ah, mahaze mvula na.
2: Ana havuli.
0: Oh, vonwe mativeka vonwe.
2: Okay.
0: Mitiveka kahle ngopfu as long as kwa taxi ni twala hinkwako.
2: Ah, vamme tsafa vhindi tsereni kwala yo tsama ndawo yimwe.
0: Zwelani na lava vanga boys tswalani le makumle.
2: Ah, akona vanhu vanga yingi tsela ngopfu kwanda.
0: Vakwini ka vani keni na.
2: Ilava.
0: Ka vanga vanga disele vamme kwala.
3: Ah,
0: minjana.
3: Hi kona minjani.
0: Isa sekini mativa hitla lava nga ku vala va khandiya kwala.
3: Yo, atara mbinga ne kama papila ne le kama dosi ne le kama takane kama ne kama chipi.
0: Oh, ni kuya hala. Oh, menta chikila hala mangwaveni hala ka dingala.
3: Eh.
0: Yeah.
3: Okay, hayi isona mo inikeka mantha. Wa wa timbere dinar.
0: Kasi an blana mona.
3: Oh, ana bonto vaka madosi xikulu la kamuka green.
0: Merimani?
3: Bonke.
0: Bonke.
3: Yeah.
0: Orad mirungala boss mon mon.
3: Yeah.
0: Mirungala boss mon mon.
3: Eso na idam rungul.
0: Danko.
3: Yeah.
0: Orad din kaso snene matwana. Sisi tafelio.
2: Hey, the game breaks.
0: Mo tsamo de dzumbela amiri lanjini vele.
2: Hey, ta kuna nja kwa lona the full chicken le dadhe le patini.
0: Ei motivona ava fakelere ro bava vele.
2: Ah, hi dzi so bava yi.
0: Oh, anuko mle ku bavela wena ku hina hanyanga nyeliwo.
2: Eh, mari neka ile nyanganye.
0: Oh. Sugura nga ta fika kola ni ta ndha nyongo mativa.
2: Ah, puti cold ring a metanam dzeni nga i love hey.
0: Tambayani.
2: Sira,
0: sila ringe nile kama jaji, kadi wala. Ya, majana la watu huku, kutamata rukona shinga hili.

0: Limpopo.
1: Ah, mi nge cheti chana mutala no vuya mutadza matoko ikwao.
0: Ah, mati vanda fika. One day is one day.
1: Amango ndikidzela ngo mama na marama.
0: Oh, angavuli.
1: Ebusha dzele ringini.
0: Oh, angavuli mjana lwi.
1: Angavuli kuna mpida.
0: Oh, angavuli motiva.
1: Okay.
0: Oh, ita fika kwalano.
1: Ndzi fika
0: n'wi loko mi ze mi vona ri khidzimbela swi tiveni ku ngaku a nga va ri ku teni munhu loyi
1: hayi swi tshama ku ri redi la fikani anytime
0: alright no ni kesini se swi taveliya
1: i swona tijenreka
0: danko
1: danko
0: alright ndlela leyo hei ni nga tivi ku swi nga swi encise ku yini ma mativana ku zava ni twa hala kun'wana va nga niti mi ku ni vona ku kumbexana swi nga ha tshika swi endla swin'wanyana na mani twa la vona kumbexana na vova ta ni twa kwalomu yebo
2: ahe mi pfukile
0: hi pfukile minjhani n'wina
2: hi pfukile
0: hei hayi mi nga ri hlayi mativa
2: hayi
0: dyambu leri ra huma ri hume ku huma mativa futhe laha ni nga kona ni laha hi le firijini
2: mi lava na midlangoma
0: ni lava na leriya ro ya le ngomeni
2: lera midlangoma
0: leriya vuri midlangoma
2: lero koka hansi
0: leriya loko ni famba ni mani kha ni kukula la hansi laha kulava rero hi pfuka swinene
2: khale ka
0: fambanyana ni pfuka swinene mativa
2: nene hi pfukile ka malembe ndzhaku hi nga twanani
0: khale mativa khale le mpfungwe leyi
2: hi ya wisa richachado vhiki leri
0: mi wisa yini
2: richachado a ni hina ri chabya loko ri fikile ku ri xini se yo wisa vhiki leri ku hayi ha wisa hina ku ringeta ku twa va mrego
0: swi kahle ngopfu loko mi pfa mi wiso
2: ina no
0: heyi mati wa swihi swa kona heyi
2: ta vuya mani
0: hi le ka gazo
2: mata leswi ni nga ti bohisa swona
0: ina ka
2: a ni swi na swiswini leswi laha ku swi endlaka hambi swi ta huma swona
0: swi nga endleka swi nga humi swona
2: hayi swi ta ni karhata ngopfu ka hiso swilo yini
0: mata mi ndzisa ku yini kumaninyana a xibotiboti mi fakanyana a mati ma ku titimela mi phuza
2: ku ri ku taka hi toxe matitiva kumbe
0: heyi tihani ti tiva kahle lani ni tirhisa ta boti masenyana letiya namuntlha hi kho mi veka xitswiriri futhi va mi xanisa n'wana ya na yena ni kume na yena ni kume a ri na vhuvhuzela kwala mina he boti
2: i xikuma le ka mana wa kona le ka mageza
0: le ka majuli a nga ha xi tikumeti xi tshama xi ri kwala
2: xi tshama xi yokhige
0: a nga xi tshiki xi tshama a xi khulubekeni xi kwala loko a famba xi kwala hinkwako xi kwala
2: sema famba va kha va chaya hinkwako
0: tshama kha va pfurhetela va chaya
2: misolo
0: i to twena nomo hi ku pfurhetela xi lexiya
2: mina vuvuzela ni yi zonda njhani
0: phela
2: ni zondisa swin'wana
0: ma vona nomo wa vuvuzela nomo wu n'wi ringana ku
2: ene wu yimele ku no wa wena wu za wu toka hi ku a ni u ta chaya u chayini kwalaya xinon'wanini
0: le vanhu lava nga tolovela ku chaya leswiwa ma va vona ku na loko mi hlangana vona ku loyi
2: loko ri yetela dyambu nomo wa kona wu ta nganga ku wa mathose
0: ya i munhu wa rijununu
2: ma ku ta
0: Instead of says, I'm not one.
2: Ah!
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
0: Matibana.
2: Like I'm
0: dead, though. Because I'm not going to get a man. Hey!
2: It's a bulo.
0: Hey, my foot is on a neck. I'm not going to get a man.
2: I'm going to go to the river.
0: I'm going to go to the house.
2: I guess I was saying, Jillian's boys, I don't have a head cow.
0: Oh, it's a more than two grand.
2: I'm busy.
0: So, hey, like a poor.

0: mami hariva ni nghena.
1: Ina mahariva.
0: Kata boti pheli.
1: Kata boti.
0: Mbula kata mwana tika.
1: Ina ka?
0: Kata boti makwawa ni peti wika.
1: Ina.
0: Ai na minga kona le la wani ni ri a ho.
1: Yini?
0: Botem rex.
1: Ni na matimba mangwana sweswi.
0: Ita hi wisa mumulo loko hi polombeka ngopfu.
1: Swi lava ku polomba nyana. A ni raja khambisa a mi chayisa swiciriri na tivhuvhuzela hi la hi. Maswon, hila huko huko.
0: Isitiriri sefia kabaru. Matiba hi, loko swiza xingena tshayeni tanchele ka kuzani mwana wa ka mathala timhani. Mita babhuvuzela munga ha switivi.
1: Sifikini xifanye tani.
0: Isitiriri ixayena.
1: Ela vuvuzela kwa langa kona iya i thombe kwa la bandini kwa.
0: Yena mhani wa ta hi ya loyi na ndlela.
1: A yi tshama yi kwala vuvuzela yo swekwala bandini.
0: Mihaxo wa xexa.
1: Wa ku tiva timhaka ta yena.
0: I fika a nga zanga ku yina fika swi teka swa vahaxi haxikulori ra yena.
1: A xi rhombangi mfana mativa.
0: Khona xi na ndhuti xo va na ndhuti wa vimunhu.
1: Ina.
0: Mara leswo rhomba swi ku taniwa ni rhomba toto nonono.
1: Leswi swo rhomba ku rhombe hina mativa.
0: I mani rose hobyani botim rexa a ni le ku mi yingiseleni.
1: Hela hela fundhisi mani rose.
0: Fundhisi wa kwi.
1: Ni kesi swinene.
0: Hlayisekana xitichini mi hlayiseka swinene.
1: Thank you. Alright, hey, ane man rose hobyani, ni khoso swinene man rose hobyani. Alright, a swinga heli. Swinge heli vakidi. Swinge heli. Ya kavula swinge heli.

Ya, sho leshe xinarisha African Beats wena mixiri umsaseka kona kwala ka GCR. Nga nongonoko lo tiseliwa ku wona hi DJ Kwamza malume Ivi Ifremoso makwamuli mdivela nwana nwana nkarhi lo fanaka 3 o'clock to 6 o'clock. Ren kesa swinene ku suka la ka DJ Mregza, Regza. Ambe wena mani Mregza, hi we Rexon. Ndzi swi landzelelisa kahle ku hikokwalaho ka yini hi we Mregza, hi we Rexon ka. Ya, mesiritani famba wisa DJ Mregza. Twini ku hau tshivelela maribye le Jamaica. Man'wani maribye makwala kaya la. Motala makona makwala Vembe district. Gava ne twanzi. Abo tala tala lava baku vunanga le bya reggae wena mixer unsa seka selaka African beats wa Steven na kona leswi hi endla sweswiya a ku bela vunanga bya le matikweni ya ku hambana hambana dzinwani bya kona hi ku bela bya kwala kaya dzinga endliwa hi tikambi ta kwala kaya wena mixer unsa seka ku dzumba na mina ni ku tshembisini loko ni suka le ka nongonoko dziya wa 12 to 3 matakoxa na munda leswaku ntavuya ni vana wena kwala ka nongonoko hi tiphina hi vunanga bya Africa. We ni nga dinkari ni kha ni kukuya hi matiko ya ku hambanahambana wena mixiri omuno saseka lami hi kumaka miri kona tiphinini hi nongonoko n'wina mi fikeleriwaku kahle hi GCR. Siku lawa ma swi tiva leswaku ha swa ha zi swi karhata loko yi nga khomi hi frequency liya ya tolovelo yi lande lexa xa audio streaming wena mixiri omuno saseka ku www.gcrspace.co.za co.za mela leyo ta kuma sweswo nga ta swi landzelela kwalaya ku konda u pfulela xitichi lexi wena mixiri wo saseka moyeni mi sungula hi risiku leri risimu leri sukaka le Nigeria ya ri va vola mixiri wo mno saseka DJ Kwamza namuntlha va sungula hi le Nigeria ya ni vula tani wena mixiri wo saseka ona kwele Nigeria kwele tikweni ra president mangutiva president wa le Nigeria ya President Bola Ahmed Tinubu wena mixiri omuno saseka yena langa ku fumeni ka tiku leriya sweswi ku nga tiku leri ri karhatiwaka swinene hi ma Boko Haram na vutomi bya vanhu vo tala byi tshamaku byi xungetekile loko mo tshika mihlengeletini kumbe mi ri tikerekeni kumbe ku ri swikolweni hi leswi ka man'wana na wun'wana ma phutumiwa mi tlhakisiwa mi yisiwa khwatini mi ya trainiwa mi va masocha ya Boko Haram. Se ni mi sungula hi risimu leri nga yimaku lunga kusuka ka KC and Wizkid va ku pull over tiphinini risimu rero wena mixiri musaseka.

Ya, leti kuma kule Nigeria tolete wena mix room no saseka kusuka ka KC and Wizkid va ku pull over kunga tiko ra Nigeria leri kahle kahle la Africa hinkwayo ringa tluriwe ku hi nambara ya vanhu lava tsamaka la ya tikweni leriya wena mix room no saseka wa bona sweswi ni vulavulako ku ya hi census kumbe nhlayi ti hlayi leti tintshwa ti nga endliwa ri tsutsuma kwalaya ka 243 million wa vanhu lava tsamaka la Nigeria ku taliwini ku hati ku na rinwe la Africa ri tshinelelako eka Nigeria wena mixing ku vona tsaseka hina la Africa Dzonga hingo hi tiku rinwani ri kulu kumba swinene ri nga na economy ya kahle hayi tsutsuma kwalaya ka va 60 million wena mixing ku vona tsaseka so wa Nigeria loko ri tsutsuma kwale ka 243 million wa vanhu ri tiku leri nga ta ku hayi ri taleliwini hi vanhu swinene ngopfu wena mixing ku vona tsaseka mhaka yo biha li yinga humelela tiku leri ya la yinga vona timhaka leti ta swikepe masiku lama yinga ku swina gilo gilo unwanyane wa ku vumbuluka le matini loko swikha swi famba ka ku vikiwa timhaka ta ku xikepe xin'wana xi ve xi vumbuluka kwahala ya Nigeria eka yin'wana ya milambu yikulu wena mixer mno saseka la yinga vona vana vo tala va hundza emisaveni kwalaya ka 40 wa vana va nga lova hikwalaho ka xikepe lexiya xi nga pinyuluka kona kweli exifundeni lexiya xa Sokoto kweli Nigeria wena mixer mno saseka mi ta tsundzuka leswaku mahungu ya muxaka lowu ma landzela lawa ya maha ku twalaku la tikweni akelani ra Zim laha kahle kahle ku nga vikiwa timhaka ta ku ku ve ku hundza kolomiya ka va over 97 wa vanhu eka xikepe lexi na xona xi nga endla sweswiya mavhikinyana mambirhi lama hundzeke ya na swi tiva leswaku hi maluleke MT kusuka le gandlanani ka mavambe ha ma tsaka loko ni ka ni haxa nongonoko lowu ni ka ni mi nyika vuxokoxoko bya muxaka lowu swita minkarhi yo tala loko hi hlangana mi ni nyika feedback mi ku ya leswo nongonoko lowu hi yi tsakisa ngopfu leswo hi twa tinsimu hi kha hi twa na vuxokoxoko bya kwala tikwenikulu ra Africa leswi i vunanga bya pool bya KC va ku pull over yena yena Wizkid wena mixing saseka loko u lava ku twisisa swin'wana hi culture ya le Nigeria tolovela na ku vona nongolokolo wa u nga kona sweswi lowa wa Big Brother ku na Big Brother leyi nga ku runini sweswi yi runiwaku hi ma Nigeria kona Big Brother leyi runiwaku yi ri kwala Afrika-Dzonga season yin'wana se leyi season yi nga ku yi vonini sweswi yi va yi kha yi tlangiwa kwele Nigeria laha u nga ta dyondzadyondza nyana ndhavuko wa ma Nigeria loko u vona nyana season liya ya Big Brother wena mixing saseka laha u nga ta dyondza leswaku ndhandi ra katsiwa na swinyamanyamani ri swekiwa n'wana va ku leti ti tshama hi titwa ku mandhandi ma katsiwa na nyama famba Nigeria loko u lava ku ta vona sweswi swa muxaka walowo wena mixing room va musaseka ku mandhandi ma gaveleliwa kahle ma katsiwa na beef stew swi dyiwa heck

Ya ba gimeta endlela yaleyo KC and Wizkid wena mix room no saseka ekhaya amahlweni endlela yaleyo kwala ka nongono ka African beats loko kwa 3 o'clock out about ipinile hi vunanga dzokari wena mix room no saseka ninga kululamisela byona ndenga wana munhla leswa ku itipina Lady Dingwanda di simu da matimba swinene le dini famba ku idona da lena di dembo and barura express aku mutadzi nga regererwe swingo vula leswaku loko munhu a mudohelini aku benkare munhu rivalela loko munhu rivalela leswi mati ntshuxa na n'wina vinyi wana ku tshama u khome munhu hi mbilu u tshama u hlundukile hikuva u aku dohelini kumbe swidyoho swa kona swo nyawula ngopfu so yo lomba mali ka wena a nga ha vuyisi kuma ku tshama u hlundukile loko u n'wi vona u hleketa malinyana ya wena leyi a u nga n'wi lomba ande loko swi landzelerisa u kuma ku na mali ya kona yo tala ngopfu ni a ko va 10 rand leyi a nga lomba ku ya xava backfish n'wana wa vana la ku xeva tshama u n'wi kwatelini lembe hinkwaro hi mhaka 10 rand liya swi vangela mabibi ya mbilu swi vangela vuvabyi bya mbilu

Yai, sasweshe mahlweni ka rwa mna kha ku 26 minutes past 3 wena mixer room no saseka. Zwaunoda handi zwigoni. Ri sim leni lava ku bela rona sweswi ra the late lena di dembo elwa nga etela vurongo le jikulu iku ingimo ya wena uya mahlweni u wisa hi ku rula. Dani lava na lava vanga nwe heleketa endini yena ku wisa vanga ti karata swinene va endla na tombstone vanga endla na ridge ra ku saseka swinene leri ringa tlhela ri draw wana leya xa hloko ya nyoka dani loko a tiviwa leswaku hi yena musuru we nyoka ri simu leri ni ku bela ku rona sweswi ra ku zwaunoda handi zwigoni hi leswi u nga pfumeli ku endlisiwa nchumu lowu kumaka ku a wu lavi leswi a hi dyondzisaka swona ka risimu leri lena didembo wena mixeri mu saseka na hina hi botisa hi gonga xirindza na n'wina he boti malume Daniel risimu a tichavalahalahani hi hlangane na n'wina namuntlha loni ka ni ta hala tirhweni ni ku ni haxa sweswiya swa n'wina mi nga swi tolovela.

0: na una mandume efra mandume efra mandume mandume efra
1: Shana utsama umelela ngozi ya mova epatwini uclaimile direct na RAF kambe claim ya wena ayile ku tsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe awule ku pfunekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku registera birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda atheni iti lawyera leti titshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalanga kambe ku yisa emahlweni ngakhela upfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi kuri administration of estate tihlanganisa na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni now abatsandzu hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
0: Ladumadwe gyanu malamulele Yati nyungu jisa Hikuwe kutisela Shetriso sa kwaliti yeshi mwishele ensa Eka hikuwa shlisunga na sona Na sona unge kela udukume la tupo indi Nekuwa utsoveriwa Nekuwa unakadilaka ladumadwe Unge titsarisa lorona Nenunta kutsarisa imala Tuni specialist vanga kukome la sona Kuma 3,6 meters corrugated iron sheet Hi 139.90 Unge kela udukume 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 200 liters solar gisa hi 4,999.90 Su special le shukumeka ela duma gyanna malamulele Nuku ulaba shkoleti Ungati tsarisela kwa la shtolo La duma Where you save and score
2: Na una mandume efra mandume efra mandume mandume efra
3: Kwa technology siku tsineta eko swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrsa rito rexiamako
4: Ya ayeni vangisiri va mina vo saseka hi vahlekanisa vanhu vanharhu ku hindza nyana ka 10 minutes to hi 2 minutes loko hi ri khoma riqingho ehenteni swi swaku hi hatlisa hi hatla hi va teka vanharhu wena mixing va mina saseka leswaku loko 10 minutes leyi hela hi va hi ngheni hi hlayile ahe mi le moyeni mixiri va mina saseka ahe
5: Botefe.
4: Hey.
5: Amnga twali ka foni.
4: Ani nga twali, sweswi ge.
5: Me pfukile.
4: Hi pfukile minjani nwe?
5: Tshikane aka mhani makhuvela na vho duma misava hinkwayo.
4: Eh.
5: Enhlekane aka ndave ziphama ani ka hlosana.
4: Eh.
5: Enhlekane aka mhani makhuvela ama wa block 9.
4: Ina.
5: Basi kansiwa hi mhani Rose Hobzani ni le ka nkuzana molweni lowu tshwa malume ifi
4: hlayiseka swinene la KZN mhani Rose Hobzani
5: na n'wina swivetani danke
4: danke swivona mhani Rose Hobzani va seti xitandadi xa leswi lavaka mi swi endlisa hi swona wena mixiri wa mina saseka Aye, mi le mo ni mixiro mo sa seka. Aye. Lezo ku to hlupa swi swa ku network ya kona i devula moyini nga hati va hoxa la moyini. La ro nga ri swa eso hayi kona, a hi ri ku fambeni kahle ngopfu wena mixiro mo sa seka. Aye.
5: Aye.
4: Eh, mi ri njani la?
5: Ah, mi nga hi nga twanani.
4: A hi nga twana, eish, swa kona swa haka haka leswa ti network.
5: Xa ti-network swi ndla swona loko hala ku tlangiwa tibolo hala ku ndliwa leswi un'wana wa le ku byeleni ka wun'wani ku yi nga rivali ku ya vona chips na leriwani pirate na swikukuni halawa na swivona se ku tele hi mihlovohlovo wa ku fona phela
4: himpela hi vatekeni vana
5: va teka malume musimpfukini matsola hi xihlekwa ni
4: kokwanimoyeni
5: ku xikwembu a xi dzahi mbangi ehulela ta mtsindu ti wocata vakwala ka makoxa vata emani kambeni lava i xikwembu xi kona ka nkomo ka goxani na vona perini masitakanaka ivini ku hulela ta mtsindu ti wocaka ina wena mani mijuda mijudisi i hulela ta mtsindu ti wocata kotwa va rinda nhlanga va kuma vele ekokwani gaveni tinhlapi haha ti lavi to tlulatlula tin'wana ti nghena na leti sambeleni hlayisekani malumehlayisekani
4: swinene kokwani gaveni leka makoxa
5: bayadange baya
4: dange dange maswito hi buti mjuda mjudi leswo phela a n'wi namile ka WhatsApp group yin'we na vo utisayi xirindza la ka malamulele vo sesi thaveli ya kumba vo nkavi na hinkwavo vachayeri va swibazani lava nga kona tindhawini ta ku hambanahambana kwahala ka bungeni kwala phalavurwa kwala ka dzumeri ahe mi le moyeni mixeri u no saseka netiweke liya yo ku teka swilo hi ku nonoka yi nga ku yo yi nga ta karata leyiwani wena mixer u no saseka yi nga ta endla ku swi swa mina swi nga fambi hi laha ni nga kunguhata hi kona ahe se mi le moyeni mi kona kwala
6: hallo
4: ahe ha vulavulani vulavulani loko mi za ni mi hoxa moyeni mi nga vileli ku maminiti
6: okay mahi ni ridyambu aka mabulandlela xi saba dakwe maxali laha tshama na makokwana maxixani Elias Mhangi laya ka mukhomi mabuti ka laxaka Wilson Mangani laya ka gongoma a va na mabetetela lama vundzaka laka ndengeza
4: hlayisekani swinene laka ndengeza makesa
6: na n'wi hlayiseka swinene mahaxi wa mina
4: hi swona
6: Thank you.
4: Hey, both Kodani, maswitwa ku hi hlupuwa yini laha loko hi ri ku haxeni. Loko hi ku hi teka vayingiseri a hi twanani na vona moyeni, mara vona loko va kha va vulavula ka radio va twala, kambe mina na vona tanihi muhaxa hi twanani. Loko mi ta la studio mi langutisa mi byelana na boti dida, mi languta swihoxo leswi ku swi le ku yini. Mi le moyeni mingiseri wunu saseka. Wana na laha ku yingiseri ni n'wi hoxile moyeni mara
7: DJ Mkwamulanyika
4: yoloyo hi boti masenya
7: swa valungu swi endla swin'wana n'we loko mi kha mi ni hlamula xona xi hari ku rileni haleyi mi ta swi tiva swa valungu a swi endliwangi hina
4: himpela hayi va tekeni boti masenyana
7: hayi mo ni teka team ya mina hambileswi na phatluke xikwadi xin'wana nyana ku phatluke munhu wun'we ve ri tinyonga ta ha pfumeli ta vava ta mhananakanyo ve ri va tsumela ka team yin'wana vhele laha ku la tinyonga lawa ni swisava hi nge lunghi kahlekahle ha ve nge lunghi
4: mara leswi vhiki leri nga hundza va nga mi tshembisa ku va ta khoma cooler box ya n'wina laya ka team liya na
7: kwihi na swa kwihi a ko va noma mikwamulo nyiko va tsutsumile la ku la tinyonga to tiya lawani
4: okay hayi va tekene
7: ha tinyonga to tiya namba ni sungula emdiwa wanga ezisimilani yi nga khomanyana laya na hi xa laha tinyonga ta ha pfumela swinenenyana ha nkata jonarezi va kha va rumbulukarumbulukanyana hambileswi va kha va gugaku mara ta cinca ku ya noya
4: o va kha va jika na n'wini
7: va kha va jika na mina mara tinyonga ta kwata hansi
4: okay a se ra tsematsema na khensa swinene boti masenyana hlayisekani laha ka majoni
7: a hi kokeni hi tala naswona swa xilungu
4: hi swona
7: mo hi ku
4: ndwindwindwi eka nongonoko African Beats loko wa ku hi joyina wena mixire wumno saseka laha ni swi tivaka leswaku vayingiseri va GCR eka nongonoko hi swo mi le ku rhandzeni ka swihi swa ku hambanahambana hi nongonoko lowu van'wani mi rhandza ku hi hatla hi mi bela tinsimu mi twa tinsimu ta Afrika van'wani mi swi rhandza ngo sweswi hi nga ka swona sweswi swa ku twa vayingiseri va ku hambanahambana va GCR mi khamba hi bulabula leti na letiya van'wani mi kha mi tsakisiwa na hi tetiya hi mi telaku na tona timhakankulu ta Afrika ahe
8: na vaxiume mali mexi
4: ahe boti jo gift ku bahi kusuka la ka muswana
8: hi
4: pfukile n'wina
8: ahi pfukile
4: ey
8: ku na the general person cosa kusuka laha ka xitati aka mbatlo wa pfula festere va vona laha ka wa jekujeni ku na ritekele bavana marhanga ya rona emthindhambeni kusuka laha xivulana gwangwangwanga la gongo ra mali kuna masi ya govini govela mhena buti niki ngoveni kusuka laha avuhesi Abona ya puma ngoma. Ndi joko ba tsika na tikwenda kamsani. Kitambo kamtsamo itulunga malume izi vathamuka xitulo se rengele ka malume izi niku hita. Tsongwana ba.
4: Iti tavulelini nwana baba ya mahlweni na mtiri ya GCRF.
8: Masuwan.
4: Danke.
8: Kana bomba kombela ngona.
4: Isona. Wa itiva GCRF wena. Kumbe wotwa.

Ya loko tonga imoya ta lova elembe ra 2011 wena mixer uno saseka varhandi na vaseketeri va vunanga leje bya sungura va vaviseka swinene emoyeni ya bona Mwanyani lo arna vuskoti swinene leswi ka timhaka ta ku chaya kantara wena mixiro muno saseka leswi nga endla leswaku na vaseketeri va yena avangu tshana mabiti ya ku tala swinene vanwanani vanguvula leswaku yena dewa vanwanani vaku yena igwe oro murozi mukuru vanwanani vanguvula leswaku yena ve ganda remvura bona loko mingu languta tonga imoya kuri munhu la ti baselina ti randela mati Hey, mazito si swangala kwala ka ngove xiyisa lexi ve ri a xi rhandza mati swinene leswa xi tshama xi basile hi swo swi nga endla leswaku loko xi ta hundza emisaveni u kuma ku na vanhu va ku tala ngopfungopfu lava xisati va humelela va ku a hi ri na vuxaka na yena munhu loyi van'wani va humelela va ku a mi xi vona xin'wana lexi ni nga bebula xa yena tonga hi moya va kha va endlela yini na va kha va endlela leswaku va dya rifa ra yena leri a nga ri siya hi ntirho wa yena wa vuqambi van'wani va n'wi vula leswaku hi yena samanyemba van'wani va ku hi yena muchina muhombe vhele na track yi kona nga yiba ya ku vulavula hi muchina muhombe wena mixer homino saseka leswi ngo vula leswaku a big machine swa titemendela leswaku laka vunanga bya sungura munhu loyi a nga na matimba swinene ku fana na gandaganda leri a ri tsentshaku tintshava ri tsentshaku makhwati ku pfula patu van'wani va n'wi vula leswaku yena vhuma va rhandza van'wani va ku yena mudzimu we xiri van'wani va ku yena muridzi we nyanya van'wani va ku yena father flower van'wani va ku yena mopau kasi van'wani va ku yena mokodzi van'wani va ku yena big boss yena the late tonga imoyo wena mixer wo no saseka lwa tswariwe kahle lembe ra 1968 kamba ta hunda emisaveni lembe ra 2011 a kota ku ti yimbelelela a kota na ku cina swi saseka xitejini xa yena a wu kuma ku loko a ri ku performing live choreographing ya yena a yi ri ya matimba swinene choreographing hi vula leswa swa genge ra macinelo hayi leswa swo cina muhulahula ni loko ti ri ku dumeni u kuma ku swi swa ko swi practice-wile loko vanhu va kona va jikisa mavoko va yisa hala hinkwavo va jikisa mavoko va yisa tlhelo rin'we va yimisela henhla mavoko hinkwavo va yimisela mavoko henhla va ri ku cineni ekwalaya xitejini wena mixer muno saseka loko va yisa milenge tlhelo ro karhi hinkwavo u kuma ku va swi endlisa sweswiya hi swo swi vulaka choreographing swi swa muxaka lowu ya wena mixer muno saseka kusuka 1988 ku fika kwalaya ka 2011 loko a ta hundza emisaveni tonga imoyo risimu leri ni ku bela ku rona ra ku kapuka ka nodzi rudo ro vula leswaku kahlekahle xivulu lexi hi ngo i rirhandzu i yini hi ku xa hi hluphekisa vanhu va ku tala van'wani ha tsaka hi xona van'wani ha hlunduka van'wani hi teka na swiboho swa ku vavisa van'wani hikwalaho ka xona xihila xa rirhandzu lexi le ku yimbeleleni hi swona laha ku a nga koti ku twisisa u kahlekahle i nchumu wa muxaka mune evanhwini nchumu lowu rudo hi xixona swo vula rirhandzu wena mixer wo saseka rirhandzu wena mixer wo saseka

0: kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
2: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka ku hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles leswi nga ka 79.99 hi square meter. Kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cab eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 t'agasi. CTM Big Savings More Style.
3: Na malume Efraim.

0: What a beautiful rendition by Deverangwenya Jazz Band when the mix room was saseka kuri ntlawa lowu nga rhangeliwa kahle hi Dr. Jonah Moyo. Va vula tani ku Dr. Jonah Moyo when the mix room no saseka eka rhiniriwa sweswi hi risimu leriya ra vona ni nga ri tsavula eka siku ra namuntlha ra ku ri Abambo Mika when the mix room no saseka hi tin'wani ta tinsimu leti Deverangwenya yi nga ti ba malembe ndhaku nyana 10 to 5 o'clock teka seti ya ku hetelela ya tiqingo ta n'wina mi nga siyiwa hi xitimela nkarhi lowuya loko na ha teka tiqingo ni voni mi kha mi hlongorisa hambi loko se ni kha ni ku ni pfarile vuyani sweswi ivi hi ya mahlweni wena mi xerhisa seka ni teka nyana tiqingo teto this last 10 minutes ivi se ni va ni hetile hi swa tiqingo ivi ya mahlweni hi ndlela yaliya n'wina mi kha mi fonafona nkarhi lowa ni kha ni tlanga tinsimu ni na mi vitana sweswi vuyani mi ta endla sweswiya swa ku mi hlekanisa vanhu vanharhu hi mbilu yo basa pa ahee mi le moyeni mixire mi no saseka avarisamuchana urise hupenyu
1: akamaswilo ndzeke ya chopa ka mavalani na December maxindzi kule ka mavalani ko a barikamuchana kuve ku va na papa hlungwayo makhelwani va tazela ka nhombelana na vona a barikamuchana mabarekisiwa muchana hi mudyeli wa vudyeso swa tiphilisi leswiya
0: mudyi wa tiphilisi
1: i gumbagumba
0: hlayisekani swinene gumbagumba kusuka kwala ka xihosana
1: maxivonelo saseko
0: hi swona mingiseri wa mina wo saseko kuma gengele ya vantshwa yi cinca na vito ra ku hi le ka xihosana va ku hi le ka small key a swi tsakela vurhangeri bya kwala ka xihosana ku vuliwa ku hi n'wina small king ahe mi le moyeni mixire mino saseka
2: ahena
0: hi pfukile minjhani na
2: ni hlekanisa mhani dorina le aka mayele na mhani khumalo kwala 14 a va yimi va cina inkomo i ba mavundla 14
0: nona khensa swinene ba mavundla la 14 la izola va nghene hi xitayela xin'wana a ni xi yelanisa na xa mahlohlwana mahlohlwana hi yo ni nga tolovela yi na nghenele ra ku minjhani na ahe milimweni mixire vuno saseka lava network yi va alela lava u ri kona u kuma ku u le ku tsakeleni ka ku nghena u kuma ku a wu swi tivi ku va nghena hi ndlela yihi vayingiseri lava nghenaka masiku hinkwawo la ka GCR hi story nomboro leyi ni ku byelaka yona sweswi 060 887 5942 ezo hi nomboro yaleyo wa nghena emoyeni wa nghena hi WhatsApp kwala xitichini u kha u rhumela swona sweswa swa ti-voice note swa mikandziyiso ya marito ahee
3: a swami
0: ahe
3: mina ri kaka ro bava
0: ri kaka ro bava
3: ni nghena na gate ku bayi ivi ni ya ni ya nghena na Mr. Masenyani Ronaldi na lava ni swekelaka i n'wasikhete n'wa xiporo lava nga ta na xiporo kwala kani hi ni fika ni va xavela switimele ni nghena na vona
0: va swinene swa vona danko wa yi tiva GCR wena mixini u tsaseka kumbe wo twa halo swi fika ka timhaka ta minongonoko ya ku ku entertainer tshama wu wisa aka GCR wena mixini u tsaseka ahee mi le moyeni mixire u no saseka
2: halo
0: ahe
2: ni nghena na maseza amachela ni nghena na gumbagumba ka xihosana va nghena na musengi wa jujuvuka kwala ka xikwavana
0: musengi wa jijuvuka kwala ka xikwavana mi maluleke na n'wina musengi wa jijuvuka Hey, mina ni nga mkongwane ka n'wina musengo wa jijima.
4: Vakongwane mi ta poxa.
0: No, ni khasile swinene nhlayisekani vana nhlekani lowunene man.
4: Danke.
0: Ni ma swi tiva vakon'wana va masiku lawa hi van'wanyaniwa va nghena hi Bermuda vukon'wanini te va fika va swekeriwa baphanya va tshwatsa va tlhe va tikombela na swibodhlelana va tlhela va cina ku hure kale ka matiko leswi a swi yila wena mixiro no saseka ahe milimo yini mixiro no saseka
5: Me
0: bugile minjani n'wina
5: na? Ah, mi hlangana na mukazi kwala 14
0: sila. Oh, mukazi la 14 sila.
5: Mi ni tsakisi ngopfu ra ka John Moya la.
0: Oh, la risimu lera a Bambo Mika.
5: Liliani ri ni gbala ngopfu rona na rin'wani lera. Va ni... Ya, ni ya John Moya mara i Broom 4. Ni ni tsakisa ngopfu. A ni ku vula ku... Mina ni ta hlikanisa mana goveka ti-A ni tlhela ni hlikanisa na ntikulo wa gaveni kwala a ti-A laha tirhekaku kona se va unari bazi ra Joni ka Mahonisi
0: bazi ra Joni ka Mahonisi
5: ma swi vona hi vona lava se ni va hlikanisaka va hlikanisiwa hi tatana mukazi
0: No, that's Dango, Tatan Mukasa, I say, Gan. Thank you. Sweet to a Bazira Joni, Kuala Kamaonis. Talaku meet to him, Sotom Kariota, Loko Serica, Litia, Tash Moya, Litia, Kurna, Tloko Makato Kari, Mangana, me, Andalela Sona, is sweet to a Kulava, a pasta, Bazira Joni. Kumanika, the never pasta Tabzan. Pastor James. Oh, Pastor Matimba, power. I'm a fun this about Talatal and Kavala and Lagula Sakulaka, GC Arakunandi. I saw to when I mix room no Saseka, Hiri, him Bellamanda, Yanima train and Amterio Saseka Songas. Minutes to five, 3 minutes leyi nga sala ni la ku hetisa n'wina mahari ku foneni wena mixi rumu no saseka loko se ni hundza ka lexiphemu ni nga ha kumi xin'wana se ni minongonoko u ta va u talele hi swin'wana swa ku talatala tinsimu na swin'wana sweswi ni swi hundzisaka kwala ka nongonoko wena mixi rumu no saseka wa swi tiva leswaku loko za ku 5 o'clock leswo awara ya kona yi tsutsuma ngopfu hambi rajaraja xo yi gwedla ku xi ta hamba xi ta hatla xi ta nghena laha ni swi tivi ku endleka yini hi awara liya loko na vulavula hi rajaraja wena mixi rumu no saseka van'wanyani va va hachi va matimba swinene la xitichini

0: Ya wena mixer o saseka network yini khatlula endlela leyo na lava ku ta ku setela na risimu rinwani wena mixer uno saseka risuka ka Mr. Bawo a basuku sinwani a khara fambisana kahle na Awilo Longomba mtatsunduka leswaku e tambi inwani ya ku suka hala Democratic Republic of Congo leri kahle kahle tikuleri ya ringa xanisiwa swinene hi timhaka leti ta Ebola kambe hi tsakisiwa hi timhaka ta ku lava ka World Health Organization ve le ku tirheni hi matimba swinene wena mixer wu saseka hi laha hi vonaka na sweswi ku va na mimirhi yo karhi leyi va nga yi kuma vongo kolomu ya ka va 16,000 doses ta murhi lowu ya va wu vulaka hi wona Ervebo vaccine wu ta va wu kha wu tlhaveliwa vaakatiko leriya ra DRC wena mixer wu saseka leswaku va hola ka xitsongwatsongwana lexiya xa Ebola hi ku xitsongwatsongwana lexi nga ku chaviseni swinene wena mingiseriwa mina wu saseka hi ku loko xo ku khoma xa khoma hi ku tlulela ka marha xa khoma hi ku va wu khumba munhu loyi a nga na xona ene xi tlhela xi teka nkarhi wutsongo ku va xi ku nyika chance ya ku va u hanya laha misaveni wena mingiseriwa mina wu saseka se hi ri lava ka World Health Organization hi ri va bela mandla na vona loko va kha va tirha hi matimba vusiku na nhlekani ku vona leswaku tiko leriya ra hlayiseka wena mixer wo mina wu saseka hi ku wa vona swi endla na ku swi chavisa ku va u vhakela tiko leriya hambiloko ri kiri ri na swihi swa kahle ngopfu loko u hleketa timhaka ta ku na ti-ebola hi leswi u kumeka laha u chavaka ku u tunha wu ku jaja hi xika xihahampfhuka u kuma ku vheta u hlangana na khombo reriya ra ku kumeka u kha u khomiwa hi xitsongwatsongwana lexiya twin Mr. Bawo va ya mahlweni na risimu ra vona va ku Enima Mozambique Enima
1: Mozambique Enima.

tsundzuka leswaku Mr. Bowie munhu la specialize ngopfu hi marabenta mara namuntlha lawu le ku beni ka sukus ya matimba makulu ngopfu sukus ni vula xingondo lexi xa ku hatlisela ngopfu lexi xi biwa ku letikweni ra Democratic Republic of Congo letikweni ra President Felix Tshisekedi kwena mixer uno zaseka leri hi vulavula ku hi rona ku hi tiko leri nga ku hlaseriweni hi Ebola kambe mhaka u tsakisa hi ku tiko leriya ri le ku developeni na rona hi matimba makulu ngopfu leswi hi vona a lot of skyscrapers eka timakiwa laha etikweni ra DRC skyscrapers ni vulavula hi tiyindlu letiya ta ku leha ti ya le henhla leyi leti na hina hi ti bombisaka hi tona laha Afrika-Dzonga vo Carlton Center hele na tin'wana ti nga kona hala vo Send 10 kwahala ku nga na va choice wa ka swilatswani wena mixini wo saseka vona loko ra hala tlhelo ra vo Send 10 nakona ku na miako yin'wanyana ya ku tsakisa ngopfu hi vulaka skyscraper swona swi endlaka leswaku na vanhu vo tala kahlekahle lava matiko me le handle va teka laha Afrika-Dzonga ku ri Amerika ya vona swi endlaka leswaku hi va na xiphiqo xa xa ku kuma ku vo tala va hetelela va ta swi nga ri nawini kuma ku kasi van'wani va ta kahle swi ri nawini kahle va tshamiseka swilo swo va maphepheni ma tlhela ma renewiwa loko va nkarhi wo karhi timhaka ta ngonyupezi leyi yaku hi hundzaku ya ku hlongolana hi nga swi teki hi moyelo wa ku hileswo ku na xenophobia a ku na xenophobia i timhaka letiya ta ku ri va lava ku ri swilo swi tshamiseka laha tikweni wena mixini wo saseka tanihiloko hi vonini leswaku ri tolweni ka siku na tolo le KZN a ku ri na nhlengeletano leyi a yi kahle yi karhi yi vumbiwa hi matiko ya ku hambanahambana ya SADC loko hi vulavula hi matiko ya SADC hi vulavula hi matiko ya ku ringana 16 hileswo se peni hi le ku se ni sungulini u ku nyika leswi u faneleke ku swi tiva hi continent yeri ya Afrika sweswi hi vulavula hi matiko ya ku ringana 16 ku nga matiko yo fana na Angola mi ta tsundzuka leswaku i tiko leri nga rhangeriwa kahle hi President João Lourenço hi vulavula hi tiko ra Botswana leri nga rhangeriwa hi President Duma Gideon Boko temba vo tala hileswi se mi le ku hlamarisiweni hi vitile ra Gideon ho tiva leswaku president wa le Botswana i Duma Boko vito rin'wana ra yena i Gideon mavito man'wanyana lama nga dumaka ngopfu le bibeleni ma va Gideon wena mixeri wo saseka a ri vona tiko ra vunharhu leri ri fomaka SADC SADC hi vulavula hi Southern African Development Community matiko lava kahlekahle ma hlanganisaka tinhloko ma ku ha tirhisana no ma kanjhani loko tiko ran'wani ri ri vuswetini ha pfunana hi ri phikapa loko tiko rin'wani ri ri ka swihoxo swo ku ri ri na swiphiqo swo karhi ha pfunana na hi swa timali na hi swakudya loko tiko ro karhi ri ri na tinyipinyipi ha pfunana hi ri 16 hi titana hi pfunana hi rhumela masocha mo karhi ma ya ma endlaka ku va na kurhula laya tikweni leriya hi swona mi nga vona swi endlekile na ku hala ya vo DRC nkarhi lowu nga hundza laha hi nga rila vo tala laha Afrika-Dzonga loko hi humeleliwe hi khombo reriya ra ku va hi lahlekeriwile hi va lwela ntshunxeko va hina ku nga masocha ya hina xiyimo xa vunharhu ka matiko lama SADC hi na Comoros leyi fambisiwaka kahle hi Azali Assoumani i presidente wa tiko leriya ivi hi va na xiyimo xa vumune lexi xi fambisiwaka hi Felix Tshisekedi ku nga tiko ra Democratic Republic of Congo laha hlohlotelo wa vunanga lebyi ni byi tlangaka sweswi bya Mr. Bowie bya sukus byi talaka ku biwa kona ngopfu lebyi bya sukus ya xiyimo lexi wena mixeri wo saseka ivi xa vuntlhanu tiko ra vuntlhanu leri fomaka SADC i Eswatini leri fambisiwaka kahle hi hosi Mswati wa vunharhu ivi xa vutsevu ku va Lesotho lexi fambisiwaka hi hosi Letsie wa vunharhu ma ri kona matiko lawa wena mixeri wa mina saseka kwala ka nhlengeletano ya leyi vulaka xa vukombo xa khomiwa hi tiko ra Madagascar leri nga rhangeriwa kahle hi President Andry Rajoelina ivi tiko ra vunhungu ra SADC hi na Malawi leri nga rhangeriwa kahle hi President Peter Mutharika ivi xa ra vukayi tiko ra SADC hi na rona Mauritius leri nga rhangeriwa hi Daram Gokolo ivi hi va na
xiyimo xa vunharhu ka matiko ya SADC ri nga khomiwa hi Mozambique leri nga rhangeriwa kahle hi President Daniel Chapo. Tiko ra Mozambique na rona hi rin'wana ri nga ku developeni swinene. Wena mingisimu saseka, mi ta tsundzuka leswaku tiko leriya kusukela nkarhi lowu a ku ri na swa nyimpi leya xin'wana manana a ri hlakalini swinene, ri nga ri na miako ya leyi nga ka xiyimo xa kahle. Kambe sweswi ku le ku akiweni ka ti-skyscrapers tin'wana hi xidumu, wena mingisimu saseka, ti endlaku leswaku tiko leriya ri vonaka ri sasekile swinene. Mi ta tsundzuka na biloho leri ni talaka ku vulavula hi rona ra kusuka le Maputo leyi ri gonya le mugangeni lowa wa ka Tebe. Gangalo wa ka Tembe va ni nga tivi leswaku kulukumba Tembe lava hi nga na vona la Giyani va nga va va ku tiva swinene ngopfu ku halaya ni vulavulaka hi kona na biloho leri a wu nge twisisi ku machayina ma ri benjhani, wena mixer ri pela lwandle a swi twisisa leriya ro pela nambu a ku ri a ko va xindhawani nyana xitsongo ku endliwa biloho leriya ri pela lwandle. Wa vona mati ma tele na mahlo ya wena ma lahleka ku vona laha lwandle leriya ri ghinaku kona, swi ri ba machayina biloho ra muxaka wolowo ri khupuka. Swa olova sweswi ku khupuka u ya tlhelera ra ka Tembe u kha susuka halaya Maputo. Wena mixer wena saseka. Xa vukhumen'we xi khomiwa hi tiko leri ra Namibia eka matiko ya SADC. Wena mixer wena saseka, Namibia mi ta tsundzuka leswaku i tiko leri rhangeriwaka hi presidente wa xisati ku nga yena Netumbo Nandi Ndaitwa. Van'wana va ku i tiko ri rhangeriwa hi wasati swi nge fambi hi kha hi tlangela n'hweti yaleyo vaxisati hi leri tiko ra Namibia ri rhangeliwini hi wansati ene swi le ku fambeni swilo. Xa vukhumembirhi xi khomiwa hi tiko leriya ra Seychelles leri nga rhangeriwa kahle hi presidente or Dr. Patrick Hamini. Xa vukhumenharhu hi va na rona tiko leri ra hina ra Afrika-Dzonga ri nga rhangeriwa hi presidente Matamela Cyril Ramaphosa lava hi tlhelo va nga chairman ya SADC community. Wena mingiserunisaseka. Xa vukhumemune ri khomiwa kahle hi tiko leri ra Tanzania na rona tiko leri ka matiko ya Afrika lama 54 hi nga na wona ri rhangeriwe hi wansati ku nga yena Samia Suluhu Hassan ri rhangelini tiko leri ra Democratic Republic of Tanzania. Mikamri yo tala ni ku kombisaka i tiko leriya ri nga na vanhu lavaya hi talaka ku va vona lomu ka ti-social media va ku tshama le nhoveni leyi laha xiteringinkulu laha nga duma ngopfu ka vanhu lavaya ku nga Mr. Chava. Xiyisa lexi ya vongo hi swo Chava swa ku vulavula ririmi rin'wana kwe le nhoveni leyi swa ku kumeka swi kha swi detela swihi swin'wana na swin'wana leswi swi hlanganaka na swona le nhoveni loko swo va swi kumi nhlaro ha swi kumi xixevo xin'wanyana xa le henhla ngopfu. Wena mingisiri musaseka minkwahla na ha vuli na swihi swo talatala leswi swi nga hanyaka kwe nhoveni hi leswo ka byona i nyama vulavula hi vo Chava na community nyana yaliya yi nga tolovela ku hanya kwe le nhoveni hi swi lavi leswaku yi hanya ndhawini leyi ku nga hluvuka. Loko tiko ra Tanzania ri kha ri tsematsema kumbe ri pandapanda misava ri endla leswaku ku hluvuka laha tikweni leriya loko va tshika va hunguta misava ya byona byisa le bya vilela se mi onhela ntumbuluko wa hina hi ta hanyisa ku yini kamani n'wina na ti-concrete jungle ta n'wina kwele mi nga kona madorobeni kulu concrete jungle lano refera tika timhaka ta doroba kwani wa swi vona lomu madorobeni ku tirha semende ntsena ku vula ku hi le ka concrete jungle hi ndlela yeleyo. Tiko ra vukhumentlhanu ra SADC hi na yona Zambia leyi nga khomiwa hi hakayinde hi chilema. Wena mixeri musaseka mi ta tsundzuka leswaku tiko ra Zambia a ri ri ka nhlawulo ku nga ri khale. Wena mixeri musaseka mavhikinyana mambirhi lama nga hundza laha hi nga vona yena presidente hakayinde hi chilema a kumeka a kuma theme ya vumbirhi a wina ka nhlawulo lowu nga kona laya hambileswi swi nga pfuxa
dzolonga eka loyi a phikizana na yena yena Brian Mundubile loyi a nga challenge timhaka ta ti elections letiya ta nhlawulo lowu ya leswaku a wu fambange kahle ku ni vukungundwani ha swi tiva leswaku hi tshamelo la Afrika ku loko tshika ku va na nhlawulo leswo mbuyelo wa kona swi nge endleki ku miyeliwa ku ku hwi ku nga vulavuriwi ku hayi ti rigiwile ti-vote ku ne corruption kambe swiritano hi chilema u vuya wina nhlawulo lowuya wa kona kwele Zambia wena mixira u no saseka halanga tlhela hi twana ma varhangeri va ku hambanahambana va kwala ka continent yeri ya Afrika va ka va n'wi ndhundhuzela ku u tirhile mfu oma tiko rero ra Zambia u endla leswi faneleke ri ya emahlweni hikuva swi twa sweswo va kha va ku hehlahehla va ka tiko ko karhi va ku wena u le ku tirheni a wu na xivono xa tiko leri yaku ri fanele ri ya kwihi impela hi chilema a ku hayi sweswo ni ta swi lulamisa mi nga vilihi kamtsundzuka leswaku president Chilema u rhangela vandla ra United Party for National Development UPND winile ti-vhoti letiya hikuva a kuma 60% wena mixiri u no saseka sivandla leriya ra National Reconciliation Party for Unity and Prosperity NRPUP hey, loko ni sungula ni ku NR hi Mr. Xingwangwa mutatwa ni kha ni nga ku ni vula n'wina ni kambe hayi kona ni le ku vulavuleni hi vandla leri ra ku kaneta le tikweni ra Zambia ra NRPUP leri ra rhangeliwa kahle hi Brian Mundubile sweswo hinkwaswo a ni swi vulavula hi timhaka ta ku a ni le ku hlayeni ka timhaka ta ku tiko ra Zambia ri khoma xiyimo xa vutlhanu eka matiko lama ma 16 ma SADC tiko leriya ri rhangeliwa ku hi hakayinde hi Chilema loyi a nga ri va na rona tiko leriya kusukela hi 2021 ku nghenela ka 2026 u winile nhlawulo lowuya u ya mahlweni a ri fuma tiko ra vu 60 tanihiloko ni vulini ku SADC yi fumiwe hi 16 countries i tiko ra Zimbabwe ra president Emmerson Mnangagwa se matiko lama 16 hinkwawo ma SADC ma hlambanya leswaku ma lava ku tirha swin'we ma hlambanya leswaku ri kahlekahle a ku na nghunyupezi yi nga ta va kona laha hi karhatana wena mingisiri wa nosi saseka se swi vula hini sweswo ni swi vulavulaka sweswi na swi vula leswaku hi nga swi teki so simple ku leswi swi endlekisaka swona swa ku heyi vaakatiko va le kwihikwihi hi va tlherisela ka hi vatiko vaakatiko va kwihikwihi ku swi to tshamisa sweswiya hayi kona ka ha ri na this agenda 2063 agenda 2063 yo vula leswaku tiko lera Afrika hinkwaro jikelele ri fanele ri khomana kahle ri va nyandza yin'we swi herisiwa na swa ti-borders lomu swi nga kona vanhu va nga ha endli leswa swa ku va vengana wena mixingu saseka swi ngo teka nkarhi ko kunene kambe no va na ku tshemba leswaku generation leyi taka yi ta va yi kha yi swi twisisa swilo leswi yi hanya hi ndlela ya kona ya ku khomana tanihi maAfrika.

ha sungula nongonoko ani ku byerini na timhakala ta khombolera ra kolomu ya ka 40 wa vana lava nga hundza emisaveni kona kwele Nigeria hikuva xikepe xo karhi xi pinyulukile vanwela lexi fundeni xa Sokoto kona kwele a Nigeria. Hey, makhombo ya swikepe se ma la ku hi vangela swin'wana la Afrika ni ka mitsundzuka leswaku kwala Zimbabwe le mavhiki mambirhi lama nga hundza a hi ka hi vikeliwa hi timhaka letiya ta le Lake Kariba laha nakona ku nga wa xikepe lexiya xi nga dlaya kolomuya ka 19 wa vanhu. Se hi ku Afrika hi onhi yini na va yi tiva GCR ra wena kumbe wo twa GCR ya wa Mr. Prenomen Chavani leyi GCR ya wa Mr. Solomon Khosa GCR ya wa Mr. Bennett Baloyi wa marketing manager. N'wina mi nga na ti-business hinkwato ti hlanganiseni na vona Baloyi mi ta ma vona ma-business ya n'wina mi nga fambi mi khorisiwa leswiya swa leswiya na leswiya na leswiya va ku ve loko mi lava ku ta ku mabindzu ya n'wina ma ndlandlamuka mi famba ni mi fanele mi dlaya vanhu lava va nga na mpandla hayi ma yi chaviso hi hanyi kahle.

Ya ela ku ta ku ikanda bongo mani kwalano wena mixiro mno saseka ku isambe all the way from DRC ekulukumba lwa kota ku ku tina zwinene vunanga letu bya sukusi wena mixiro mno saseka hey wa kumeka kona latho ya ndo kanda bongo mani masuku lawa ai khale nyana inga se bonana man wana ntirhelo wa la ka radio u ni tsakisela sweswiya swa ku u tala ku hlangana na vahisa lava u kuma ku a swi nga ta olova ngopfu ku hlangana na vona njhe milo ni ku byelanyana xitori xa kanda bongo mani ami ni n'wi interview ka rin'wani ra malembe wena mixiro mo saseka se mhaka leyi nga ni tsakisa ngopfu hi liya ya ku loko ni kha ni famba na yena ivi hi hundza hi le ka hina a yaleyi ni tsakisi ngopfu ku tlula na mpimo ni ku hi mina ni fambaka na mister kanda bongo mani ka hina

Sister.

0: u ta yima na mina wena mixirho n'wi siseseka lowu ni ku byela leswaku vunanga lebya sukusi a byi heleliwi hi matimba leswi endlaku byi tshama byi ka byi twala ku saseka na matimba nkarhi hinkwawo i ntlhavulo ya xinari xa kona wena mixirho u n'wi saseka na matimba lawa byi nga na wona u nga va ku ri ku cineni kumbe swichayachayani wena mixirho u n'wi saseka tanihiloko u kha u twa risimu rera ra Yondo sister ni ku bela rona sweswi ri tsakisa swinene va ku wapi yo i wun'wanyani Yondo sister wa ku tlanga Yondo leswi swa sukusi hi xiyimo xa mama xa le henhla swinene wena mixirho u saseka kambe a kha tshama le Paris sweswi wena mixirho u saseka ku ri munhu loyi a nga tumbuluka kwala DRC a Democratic Republic of Congo mi kha mi tsundzuka leswaku le DRC hi leswi hi ta ku tsundzuka hi timhaka letiya ta nchumu lowuya hi wu vulaku Eiffel Tower lowa wa ku leha swinene wu nga endliwa hi tinsimbi loko u ri kwalaya France Paris u nge lavi ku vuya ekaya u nga yangi u ya jika le ka Eiffel Tower masiku lawa se ku ngheneleli na timhaka leta ta hodela liya yi ku nga lova muambasadara wa hina Nathi Mthethwa a yi tsundzuka hodela liya va yi vulaka hi yona Hyatt Regency Paris a toilet yi nga va timhakeni ta ku wa ambassador na timthetha wewe va tlula eka yona va hete va heleliwa hi vutomi se yi hundzuki monument leswi wena mixirho u saseka nchumu wun'wanyani kumbe loyi hi nga ta ku wu koka vapfhumba loko va ya laya tikweni ra France va tsakela ku jika va vona hotela liya va lava nga twa mahungu malawa misava leyi hinkwayo yi jikelele ende loko u va huma Afrika-Dzonga swi nge endleki u lava ku vuya u nga ku vonangi la ka hotela leyi twenty minutes to DJ Raja Raja muyini twa lava nga ta ya hala ka mukandziyiso ya marito ku va ri yini
1: DJ Makondo Mo.
0: Ndiso ya marito ku va ri yini.
1: DJ Makondo Mo. Ma, la

0: Mashali ku suka laha tshama we DJ Makundumu Nkesi
1: ileso
2: ebe lava ku va xumi malume ifi ni tiphina hi African beat ni ri kwala B9 va ku i Javu Barule va kenza swinene Javu Barule
3: fayetela mahaxi ti yi fayetela timbambu ri kwala ka mapfuka kokwani wa dyono na ku tlula dango mbuti ifi enxikani ka mhani makhuvele lave le ka mageva mhani swibongile enxikani a ka mhantsongo enxikani n'wana mhani enxikani a ka tinyiko enxikani n'wana ngopfu enxikanisiwa hi mina mhana wena mhani mahori kwala ka mapuku kwa dyona na ku tlula dango
2: kensile mana mani mahori kwala ka mapuve swi twa mi kha mi va rungula na vamhani swi vongile a ri tsundzuka risimu lera ra kulukumba HW Makhuvele mana swi vongile a swilo yini bebe va tlangela vaxisati va ka n'hweti leya vona wena mingiseni saseka swi va khoma kahle ngopfu lomu mi va vulaka bebi kumbe mhana swimanimani a tiyimiseleni ku yi nga tshuki yi sukile eka n'hweti leyi ya vona wena mixiri mino saseka ni twana loyi ha sweswi ni le ku tlangeni ka mikandziyisi ya marito a ve le ku foneni vanhu ka ku fona hi hundile
4: njhani malume ifi DJ Mukwamula mi pfukile na hi ku pfukile i mhani hulu ka mnings a block 3 ni hlikasa sesi Brenda Miriri kwele khurhweni mhani wa xitici ka ngove ni tshela hi mhana Lucas la ka mninginisi inkomu
2: nkomu
3: fi nhlikani hlikanisa sesi Glory Maleke ka khakhala ni hlikanisa mani Elisa N'wankuna ka nhlaniki ta hetelela hi masi wa mina mhandla wa la ku aka aka sikhunyani a va hlekanisa hi mani geli matevula ka maswanganyi nko
2: kenseli swinene mani geli mi twa ni kha ni hlamula no hlamula mikandziyiso ya marito a va le ku foneni vanhu mi nga zi mi fona sweswi
5: mi nghena na hanu wa vana manxalati ka makoso ka ta n'wanati wa ntlhopi ma va ku swileva ntlhantlha mi ri nghenani anti wa skimi na vumbiwa mi nghena na kokwani wa vana mhana anakanya kokwani wa ntsumi a 14 AA le mi ri nghenani kokwani wa vana ni ta heteleli kokwani wa skimi na vumbiwa kokwani wa the junior a Jilongo hi leriya ni ri a ni mi si handle na n'wina nghenani tendeni mhana skimi na vumbiwa ni ri kwala jeni kwala Soweto a hi tirha tirheni malume wa vana a hi yeni dango
2: dango ni n'wina mi nga ku tiphineni mi le ka nyama a yi pheli ku phela matsino ya ndoda Soweto kwalano wena mixiri muno saseka Southwestern Townships
6: Ninjani mbuti wa mina wena hi pfukile heri maskadanaka ka mankeila aka mapayeni noku maskadanaka aka kokwani dhayina ntukulu wa hosi kwala ka sinyani noku maskadanaka na le ka mhaneli va karhi va maskadanisa hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikinyani ikomu
2: kensile mhana na xikhongelo lowa jaha a swi vona swi tsakisa njhani ku va mi rhumela ti-voice note ivi mi tshama mi yingisela kahle ni mi twa ku a mi swi vekisa ku yini
7: ahe malume Ephraim mo hi va hlikanisa vanharhu malume mo ni hlikanisa n'wana wa mina Magoda le ka mukhomi

Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja.

I'm not going to be able to do it.

0: La una racha chamuhashi.
1: Racha chamuhashi.
0: Raya.

0: ke sebelere ka la ka shibla shasha kube tsebo number
1: 16
0: ai di baga tsengo po fela ka ba jaba sugara ra botshe mixo rome
2: re perile mo hashwa ina wa nkoka minjani ka nwana mhani pastor hlungwane ni mitsundusha ndhawu yin'wanyana loko mi ka mi xeweta tindhawu leto tala matiko layo tala ku na ndhawu yin'wana yi nga tumbelanyana loko mi suka ka wayeni mi kongoma ka maxamba mi ya ka vambokota na vachavanga loko mi suka ka wayeni mi ya ka mfeba
0: ya
2: mufeba
0: ka mfeba ni ku tiva kahle ngopfu
2: mi suka ka wayeni mi kongoma ku ya ka maxamba
0: ya
2: mi hindza hi le ka mufeba
0: hamfeba
2: se loko mi karhi mi xeweta tindhawu letiya ta va wayeni mi karhi mi kongoma hala ka maxamba mi ri aka wayeni mufeba maxamba chavani mbokota
0: mintsundzuxile xem
2: ku tlhe ku ri na ndhawu yin'wanyana loko mi ku aka wayeni ku tlhela ku va na le mufeba ivi mi jikela ka left mi ku hi le sereni ku na le sereni a tikweni rin'wana ra vasuthu
0: ya
2: kilokhela kha mavana hi le sereni leswo loko mi suka ka wayeni mi ya ka mfeba mi jikela ka left mi ya sereni kasi loko mi suka ka mahatla mi nghena ka wayeni mi nghena ka mufeba mi nghena ka maxamba mi nghena ka chavani se mi ya hetelela mi ya ka mbokota ivi mi gonyela ilimi
0: ya
2: inkomu n'wana mhani e xitikwa lexiya xa le ka mfeba na le sereni ya tumbelenyana
0: hayi mani mi ntsundzuxe ndhawu tin'wana mi ntsundzuxe ndhawu tin'wana xem ni swi khetsa swinene ka pastor a ni mi khetsa swinene ne a ni khetsa swinene ku tsundzuxa n'wina mani swi ni khoma kahle ngopfu mani ka mfeba mani na le sereni ni ti tiva ngo tindhawu letiwani mani ti yo ni fambela mani ti tumberile mpela zero swi xiri ku na munhu laha
3: kuna munhu la miri reja
0: hi hlayisekele mixani wina
3: xamisekile mona
0: iya
3: sesiwani hi miseka moye mi ri langalasbeg
0: hi langalasbeg lana
4: ya
0: iya
3: ku busy nhlikaniwa vanhu va huma tshinelanini sweswiwani vo va hlula mabaji va ti hungasela hi leswi ya mikhe mi swi landzaka van'wanyana
0: iya
3: kwa va vuyanga na xirhwala na Roger man. Ni ta vona n'wina wa ntshimbi na
0: ni tsekela swiya swo vhela ehlayisa ka nswinene ni koleka radio wena swo famba kahle mixorome kume ra timina savara ya nkombo yipile a wu ni teka mixoro wun'we ntsena xe no fambela vunanga mina ka majambu lamawana akuna mixoro ka 060 7 5942 mi lamana lowa
5: mbunwa
0: iyo
5: ya ku kuma
0: a mativa na
5: a pembenya xem
0: iya
5: valoyi waka valoyi
0: waka valoyi loyi
5: veri mi dya swo yiva
0: halo nghena sin'wina hi lunghisa moxa
5: loko mi nghena sin'wina mi lunghisi mo moxa phela ku vara amburi xiyelaniyana na kondlo ku loko a ni kondlo xidya xitumberi se loko mi suka mhokana mikana hi makhele mi manya hi makhele i vona tigoza dya kona
0: dabuku
5: saseka be loko no nga kovo be nta no endla xidyoho
0: ku saseka be
5: ku saseka be
0: ya
5: i na n'wina mi ni kwala ka maboxa kondori busy mus va pake swikhekhani kwa no kha no pambula ni hoxe non'wini
0: miriyini mira mna vel na go kwa dikabeni ahe vangana
5: saisekana
0: switukulwani kwala neha jako eko wan gaben bala aba famsa sesone make sure mbe gatla tlo rubela gatla ngandi so rito ndem ka ndotla ngarlo ga jo mbe lo make sure ben pumena gatla ngandi so ngatar se bomeya
6: ay raju ena suka hsv7 yakayo
1: ai committee bia ku hi rata nika raja leswi ango hi ta ku kuna munhu kwala ku ku hi nyika mani hi to nyika vanhu mara hi ku hi rata nika raja hi longele raja inkomu raja tira tirani i mhasa swi na hlongwa nwa mhlawu ndlela ka xikukwana ha hi se se na ku namba ena ti ba
0: ya
1: a ti ba ku vava
0: a ne a ma swi vega vega ka ne vula ku nta swi kuma loko nchayisa mundu ka loko nchayisa mundu ana angele kuno me orense wona
4: iya ha le ka mningini si boti mingene kona block naru ka manu hulu lo tshama na vana na nwana wa mina esa na switukulwane go mo imisela hi kona
0: adam kesa na suku lord gwala na tsheba ku mhlaisa kile na hlaisa ka zwana na zwona ke fa ba ka tsaka ku ba jaba sikora ra mhlaisa ra ra ta ka tsipela na leson tibani ne adam leson tibani

0: kahle ari sibra kahle mekisura xisara feva hayi byalawa hi nyanga dzo hayi byalawa hi twisa ku vava mari simeriwani mekisura vina ari dza kahle fela ka majambu ya sukura namuntlha hi ndlela leke loko swi ri so la ku va ni kha ni kuma mikandziyiso ni nga kona le ka majambu ya sukura namuntlha lava nga rhumela mikandziyiso la u yi vona ku ri va mani eka majambu lamani hi ndlela leke hi va kha ri famba na vona hi ndlela leke aka majambu yo hlawuleka mani khuva riqingho leri nga kona la hi ndlela yo yaleke ku na mekisura tlayinini la 060 ku na munhu la Heyo!
1: Mizumbini ka kalanga.
0: Hey dzumba dzumbe swinene mizumbini nwina na.
1: Ni tsandolo bani ti lava loni. Kusasa ka be.
0: Hey.
1: Ah swiyo yini kunene?
0: Ah me ti va kwanzwa.
1: Kuna vanhu va ku sasaka ku fana na ka kalanga mara.
0: Ah ku. Ah and I this is really mad.
1: Nango va kona ile ku hendeni ngopfu.
0: Ya.
1: Timburi tele tshaveni hi tona leti.
0: Ya.
1: Hayi hambi swi ri tani ni le ku putweni ku iyo ntshamo na boti futhi yi tlhatlhekini iyo tlhamutlhamu.
0: Ah tlhamutlhamu nene vhela.
1: Hayi tlharama ku ku hindza na mpimo ene ti paketelini ka.
0: I nkarhi wa koho.
1: Hayi hambi leswi hi nga swi kotiki ka ku cina teto tani hayi ya nhloko loko u tshamini hi koku yi tisateka
0: ya
1: ingaku loko u tlakuka swi ta koteka kasi evo
0: ya mi ta zemi swi kota
1: eyaka
0: ey a
1: oho hi ta
0: hlayisekayi
1: hayi hi ta va kha hi ku yingisela n'wana boti hinkwao
0: i nkarhi wa kona ne
1: hi
0: tona ni so DJ Larry Savala va ku hayi famba swin'we hi swin'we hi swin'we a rikisetela mikiselo bya kwena ne a rikisela mikiselo fela ka majambu ya sikura namuntlha a ni ta ka riqingho ri ku ningeta nkandziyiso rito kusuka kwala mikiseni ku ngeta vunanga eka majambu ya sikura namuntlha 060 ku na munhu la
2: ku na munhu reja
0: iyo
2: ulovela boti xitereke komba nkoxati wa nkosi bya ka rifingi
0: hi la mi nga kona majambu lava
2: Nicho kuva wa Josi.
0: Eh.
2: Sa dumo ne raj.
0: Enga ro kona.
2: A thank you raj, ta ku pora ita wa suba 300 clock.
0: Enga ka sa ka zana ne.
2: Nicho kuva wa Josi.
0: Hey.
2: Tour.
0: Ya. Nim ke se la se ka ne.
2: Thank you raj.
0: Ya.
3: I try ngoma blandela ukumeka le tikwenda ka hlani ka mugangeni wa kampenyi right ngosumatan mashali ukumeka le ampumana ka ndawu ntele heze view hilo ku so talent wachisa mashali kwala dladli loyi ange vananga twana ni kunyanganya ipapa nwina mablandela sumatan chisa mashali kusuka laha tshama we RG Kalang ni khesile n'wana ba
0: hila swo hlayisekani swinene ne ere sibra kahle avima mbase a fambisaka lamakhaza wo kondelela phili kahle sivile robic sorobin ere sibra kahle ri laka xibelexiya a xibelexiya xa vukhumembone number 14 a ni phili kahle ri perina

0: Wena area mi hashi wa mina mina niri mingi sir danko
1: inko mu mana mino ni mkese sere dala like 0608875942 kuna mula
2: niko no raja the MC
1: ega segaz
2: ah raja munu akusheshe
1: iyo kula akusheshe nile
2: akusheshe ukasi wa unga sheshe una bakani ya ika yu mina
1: eyo wo
2: Kulo zweke yo titi.
1: Awu je.
2: Ay nge home, hey ke home ka sikhukhune, hey nge home ka sikhukhune.
1: Eh yini seke yi home?
2: Ah kahle nje.
1: Ene leswa mla baso.
2: Si le ka touch line, ku hlaya ka kokwane wa the zoom.
1: Iya.
2: Ku se le ka touch line.
1: Ba mo sule thili le liya.
2: Tho thili ni ni ni.
1: Iya.
2: Eh ay nena uya kwa la ku hlaya thing. Uya hi ku tiwa chini ivi hi tshamela yona bolo ke
1: ya
2: ni tsakise hi ku ni pena mfundhi swin'wana va mi yingiserile swi ni tsakise ngopfu a hi ri na vona ku hala swilahlwini
1: ya
2: kwala ti a va hambi va nghena mfundhi swin'wana swi ni khome kahle ngopfu
1: swi ta tshamisa sweswi a na ku tshemba ku ri a swi ta va hi mikholo
2: ana ni tshemba va yo ku ni
1: tweva futhi va twe raja va ta yingisela masiku hinkwawo
2: a va hambi va yingisela masiku hinkwawo ana a va yingisela kwele ka swikhongelo na mfundhi
1: ya
2: hayi va tiva ku antswa mhani swin'wana a mi yingiseriwa hi mhani na xindze i kokwana wa ku hlula na vutlhari kwala giyani kwala ti a ku xexiwe mhani a ku xexiwe
1: hayi hlayisekani swinene na n'wina kwana kweko
2: i mhani wa tsakisa lava
1: mhani wa tsakiso
2: mhani wa tsakisa hi wono
1: hlayisekani
2: inkomo
1: dango emba ri wa tsakisa mfambisa sweswo ne

I'm going to go to the house.

0: Se chama o Rocha.
1: Number 10.
0: Chashamuha,

ya bo ya bo eh ba ga ibuyele ndako engari na makoti asunge ndiko ba ihlala ndako ba goda ngari gone eris bra ka hla swa hla tshe san khone eka ba jabe swa ra ba hla ra la ka shibele xiya a xo hla le gore mengi swa ra jisa fm ka shibele xiya ndi jabu a xo bjo mngana a xo bunga ya number 9 eka ba jabu la mwana ihlala ya le ka vixo ra mina vunanga abza ri kona ne ka ba jabe swa ra mo hla ihlala la ngupha mera swa ra ka hla ne le ringa kona ka ba jabu la mara swa ra swa ka hla le eka manla double trouble tsabra ka tsaba go o jola le ba ice kiss hey wala o jola le ba ga tsaka adri ka tsabra ro ana er la ga se bshaka tsa bo nngu number 8 ah iba tva lo ga ba rapa ke mchato mo he mchato sa ma jam la mane ngwe na ngam ya ngwe na ne e go be na no wa na ne I got on the stage in me bash the belly show reperila

Marugula magwera ba exam mame. All right, gyal ko sir so. Mano por ko nenda jan. Big nasi. Adar sa pagkatao ba jamas gurar majan? Ako ngeg. Nasi. Ala rasa ba big sir ber lagay si Malaysia. Aisha pa naro na number 3.

Na zona para

I'm not going to be able to do it.

Ya ku ri double play ya NC ka madambu ya namuhla wena mixeri wo mno saseka andakere ku belera ra xibamu xa matuva la tatana tshinya ku nwana wa yena ku hi ti vonele nwananga leswa swa ku ya teka la va ku tima na dambu hi ku saseka u ta hlupheka hi ku ngwa to tsandeka na ku ya ku tirheni ku tsama uri ku rindeni ka munhu hi va hetelela eleriwana ni ku bela rona sweswi va ku se swi tiviwa hi vanhu wena mixeri wo saseka timaka letiya ta nceka wa ku pelu manana kanye hay titwile la ka risimu leri wena mixire wo no saseka Dr. Sandile Ntshabala va yimi ku lunga na bona va ta ku swivongo 27 minutes past 9 loko iku 10 to elanga tanga fula ti tingu ta mina u kha u perisa vambiri vanharo loko u ta va u khudzele hay ta va xi ku hundile xitimela xa sweswo wena mixire wo no saseka.

Yaa ikari itlange la ngweti ya vaxisati ndeleleyo Dr. Sandlen Chavalala va kombisa ku ri hey n'wina mi lava ku ti nghenelerisa eka timhaka ta swa vukati a xiyaxiya ni swivongo. Eleso ku ya hi research leyi va yi hlamuselaka laha leswo swivongo swin'wana na swin'wanyana leswo swi na maendlele ya swona hi tlhelo ra swa vutomi. Va u tsundzuka leswaku eka swivongo leswi ni lavaka ku vulavula hi swona sweswi u ta hlamala na wena ku lexi xa Xitsonga lexi. Changani xivongo lexi. A swi tiva leswaku hi na swona swivongo swa ku tala ngopfu, hi na vona va ka Baloyi, hi na vona va ka Bila, hi na vona va ka Vuma, hi na vona va ka Chauke, hi na vona va ka Chavalala, hi na vona va ka Chauke, na vona va ka Xilawulani, na va ka Xilwani, na va ka Chisano. I swivongo swa Vatsonga machangani swoleswo wena mikisiri wo saseka. Hi na vona va ka Chochi, hi na vona va ka Ndlamini, hi na vona va ka Dzumba, hi na vona va ka Fambani. Ku ri xivongo wena mikisiri wo saseka. Hi na vona va ka Gama. Loko ni hlaya hi xivongo lexi xi ni tsundzukisa vito ra mukhulu wa mina Gama ra Nsele. Loko swi xivongo leswi. Ni va na vona va ka Gawula. Eka Gawula naswona hi tiva leswaku va tikweni swi tivi leswaku i xivongo xa Matsonga machangani xolexo. Hi na vona va ka Genge va ka Gija. Ka Jilongo ku kona ka Gija ka vaboti British. Hi na vona va ka Hlungwane, hi na vona va ka Hobyane, hi na vona va ka Hove, hi na vona na va ka Huma, na va ka Jiani, na va ka Khabini, na va ka Kahla, na va ka Khorumbi. Xitwa ro sungula namuntlha la ka nongonoko wa ta xigadza wena mikiseri wa mosaseka ku va ka Khorumbi i xivongo xa Matsonga machangana. Va kho va ku hoy kona hoy a tivi xi ri xa swi tivi kusukela namuntlha ku ya hi research leyi nga endliwa wena mikiseri wuna saseka hi na vona va ka Khoza, hi na vona va ka Khumalo Matsonga machangani valava, hi na vona va ka Kubayi, hi na vona va ka Lambani, hi na vona va ka Libamba, hi na vona va ka Lichava, hi na vona va ka Lihlahla, hi na vona va ka Lindani, va ka Lunga, va ka Mabasa, hi na vona Mavunda, hi na vona Mabasu, hi na vona Machava, hi na vona na Madonsela, na Madzivandira. Swivongo leswi yimbeleliwaka swin'wana swa kona hi Dr. Sandlen Chavalala laha wena mikisiri woni musaseka. Hi na vona va ka Magwadze, hi na vona va ka Mahlawule, hi na vona va ka Magagula, hi na vona va ka Mahumani, va ka Mahunzi, va ka Makamu, va ka Mahopa. Na lexi vo tala xi va hlamarisa nyana ku i xitsongo xivongo xa Matsonga machangani lexa ka Mahopa. Swi tivi kusukela namuntlha wena mikisiri musaseka va maluleke hi na vona Malunga Mamabulo. Xivongo xa Matsonga machangani xa hiloxi Mamabulo. Hi na vona va ka Maphosa, hi na vona va ka Marhanele wena mikiseri wuna saseka, hi na vona va ka Maringa, hi na vona Marivate, Masango, Maxava, Maxindzwe, Maxinini, Masiya, Maswanganyi, Mathe, Mathevula, Matimba, Matlowu, Maceke, Matsena, Matsila, Matsimela, Matsimbe, Mbatha. Na lexi xi van'wani xi va kanakanisa swa ku a hi nga swi tivi leswaku lexa ka Mbatha i xivongo xa Matsonga machangani. Swi tivi namuntlha wena mikiseri wuna saseka u kha u yingisela nongonoko walowo wa ta xigaza ntsena laha u nga na mina DJ Kwamza.

0: ya se ka ro kona bona mbekisiro wa musa se ka teka ritingo ra wena ku 0608875942 utaba ka hlangana na mina la moyini ndlela leyi ahe
1: ahe minjani
0: ipugile minjani ngweni
1: ipugile
0: ina
1: eh mina je from castle ka ntshwe
0: ehe
1: eh ta show ta mana na kai
0: eh
1: show ta na kwido flipom
0: ina
1: Ni show tana se salad.
0: Impela.
1: Aba na Jeffrey Mkasi ka ntshi.
0: La itse ka ntshi ne ne Jeffrey Mkasi kwele ka ntshushi.
1: Izo.
0: Izo la. Eto Jeffrey Mkansi kusuka le ka ntshushi. Ba yendi sona leswi ya hengo hi endla sona wena mix room no saseka. Ai Emily mo ni mix room no saseka.
2: Om la nika.
0: Hey.
2: Ai, monta que va nar ni jana bona.
0: Ina.
2: Kuna tatana remote le mawa.
0: Eh.
2: Kuna tatana masenyan ni le mawa.
0: Ina.
2: Ni ni da tema rika garo baba last villani. Amana mtsano lo kar gidi. Amni ni ni tsaba.
0: Laisa kan zwinene tatana ri gidi.
2: Ai mami.
0: Izola. Bona sizwe swa ri ku fambeni kahle ngopfu swilo leswi swi lavisaka swona ahe mi le moyeni mixer wona saseka
3: ahe ka bodi ko mo ko mo
0: ahe
3: ni pfukile na
0: i pfukile minjani n'wina
3: ahe ke a sai sine
0: eh
3: ahe moni ngena na vona
0: imbili yo basa pa
3: ahe bodi ri ku vambuka ngo va vangeni ko no
0: mm
3: va ngena moyi
0: mm
3: Ezikani buya kuni na ningena le kan tsani gone go mani e le sanga kuni na ningena ni ka mana ni
0: eh
3: le buya la ka tsianda ni go mani le dia ma tsau ningena ni na mo na mo yeno ni mo
0: ina
3: ba ngene se mani ane ke mtsanga mantlo wa dise ara kola ka tsianda na black 19 ka bo
0: sa ise kan swine ne mani ane ke iso la ona la banga ngena ku fikela swiswi eh eh ya la vanga ngena ku fikela swiswi hinkwaso hinkwawo vele ku endleni ka swona ngopfu na munhu la hambukaka loko munhu ku munhu wa hambuka hela swo loko hi ku nghena ikweko hi perisa vanhu vanharhu u kuma ku munhu se a nghena a sungula ku nyika swivilelo swa yena swo hambana na leswi hi nga ku endleni ka swona leswi vula ku hambukisa program leswi ya ahe mi le moyeni mixer wo saseka ahe la network se isungula ku ba chingela lava hi leyo yi ranga yi teka nkarhi oti kodi makama ni twala ninga kona
4: hey
0: hey ya yi na mambara mbara mitwale kahle
4: mambara kwa la makwamla kwamla kwamla ndira makwanga la kaman kaman kasi twala mitwala ka tsana moyo mitwala ka tsana moyo monte ka papa remote ka la mawa eta mami akuhere la botuma tsanga go itlelele eta mami tsatsar mapanga ile ka la ka go lala bana o tsanga tsama ka mtsala ka ndambe
0: fa ise ka swinene
4: ha se tsona ka se ka ndaya mina le mwana ya le
0: danke wa ite ba GCR wena mbe wotwa

ya karu wa mna kwa ku 1 minute past 10 leta ku karu wa 10 minutes liya namuntla hi u tirhisi kahle wena mixer wena wo saseka and wa swi vona niteki va yingiseri va ku hlaya swinene leswi vana va kha va endla swona leswiya hi ngo hi endla swona loko hi nghena hi nkarhi lowu wa tiqingho wena mixer munhu wo saseka a hi wu tekeleni nhlokweni nongonoko lowu leswaku xikongomelo xa wona ngopfu i ku ta wu ta mi nyika tinsimu tinsimu ta tiqambi ta hina to tala ngopfu leti vo tala mi nga ti tiviku van'wani wena mixer munhu wo saseka na yona provision liya ya nhlokomhaka loko lava liya ti nhlokomhaka ti kona ti show tinwani ti pfumelela ku ngopfu sweswo ti ta kona ti nhlokomhaka hi vulavula ngopfu hi ti nhlokomhaka to leta hi nika mavonele ya hina ya swilo la ka le minongonoko ku va minongonoko ya entertainment ya ku nika vunanga bya xiyimo xa le henhla ntsena wena mixer wa mno saseka ku ri minongonoko leyi humelerisiweke kahle the real Miss K our programs manager na DJ Kwamza ni ta ni ku haxela wona twi kwala studio wena mixer wa saseka va khodani va khoma titambu hi khodani a ni kha ni vulavula na wehe tolo ni hlamarisiwe hi ku u le ku xerheni ka vito na muhisa wun'wanyani wa le ka national radio na yena vongo hi ye khodani cauke na wehe khodani cauke ende mitirho yo fana ya ku khomakhoma mitambu titambu la ka ti-radio station westim gimeti u yimi ku lungha wena mixer wa sasekaku mbazima

Ke go re tlhokomela tsela ga jisa re fetse

0: Ya ila ku ta ku abeli cha wo ke kwa lana komba skill xa yena xa ku tova tova katara wena mix room sa seka. Kambi totala loko twa ku rina guitar. Eka ti instrumente ta tona totala ti chayeliwe abeli cha wo ke. Loko twa xinari xika xi pungunya laya ka tinsimu ta ti kambi ta ku tala talo. Yena ni matweni mi yisa vu tiro ya vutambi bya xiyimo xa le henhla. Abel. Na n'wi vona wa nhwana laha u yimi ku lunga ni vulavula hi manikelo ni nga vulavuli hi n'wakhambani. N'wakhambani e nhwanyana un'wanyana wena mixini wo saseka a nga na mitirho yin'wanyana yikulu ngopfu ya ku tlula na yena wena mixini wo saseka. Tolo a ri ka pfhumba ra ku famba na swikolo a karhi a famba a niketa leswiya hi ngo ti-sanitary pads. Ma swi tiva leswiya swi tirhisiwaka hi vaxisati loko hi karhi hi tlangela n'hweti yaliya ya vaxisati wena mixini wo saseka. Se hayi mitirho ya n'wakhambani yi le henhla ngopfu jealous down. When a mixer room no saseka ari kona la xikolweni xa le henhla eka Malamulele xa EPP Minga kusuka kona no vana ku tsemba leswaku vata va fikile ni levo Jilongo high e avari na program ya ku lehanyana ya ku famba na swikolo vaka va endla sweswiya eka hiku mile ku tirheni leswinene nwa khambani ka nhweti ya nwina le ya va vasati bya mitsandana
1: show me
0: akara famba kahle na papa Rulani na Metro Beats SA.

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka tinhenhakazi ta vunanga wena mikiseri wa mina wo saseka Manflow na Mani A Gibaloyi. Va ku hanyeka hambiloko u yo khoma leswiya swa machangura leswiya hanyeka u hlonipha vanhu van'wanyana. U nga deleli vanhu van'wana u va teka ingaku a va nchumu. Ruketela va khoma endlela ya ku delela eka vona ku twa uri na machangura eka ku amkhensa n'wina hinkwenu minga na swona leso xava leswi kambe mihloniphaka munhu un'wana un'wanyana hambi una swona hambi anga na swona hosi yi mi langutini ya ha ta mi katekisa ku ya emahlweni mara lavaya va ku khola hi van'wanyana himhaka ku va na swa vona swa le mandleni Jehovha wa ba ene la ku baku kona swa nyumisa

0: AM le mo ne mo itsere o mo sotse ka.
1: Malume Efraim.
0: Ah hey.
1: Minjani.
0: E fukile minjani ngwina.
1: Hai nai nai fukile.
0: Hey.
1: Moi va perisa.
0: Va perizeni mana mukateko.
1: Ni tenza kwa kwa no de game ya le jilonga ni.
0: Mm.
1: Ewe ni kumanja jani la ka mchitisi la maka makhelwani wa maini. Ewe ni kutaveli na kumbe le ka mapapila li.
0: Mm.
1: Awa periswa ima na mkateko kwa ala ka shtelani kwa ala asika pawa malume.
0: Saise kamsu nene mana mkateko kwa ala asika pawa ka shtela.
1: Iso se.
0: Iso na.
1: Hai.
0: Thank you. Kora ga tshelani tikuleri ringa hlubuka swinene loko swi fika ka timhakata ti community hall leti ni tikatsaka ku ri na tikereke wena mixingri wa mnu saseka awa ti fika ku lumiya ka va 4 or 5 ti ri mugangeni wun'we ti holo ti nga ta tikereke na holo yi ya community.

0: 11 o'clock when mixing room se ka 2300 se le ka awara ya ku hetelela hetelela sweswi u ente ka vambiri sweswi vani gimetela ela ka xiphemu lexa titingo sweswi a he ri perile a he mi kona kwala
1: Ah,
0: so gonna live. Look at the
1: number of repairing. Hello, Nungo hai ni mitini mwana mani. Evi ni ya lei. Veri le kuhikambe kwa ni. Kodi sama tigula mana wana lama. Ya awi hezi. Kuda evi dese. Kwa hapu kani kase suami na kwa na lawi hezi la. Evi nda hezi sala hei botini kiko veni kwa na kwele vi hezi ligele. Nungo hai vandala hei wana ni chana vona ba jamblama. Awa shishi siwa hei koko nwa dejune. Tijele risa chukudon shako kwa mtile na chikishela. Ishi mumundi hele shishi teke eji.
0: Shiteka eta shita eji.
1: Isha zona sweso.
0: Dange. Isola. Bona na varande va mabaka baka va kona muthla leti shushela kahle hi tsakile hiku hi kotile ku hlula xipano lexa hi tanga na xona. Paleleni mingi sire umno saseke.
2: Sionwe.
0: Sionwe, akutaleni.
2: Ah, gashikundu, gashifashana.
0: Kokwani ngoveza gashikundu gashifashana mikhami palela.
2: Munhu mukhalabye wo rhandza tiko ra yena.
0: O tlhela a ti rhandza na yena.
2: Ndyangu hinkwavo va ngoveza is very clean.
0: Ina mani hi swi twile ku na mhani kahlekahle va ti rhandzisa swin'wanyana, va ti rhandzisa swin'wana.
2: Ku tlula mina mukhalabye wa vona.
0: Ene se hi ko hi swi vonaka ku ha yo ku basa loko ku suka kwihi.
2: 100% ni maleka yo.
0: Ina kokwani ngoveza mperiso va mani vanharhu.
2: Hayi. Ndateka mhanane wa ka xikundu ka manghena. Ndateka vafani wa le magoza ka mukhomi. Ni hetelela vuyi wa tshava ndhavezi ta xikundu kwala ka xikundu ka xifaxana.
0: Ina.
2: A va na nandza wa vona kokwani ngoveza. Thank you Mugwamuri, thank you very much.
0: I khensa swinene kokwani ngoveza, thank you.
2: Ya livuwa.
0: Thank you. Vato kokwani ngoveza va kombisa matola va kombisa ku ha vele swikhongelweni ya ku twa a va twile i risimu leri ni mbela ku rona sweswi wena mixi rom saseka ri suka ku ka DJ Mfundisi kusuka laya Nghezini City laya ka Nghezimani.

Ya ku risimu ra DJ Mfundisi ri twisa kumbilu ku vava wena mixer mina saseka leswaku vo tala u kuma ku hatikeriwa la vutonwini loko u kuma ku hi sungula ku tirha la ku fanele hi kurisa na vamakweru kasi van'wani va kuma swilo swi lulamikhale va makweru wa vona va kurisiwe kahle ni na le makaya ku makiwile kahle a va solve timhaka ta ku va fanele va xavetela switina ni vo sungula vutomi va byi sungulela henhla byi nandziha hi ndlela ya liya ri mr post valava va ku munhu wun'we ntsena

Ya kuri Mr. Post valava wena vixire omno saseka vaku munhu unwe ntsena na temba etimbi etipinile timbila teto ta Mr. Post kota past 11 wena vixire omno saseka vaku hingu khesa ari kwala iri simu ra manke ndo nga ri simu ra DJ Slika akara fambisana kahle na Shamakombo.

hila ku ta ku hi DJ Silika na xa makhombo kwalano wena mixer home no saseka wa hi savala ka van tindane hala vaku avutongwini a hi dyondzeni ku khensa loko hi endleliwa nchumu wo karhi a hi khenseni munhu hi n'wi khensa mitirho ya yena wena mixer home no saseka ya na va vona na lava va ri hi vona Small G the vocalist featuring Ndali B va ku khensa Ndali B nga ku yin'wanyana nga tshama tirha kwala ka GCR ni twini risimu rero ri taku hi ndlela yaleyo va ku khensa

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka Small G. Wena mixer wa mina saseka kara fambisana kahle na Ndali B na Praise the Prod va ku cancer and ntiyiso lowu va vulavulaka majimbos lawa wena mixer mo saseka. Ti dondiseni ku cancer switsongo sweswi hi nga na swona. Wa ta loko tshama kha u vilelavilela ku ha mani u mbala teki yin'wana yo durha mini hava ka hina va afford ku ni xavela u tshama kha u vilelela sweswo loko wa ri mutshwa swi tivi leswaku u ti vangela mabibi ya mbilu wena mixer wa mina saseka. Se ti dondiseni ku cancer switsongotsongo sweswi hi nga na swona hanya vutomi byi ya mahlweni hi ndlela yeleyo a hi ta twa hi kha hi twa kahle ngopfu 23 minutes past 11:23:23 wena mix room no saseka ti-session ta tikholo ti hundzile sweswi no lava ku tlanga ti-voice note na ku languta halaya ka Facebook loko va nghenile wena mix room no saseka Lucy Xivambu va yimi ku lunga va ku vonani va manana va tikeriwa.

0: tivisa sweswo makete ka romo kha ku 27 minutes to 12 wena mix room leseka winning gena kahle la ka timakale ti ata lava nga rumela marungula ya bona hi mikandiso ya marito se nkarhi wa bona leswaku ni va twisa leswi vanga swi recorder volo tsama
1: ke bra raja hi famba ka to
0: Hey, masalela ma braraja lawa haya vangese ringase nghena loko mi rumela malawa mi ngiseriwa mina I'm sorry la mama nga ta kahle loko se ni nghenini hi leri rungula ringa recordiwa ri postiwa hi 2111 11 minutes past 9
2: varingeri tasha nakana mi ngisani ri kola ka njaka njaka mandela mali kha tsene ni lava nga ta bitmenika ngwa vanya matswaro vengo na vanhu Inko mahatu ni sambra na marole ipela na mbere hlanga bayi mashwa mina
0: Ivina lava ba hlamula vako na vaka mhutane oh I'm sure ikarlo an kan hlayetela swivongo leswi swa ku tala henga na swona swa matsonga machangane mita kuma ka swinwana leswi ani nga swi hlaya vaka mhutane va nembeleteki kwa laya Bani mi asi lavisisa ka vaka mhuntani mi fambisana na vaka mani Gendeka miri vaka chauke switivana na mani
1: Mwaishu wa mina hayi ni famba na n'wina le kutitweni le kutitweni Laha mi nga hoxa MC Mu ku tatana makhoveni nyamutla hi Dr. Sandlini Yo Famba swin'we khenhlungwani mina ner kwala mugizi ka ZZ2 i jaru duma xikanyakanya a yeni mhashi wa mina
0: oh mi khoma ku saseka la ka ZZ2 ei loko va mphaka matamatisi mi hivekela mambiri manharu manhu hi ta endla xiculo na hina
3: riperile manhu ni kamba ku perisa vanhu vanharu lava landzelaka kokwani wa ku hlula la section F mana marod anta etelela e Thomas Mdumas la ka mswandlani Enkwani ko ona mpersona rhandza ka Thomas Maleka ku sira tikwara ka Mavuza. Ni khensile DJ wa mina Dango.
0: Dango u hlayisekani kwala ka Mavuza.
4: Minjani malume kwa mlanyika na itsumbini. Ikombela ku nghena na vona. Ningena na sesi Gloria Blankulu kwala ka mapayeni ningena na sesi Tsakandis Mashinji wa mina na ni hetisela hi ku pfuxa sesi evidence levi hehli na va pfuxa ku va nghenisa ku atendeni E mano burisa varila ka mapayini la ka magezi wa njhini la inkomo
5: DJ Kwamza ni kombela ku nghena na vona ku na papa remote Richard Maleke la mawa block 9 la na papa Xiluva na vafana la block 20 ka Sithunyani la na Sam Big Five Mathebula la ka Bode la hinkwavo a va hlangana na kala xaka EW Manganyi Mensa Makati ku rileka goni khensile bava xumani khwatsi wo siya mina ne
0: boy
2: perle malume MC kombela ku perisa vanharhu ntsena Smart la xa tonga kwala ka sikhunyani mandlawela tsaka kwala ka sikhunyani mana xikhongelelo ja kwala ka sikhunyani ama perisiwa hisa swa ntimanya na kwala ka sikhunyani tango
0: Vaku va xiumi malume ifini nghena na vanhu lava landzelaka mhani Liza va ka makhekhe ka hosi ngove wa vuntlhanu na mhani mahori ka mapuve na mhana mukateko ka xithelane a va nghena na mhani Grace Makamu ka ngove
6: ku kwa mwe ni persa la malandela aku mana anakanya ake banani kwenye futi ni ere de peri mwana ngu ini ku shalati sungwa tabava manu mwanati luka wonga sheri mdungona mwanati na mwana amperisa ini itisela iku kwa ngu de junior ajilong manu ure minala kama kwa skas pokse chanko
0: mwanati
7: malume ifi ai mfela ku antsa eka majambi ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa ta xigaza mi kha mi teka vanhu lava landzelaku ni ta teka Joe Gift Kubai kwala ka Mswana mi teka na Tshepo Kubai kwala ka Mswana mi teka na Jeki Mavasa kwala ka Mswana va kha va tekiwa hi matinhla hi Sanchavalana kwala ka Mswana
8: hayi tiphila kahle ni kwala tiyani ka mdona Black Label i Usain Bans inkomu malume Efraim hi swin'we ndzi ri kwala tiyani ka mdona Black Label i Usain Bans inkomu
9: njhani muhaxi ni kombela ku nghena na lava va landzelaka ni nghena na Sesi Ndlovukazi ni nghena na Boti Gumbagumba ni ya hetelela hi mani na yi kona ndhuna leya n'wansati ku nga ndhuna Thaweni leyi fumaka le mugangeni wa hosi Siyendhani kwale mugangeni wa vona ka Siyendhani vanhu lava a va nghena na Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyendhani Mapuve Block 18 cut ahi
10: malume ife na n'wino ni kombela ku nghena na vanharhu ni kombela ku nghena na kokwana Makapula ka xikokwana la ni nghena na nsati wa vona nga Manrose la ka xikokwana la ivi ni vuya ni ya nghena na mana Albi la ka xikokwana la ni hetelela hi mani na hikokwani Majoko la ka xikokwana a va nghena na self na hlunga n'wamuhla wu endla ka xikokwana mugwengo wa ndlwindlani danku malume efi ahiyeni
11: DJ Mkwamulanyika hina se hi bazi liya ka madobeje leyo famba hi rhwala lavo leta ku ya mintirhweni hambi hi to nghena na vonaka hi to nghena vo mudiwa wangu va elisisimelani na xikwadi xa mehe xa namuntlha hinkwaxo na na kata Joni a hi nghena na yena na Brenda Miremi kwale ka rivala ka patu ra Gravel mani lero ta ya hala nkoveni ro famba xikoti ka xa donki Mukwamulanyika a ku nga tirheki namuntlha se hi karhele manjheni timbambu ta vava swisuti swo foma swo mfoho a hi wiseni loko ku ri ku hi ta nghena rate loko swi tala ta ya nghena mpundu hayi momeni ku ndwini
12: riperini bo DJ Kwamza ni kombela ku nghena na lava landzelaka ni nghena na papa Remote Amawa ni nghena na boti Richard Mathe a Totlogwe ni hetisela hi ku nghena na boti Usani J Makamu aka ndhambu wa Dzumiri i mana marito lava tangitan'wamani ta ku Kwamza

kuri risimu ra mani lusi nwa huza rero wena wisiro musaseka vaku va maseve vaku tanani ta mbarisa van'wani tanani ta minyika machangura kuma ku saseka kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena laa nga na mina DJ Kwamza malume ifra masoma kwamoli 12 minutes to chile va vona vaseketeri lava va talaka hi landzelela halaya ka Facebook namuntlha yi pfumela kahle netiweke loko mi yi khomile our real Miss K programs manager hi tshamisa erungula rero ku va ta va ta tiphina na hina hi nongonoko la ka GCR impela ni sungula ni sungula na vona xikan'we kan'we wena mixiri muno saseka ni kuma mhani nghunyule va ku hi swin'we ni ri la ka mavalani ni kuma na tovo wani defini ramuwada a ku hi swin'we ni ri kwala elimimpheni ni kuma na tuva ra nhova khwanxu va ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp Jennifer Mashadza va ku hi swin'we ni va ri yini va ri ro dzulela vone malume hanefa hasundani a ri ku livuwesa nga manda ti Dennis Hlungwane esifasonke aku hi swin'we ni ri laka nongonoko fanuwele manganye vaku hi swin'we ni ri laka mkhomi malume wa mina efanuwele magoda emgangeni wa ngolombi stand na ma 128 no akhensa swinene magoda evi johnson tobias na yena ku DJ Kwamza ni kwa hei aku hi swin'we ni ri kwala democratic